tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, o a sheba hore na PC e shebile hore oh hangata batho ba Kreste ka streke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: Se kwari sa o kaza matata se la lomi Ke wana senkhala di kutwa buli buli Di jaba ga mokare tsanka tsebe Le nkutlwele senkutlwele kya kopa Mona ke bua ka mohale hagabale Morena madiba batla sa metsi ka kapa Makakatele majarella pelesa Setia pelo sa bakwena kganya pa fitwa Nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: Ke re ba ske ne ba botsa gore na motho yo rwa kwa o kae ka mohopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mama ri ri rwa ka matedi leso ke selwana se

tsa o tshwara ditshepe madi a boela digologolo dipakimo gape robudiano o tswentswete ke thuba ka faela lesiba la mosheletibanalana o lesedi ebile ko wena re bonela lefatshe la ka gantatae o togompeta ya le godimo ebile ko wena motshwabu wa dibuka tsa nampa wane ga o jele go mogena o phedileng shebetjwana sa mofa o di isa kae tapo tapo kapile.

wena e renga ha o hlapa madiba o ya nyolowe go bane ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tekele bojwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang adimile phethimelo wo yona entsenyetswa jwalo dinkontsa ka yena ya ntsengang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godimampa ya ka ya lebitla ka ena a tlang ke wolia mohau e leng yona isopo a tla e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisanga ena tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe kaofela ba gantatai ka kotlholwa ke le bojalo yona gaele ya motho laelae mapone ya o nkileng ga monnate o tlwa go rrenya tsane sa bo borobong a go nyolela gantle go rrenya tsa bo lesome le metso e mmedi ka lenanong le monnate le bitsitsweng fela di roots o theoa mono theoela gantle go rrenyena ya gona ya borraro wa ikopanela ga monnate le DJ Sam Nambadi gorima PC FM ya sa ntsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo ditshimolo ona teng mo sebetsing wa gao ka go fapakana o kentsa headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mshimane wa ka mono ka Qwading ga sori ke botleng tlasa lebala la Letlatsa Stadium wena o tlwebitse ka gore ke Qwading Highlanders Stadium gantle tlasa thaba le pantsola haba ye se pono mping ha bo matswallwa mutinga ke busanga bjalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seudi seudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa lihloleng tshotsho le bo etile pele ba mogana taelo matsoso mogena ya re busanga ka Qwading a ile morena kgwabane thekwa ke morena wa thaba o tlo tlile tsiela boraro ke le bofela rona ba sotho ka gona khotse puta nala ke la bobedi ke la le shemele metso e mene kgwedi yona ke ya bo supa selemo ke sa ke tsepedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse hantle o di mamatsatsi a le kgolo mashume a robonga ka metso e mehlano 195 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a le kgolo mashume a supileng 170 atinyane beke yona ke ya mashume a mararo ke bopaki ba go itsaletse fela dibeke tsane tse mashume a mabedi ka metso e mmedi pele selemo sena se ka sa kodumela ga se diketsa mo nentse re diketsa bo 2025 for nothing bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021 bo 2020 bo 2019 go teuwa atinyane thuto yona ke a sekete le magolo a robong mashume a supile ka metso e supileng 1977.

e shebe nako ya ho ne paitseng ya metsotso ke ya ne mashume a mabedi ka metso e robileng a monno o le mong le sekoto re tadime ha monate ho renga yane ya rona ya bone tshebeletso ke monate tshebeletso e bititswe re ba hao morena Motinga o ka wa mphumana nga di nomoro ntsa mahala +26659956 le 212199956 atinya ne Facebook page PCFM Lesotho le nano selimela WhatsApp number ya rona kwano PCFM 62009956 62009956

Mutinga o ka wa tamelanga modimo wa hao e ka baka temana e ka baka pesaleme e ka baka mantswe a thapelo e ka baka mmina thoko

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ngwaneso
1: le sa tikile ja ho fa le tsho tse ho lona re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena mme mmopi go mari
1: ha tsama ntate
0: morena modimo ma tsiriso la khanya la khotso ba ba lele ba ntwe ya ha
1: ke a le bo ha ntate le ho wena ho be jwa
0: amen nna a hlahlathela feleng halelele ke sena modisa ke sena tshepo go le lefifi metsidi a le hantate molopita re ba ha o morena
2: wa ha o morena
0: ntate tshokolo
2: o molemo wa uja phate o na le uja dinama tsa meogo le o dula ntlong ya basome e tletseng dikomang mo e tlebe e sale o ntse o komelwa ka matsatsi otlhe ka mesa le mesa re ba ga o morena
0: re ba ga o morena ntate tshokolo wa mohanyi
2: a tshofane ntate
0: amen ntate wa ka

re ba ha o morena ke na le modisa re ba ha o morena Jehova ke modisa wa ka ntate moneti ra ngwane wa khubiri le kotulo ntate wa ngwana ditse hoja antlohetse fela na nkabekele kae ke ba ha o morena mme mapaki mohale a letajana.

0: baha o morena
1: ke baha o morena
0: si bonolo
1: a araba are se tlama se seng le se seng sa songwa ta ke ntate a mahodimo se tla fetolwa
0: ke baha o morena si bonolo padi ha ntate molo mosalla Jehova ke le sedila ka le poloko ya ka nka tshoha mang Jehova ke khoboshiane ya bophelo ba ka re ba ha o morena Memma mapeshwane mapeshwane ale mahobonga le ribe
2: Re ba ha o morena
0: sa khomo
2: ha o kena ka tlhum o ikwalle ne o bitse Jesu mo ga Re ba ha o morena
0: sa khomo mo kiritla
2: Kamma sepodi ngwane Jesu
0: Amen ngwane Jesu
2: Amen yo

0: alam po at sa pag ni Kitlas Jesus. Kabahaw mo kayo.
1: Rebahao morena khweru ya bokotulo topi topi tsananki le khaitseri ya tijela
0: mmanwane
1: morena muri mama tsiri tsora khanya le khotswa ba balele ba ntwino
0: tsana
1: vejelo ba mi amen inna.

0: e unphihlela ke mmaketse fela a o simalefu molapo ale sim aye ale na hathuthe ba ha o morena
1: ka ba ha o morena
0: morena a masisi
1: ka mehla le ka dina go tsohle di ntse di nyane le o tse kgolo ha ke khathe le tho mme ke rata ha o tsubula go ithata di ntsohle ha o le jalo o ka ba wa ka ka mehla go ya le Jesu Christ ka ba ha o morena
0: ba ha o morena morena a masisi
1: ka pontsho ngwane
0: amen nesu Modimo o rata ya fanang a thabile a o tutokelo mosuhle re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: se ya ba ka
2: eta zohle ka Kriste a mphamaka re ba ha o morena mhlanga morena
0: re ba ha o morena se ya ba ta hanta temolo bosof
2: amen mhlanga morena
0: amen nnaki Jesu ratola ha o mphile lona mamzo alepeka ntate molodi ntsha

0: re ba ha o morena o hlatsitsitsweng tsa o re ba ha o morena o hlatsitsitsweng tsa ona ka sefo
1: ka khona o
0: Amen in Jesu. Ba tla o lwantsha empa ba ke ke ba o hlola. A o se lehata a le magalaneng.

0: go morena
1: ba go morena ntate
0: mempo
1: ane sa tsabang ka go ba go morena mo tsawalo no tjo se jo ke ba thobohle re ba go morena ntate
0: re ba go morena mempo magem
1: amen ntate
0: amen inno.

0: Rebahao Moran.
1: Rebahao Moran awaneesh.
0: Mahaisan.
1: Mokana ke jaga ke puloko ya ka Rebahao Moran.
0: Rebahao Moran Mahaisan wa miongwana na le moshanyan.
1: Kama mena ni patish.
0: Amen ngwanis. Rebahao Moran.
2: Rebahao Moran tati.
0: Ngwanis.
2: Tata Jehovah ka pele how you feel. Ke wa tsapa bohlale ba hao ke ba hao mogai.
0: Ke ba hao morena ngkhuma tshepo.
2: Kwa ga ba tanta ke ana.
0: Amen ngkhuno wa ka.

0: gore ke kgone go tlhokomela gore go mo tlhokomela ka kakaha me a lo fona go ha wa mola la rona je se go pano le matsiso ba ya o hala la ke be ro go da go tsena jo se se sa go tla ka tsheke ka go ba le tsame.
1: Amen. Khubedu ya bokotulo di topi topi e ka sitana le tshwanang ke gaitsedi ya tijela.
0: Amen.
1: Rena muri ba matsiso le khanyala khotso a o etsetse ka go le ka go go metse o bohlokwa molemong wa mo ifa bana ba gwale ka sitana. Le o ba sothu ka kakaretso.
0: Amen.
1: Amen nna. Tsebeletso ya re ba ha o morena e fella hona mona. Letsatsing ya lena la labobedi ga re boele re kopane le wena letsatsing la laboraro nakong e tshwananga go tloa goreng ya boraro ga e fetile ka metsotso e mashome a mararo go nyelwela gantle goreng ena ya rona ya bone.

Kibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Kibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti. Kere prompita yena haella le kotimo. Bane ba le kautimo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be kautimo. Ba tshubuana le hafetwa mtimo hafetwa le polo tsa banna le basadi. Utla go tumisa wena fela mtimo. Ba profita le dinga ka le bohle ba tsile wena o di. Ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntutu.

0: Jithi motseng.
1: Jithi motseng.
0: Mkhono waka.
1: Ke tswa Simongtong. Haseng.
0: Haseng.
1: Ya phala.
0: A re tsamaye re tloe Haseng.
1: Amen. Haseng sibala magulo. A sileso. A tsiane ke eng ke ha mogana. I'm going to go to the school. Inna e la tsika tsela no ga mmale tsinyane tsika phallang ha tsika phallang tsala na tsaga tshuti ke tsago ena mo re koko
0: ke re kena kena kena kena le tebele
1: amen ye kholo mpeng
0: a ke tle tebele
1: amen
0: ho tse ba nthwa o monate le gae ka tsena re di bitsa ka tatellano ya tsona ke skabaga ha ke letsa pina o bo batla ho kena skabaga ke batla ho letsa pina o bo batla ho kena a sele nana ola di pina le ka pa se mogahlelo wa di pina ona le beletse fela hore motho ha the wa e monga a palame ke skabaga ha ke la hlala pina ebelo go wa kena jithi motse
2: jithi motse e to a ma bina ba ni mona ja na ga ne ntini ye
0: samaya ntate
2: a ma bunya ba ni se ba ni na je mani motse ke le di go dua ke ke ma tsatse
0: Go
3: ke tla ha khunwa ka mona tla e nga makatane ka bona le ke tsa ho ena mo
0: ala e nga makatane
3: yes sir
0: thank you
3: ala e nga makatane ala he nga beyi ba futhuleng ha sa tsara tsara khwaje ni shone go wa santa sibia ke tsitsela ke mo jithutse tsentso she sekolo le thapelo teng bala mahlaku hana mono ha mabekenyane ha motsheme ke go iphapatsa ka mo ka mo ka ha bo ho tsama dija ha matwaleng ha makebe diphiring ha fela ke fitisela mogana motho fa ka ntshapa ha di bili ke tsalong kula ne ke di sheba fela mabumeng di butsi ha se bolai ha dimo ha makhale ke ha bo shwe le malate ke mo sheba fela ke na sekolo ke ke le ke fika ka madi eme re motho ko motho o motshati a masego jwale mphunyeletsa motho wa go tswa na ke tsela mogana hlatsi ka ntshapa mateleng hama go tema no mogala ba di mabofa go di tsiteng a di feta metsimpo sa ha ke tsela ke pota go mogana matsepo e be ke bona hotel e ntle e di tsimbo di be mamela tsikere le tsaitse
0: maleke leke
3: maleke leke
0: maleke leke
3: na ri go tla teng hantle a le gale ana pele re tla mono thabeng o phinyeletsa motho wa mahala ditswe masego masego se ke sheba fela a di kana ka ga tlo bong khantsho mona di ke mane mo popumpana ga mela tse se ka tsama yena sa le ga just say thing ke tsa go botsa ga le tsela ka le tsadi ke o tla ka lengwe le ka ngwana monta monta tlo ke mo mabwa tlo ke ke le ke fa le zo la ka le le ona a ke se ba ka ntlena ke ga ke mo khone mane ke se ba ke hlang ka ntlena ha ona le tsheke ka phata ka mpile ke tle ke se ya ba se la ka tswele le tsadi le le tsona a o ba tsa ithola le tsike ya nne sa ke tsika ke di nya fa ni o tho ya ka e ke ma o mo motle o motle ha ke fitla mama ke ga ke ma bule bule
0: ke re ke na ke na ke na ke na ke na na ke
3: o mna tonga ne
0: a re bila o ya thabisi
3: o mna dinna ke
0: ke tabo fela nesu
3: ga ga se le mathale tsa ngwane so
0: le ya le la la
3: Uncle,
0: I never fancy. And a major cat while a hawa, Lebonadi Boo.
3: I am a hawa, Sadia.
0: As a raw.
3: And say they well, I fancy never get to where I come on against the Calico Gat.
0: Raw. Didi, Mutsi. Mo pheme.
4: Tswa ka mona ka ga mo tie ya ka mo tsale seng ka teng.
0: Ha ga?
4: Ha ga mo tie.
0: Ha ga mo tsietsi.
4: Mo di eh.
0: O ha ga mo diei.
4: Eh.
0: Eh.
4: Ha ga mo diei ke ha bana ba mo tsola. Ka u. Ke ha bana ba ngogo. Mo tsheletsane ke ha bana ba ngogo.
0: Ke mo botsa pagasa tele se ha u. Ke tsaya ha mo gana lokholwane go tsela tshe. Ke be ke palama pagatsi ke re. Poko o buli buli. Ke re ke na mo pheme. Ke na ke nna ile ntate. Tangi tse mo pheme. Re se bena kwa ha one pa itseng ya metso tse ke yane ele shume le metso e mehlano. Re ka taone ya moko kotlo go renga ya rona ka pa re tadi me o renga ya bona ya bohlano e senya ge ne ile moko kotlo bonnete.

0: khatle mo re ene ena ka nnete ya ka
1: ba
2: ba mo tsanga nya ha rona ya le ke ka se tsang ka monwana
0: I'm not fed
2: for that next bag. Monwana ke se tsang ka ona era ha ya pele bona ka go tsaka ho
0: ena no
2: ready
0: no way

0: ke letsatsing la maobane mo teng marangrang a mona re ileng ra bona jalo mo etapele wa lekgotla la Democratic Congress ke bua jalo ka mohlomphehi Edwin Mathibedi Mogothu a ne a fumana lengolo lengolo lena ho thwe ke la post graduate diploma in public management honors mme lengolo lena o ne a le fumana jalo ho hlaha yunivesithing yane ya Witwatersrand ho hlaha ka mane ka vets ditebohelo tsa hao ke letsatsing la maobane mo teng a marangrang mona o ileng wa hlaha ditaba tse ngata ka go tsona di supa fela hore mohlomphehi Edwin Mathibedi Mogothu mo etapele wa bohanyetsi ka go paramente ya Lesotho e ne le hana a fumana lengolo leno la post graduate diploma in public management honors go hlaha hantle yunivesithi eno ya Wits Witwatersrand o ka reng ka maikutlo a gago re ja mokosi na ho nepahetse ho ba etapele ba rona hore ba nne ba imatlafatse thutong ho nepahetse ho ba etapele ba rona hore ba nne ba imatlafatse thutong ke eno ne apara letsatsing la maobane a fumana lengolo la hae maikutlo a hae o nepahetse ho ba etapele hore ba nne ba imatlafatse thutong ka pare ka bona mola moetla re ho letse e be letona ke letona kapa presidente kapa tona kgolo ke tona kgolo banna le ho ngollwa hona wa speech hona wa ngollwa speech ha loketse hore ho se presenter banna e be bothata na ho molemo ho ba etapele hore ba imatlafatse thutong o monate
1: ebile
0: go a
1: thabisa
0: ngwaneso mabaka
1: motho e molemo o na le ditomo tsa hae ebile thuto ga e tsofalle bophelong o nagana gore o ka etsala go gongwe go ka o thusang ga o entseng
0: o thuto ga
1: ese na kuka ke molebogela
0: thuto ga e tsofalle
1: ebile ke motlhala le go bana mo ditlogolo tsa rona le go bana ba rona
0: ke a leboa
1: go intlafatsa bophelong go godisa le go ipha menyetla ya bophelo bo bong nna ke re contre ntate
0: ke a leboa tlomphofo
1: mohlala o motle ge a leboa ntate.
0: E letsatsing la maobane ha marangrang a supa jalo gore ke ye wa apara kobo ya hae e ntsho ya thuto a fumana jalo lengolo la hae la post graduate diploma in public management honors ho hlaha yunivesithing eno ya Wits na ho nepahetse ho ba etapele ba rona hore ba imatlafatse thutong ho nepahetse hore re ka bona ba etapele ba rona ba imatlafatsa thutong kapa thuto a uitsela fela bohlalenga ba motho kapa ho ntse ho batlana le thuto ka ha go botsona o monat
2: ile wa thabisa ngwane
0: o monat
2: a ke thabo fela ngwane
0: ngwane
2: tadi e yena e ka ne dinga yona ona ba itse ka ne di bika ka ne te ba mo de buisa e bo go koma mo ta fumana hore e motho wa ba ha kana go mo ha ke di le mo ifo ba di dinga di di mane ne e ga da na o pusha nda mona tswa e go se ga ba hlanka nda
0: o tshwa lo
2: e yenda ja se re di bone nda e bi jali e ba bo thata ba hore lo go ya ma podi ya monsela a pusha nda ke mathata ba hlanka ba ngwe ntse ntle ngwe le zing sona
0: ke o pula kana go ngwe thela le tuna ka nna ba le tuna ke le la go riana le tuna la go riana
2: even the dad ka go go dit tsela e ntlo di se di le kae le rona ba sa di ndi to ga ga yena fela me ke go go itse o hloka go go ikemela le monna
0: o le lona ba sa bone le thole ka yena empa he bophilong ntse o hlotsketse go ikemela le monna
2: ha ba motho a ka ke di ditaba ona le imo nga matona na ha tidi a tshile ke ka ka mo ba bona go tsa me sa go ha
0: o tshwalo
2: kanne
0: e le o ba ne fela e le taba ntho ya puo
2: e yena di tlisi ni sa sa ka ga
0: tangi na
2: o ne de ya nna ndi wa ndi wa to khutsa go di sheba hape e le
0: ntate thato
2: dadi
0: a ga ya ga le nna ke ntse ke batla go khutsa nke go di sheba hape e nke ke di nya kurele hape na ho molemo ho ba etapele ba rona hore ba imatlafatse thutong sena ke tena ke se bua jwalo e le hobane letsatsing la maobane re ile ra bona jwalo marangrang mona botletse hore ke eo apara moetapele wa Democratic Congress mohlomphehi Edwin Mathibedi Mokgothu mme taba ena ya tla ho nna ka re hei Lesotho fatsela moshweshwe ga ga Lesotho fatsela bontata rona go ga ga ba ka hopola motho a nkga ka ka lebitso ho ja nka ka ke a tseba ba nna ene re ha ba la mona senyesemane heban ka modisana ne re ha ba la senyesemane mona e ba o thongolletswe le yona speech seno sa tlanga ho se bua a banna o fumana go ke mathata empa ke gone bana re ntse re ya pele na ho ne paetse ho ba etapele go ba imatlafatse thutong ho ba bjale lefatshe se le motsana le fasile ho kahana ke qala ho bona hore le ntse le sa tsebe ho bua fela ke ntse ke ha se hore ke ya ho leboa me Alice Magomo ke ya ho leboa ke a le leboa mme ke qala go bona gore

0: batswadi ba bangata a ba ntse ba sa khothaletse thuto ka ha go malapa a bona ke ya leboa ho ga ke ya bohlano seno se nthutile fela re a batswadi ba bangata ba ntse ba sa khothaletse thuto o re ba etapile ba ka bala ba etapile ba ka bala a ba khothaletse thuto ka hare ho malapa a bona empa nna ke ema mona le mme Alice Magomo ke ema mona le ntate Thato Malefane jwale ke mmula ka setempe se seholo thuto ya hlokahala thuto ya hlokahala o se etile mme Alice Magomo a re thuto ha etsofallwe thuto ya hlokahala la ka thaba mpeletsa tsinna maobane a ke ne ke shebeletse ya lo tsedinya tsa di ya le moya pono ke bona gore he bana ka matsieng ka mane bana doctor he ke thabile bana ke bona ka matsieng ka mane ke re bana he doctor yala bua senyese male mono a bua mono ha monate mono ka ya wa bona itlile o hlokala taba tsa mogwa mofuta we ka ngwana o gore o hlokala taba tsa mogwa mofuta we ka ngwana o ho bana bua le fatse se le motsa le fatse se le motsana e se le nthonyana e kana nyana jwale dipolitiki ke dipolitiki ke hopola motho e mong a gele ha o ka ba wa be a tonki mono wa tswa wa be a pokola mono wo ntso ngwe bona we itsebang hantle go nthwena ke pokola nthwena ke tonki ha ile ebe e qetelle a tswa ntse e bona fela ha ya pere mo mebala ya mogaono wo o latelang wa tswa ka modisana o e fete bjalo bo so ipotsa go na ai ba nna Jesu ka e ba nna dipolitiki bo mmele bo ntate bo ga dipolitiki le bo mma dipolitiki thuto ke ntho ye hlokahalang thuto ke ntho e hlokahalang hobane jwale lefatshe se le motsana o tlo bala speech jwa o tlo bala ditaba tsa naga kapa melao le melawana o e fetisa ka tsela le mokgwa mofuta ofe mme re ya o leboa mohlomphei e se kae kaka o ka tshwaetsa le ba bang e se kae kaka taba yenu e tla tshwaetsa le ba bangwe gore mo ba ntseng ba ditse gona teng ba nne ba leke go imatlafatsa ke tswidi go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela God have mercy upon us. A ke mathefela ke shebe bualo di hlotsa di taba tsa dipapa di hore na selemela ho senga wa letsatsi le entsenga ke morena hore na le fupere enga ha holo jwanga ha ke ile ka re tswantswang le yena e le se ke re tokwana come ona
1: ke ha ke se ke re tswantswang le yena mabolala sonke ka he tokwa to mona
2: Selemela Sports Updates.
0: A ga di tsebe fela hore na di hlotsa di taba tsa dipapadi. Na di emejwanga, a go lojwanga ha ke ntse ke di sheba. Re qala pele ka o tshisa peipi. Mosa ho mawatle. Re ka ra sheba fela hore letsatsinga lena. Letsatsinga lena ke dipapadi tsa seka magaola gang ke dipapadi tsa seka magaola gang letsatsinga lena tsa mohope wa lefatshe motenga horenga yane a borubunga mane re tlanga ho bona jwalo naha ya Spain sona sink ana bualo le France papadi e tlo ba matla ka o fitisisa wa bona he yena papadi a tlo bona bualo Spain sink ana bualo le France e gele tsatsinga la hosane ke mo teng a re tlang ho bona bualo England England in ana bualo le Argentina entse le ho ringa yona eno ya borobong jale di amane mo di tlafika di etela hona teng ka la le shomele botse o robileng a monno o le mong ka di 19 di tlabile bua la ha o felella mo hope ona wa le fatshe ho tlhoka nnete ho sebeditswe jale ho tseba ho bona hala hore na se hapileng a mo hope ona wa le fatshe wa 2026 selmo sena sa 2026 na ke se hlopha sefe kapa ke naha efe mme taba yena e tlisitse thuto ha o ntse o thola o e sheba o ntse o thola o sheba hore thuto yona e ile ya hlaha hore naha e jeweng e ya tsamaya naha e jeweng yona e ya tsamaya ha e dule mono mo dipapadi tsa di ntse di bapallwa hona teng wa jowa wa tsamaya hona ke thuto ho monnate ebile o ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ke thabo fela ke ya di feta tseo tsa mohope woo wa lefatshe ke mmathebalo ka lebelo le potlakileng ke mmathele ka mane ka leribe ka mane mafelong a veke yona ena difa leribe e tlhophisitse jalo dipapadi tse tlang go bapalwa ka mono ka leribe ka mono ka la leshomele metso e supileng e leng a letsatsi lona lane la tswalo ya motlotleletsie la boraro m peacemakers e tlankana ga monate le serama go renga ya leshome e be mpharane Celtics yona e nkana jalo le Maluti FC ha M City Stars yona e tla nkana jalo le Mangau go renga ya bobedi letsatsing la moqivelo ke mo teng Makena e tlang ho nkana jalo le FC Monaco Horenga ya le shume Kellys enkana ha monate le ganyane Rollers FC horenga ya le shume le metso e medi Hakulo nyama X20 FC yona e tlang kana bua le Eastern Tigers FC horenga ya bobedi ke di kwata final mmo Kadi 19 ile nsonta Khanyane kapa Kellys e kankana bualo le best loser horenga ya le shume Hamaluti kapa M Celtic e kankana bualo le Monaco kapa Makena horenga ya le shume le metso e mmedi Peacemakers kapa Serama sona senkane ha monate le City Stars kapa Mangau horenga ya bobedi ke dipapadi tse hlophisitsweng a jalo ke difa ka mane ka leribe ka mane mafelo a veke yona ena ke ya di feta tsona tseo tsa ka moo ka maputswe ka moka le ribe le le tshwana la nkgono mmamosa e ka sitana le ntate moholo molapo banna hempeng tse tala marikgweng a masweu a dithothomela a re feta ga monate re ntse re di ya bjalo ka mahlo re fumana hore sehlopha sa diphakwe mafelo a veke yona e horenge ya borobong ho isa horeng ya bohlano ka mona ka lebaleng la difefo hathetsane sehlopha sa diphakwe se tlabe se tshwere di trials ka mono ha o ntse o batla ho bapalla sehlopha sa diphakwe eba o ka ba le kgahleho ho bapalla ba le sehlopha seno sa diphakwe moqivelo ona ona horenga ya borobong ho isa horenga ya bohlano mantsibu ya mane se tlabe ba le ka mona ka hathetsane ba tlabe ba le thetsane mono le ba le ngaleno la difefo ho tshwere jwalo di trials tsamaya wo le ka lehlohonolo mohlompe re ka o fumana le wena o le teng ka hare ho sehlopha se jwalo tsamaya le wena o ile itekela mohlompe re ka o fumana o le teng ka hare ho sehlopha se jwalo banna ha ke bua jwalo ka diphakwe ka ba ka hopola jwalo se thuthelo o teng ke phakwe pelo ena ha wa bona e le bohoko ha diphakwe ka ya jowa se thuthelo bona a le bohloko jale ke haufinyane mona ha ke ne ke mo botsa ke re na wa e bona e ka re e tla tsamaye diphakwe a re ntate diphakwe ntate ke bona e ka e tsamaile ntate hai ha re tsebe rona re tla iphumana re ikentse jwang ke ka mokgo papadi ya bolo ya maoto o ka wa ifumananga e le jwang a ko nke ke mathele ka go setlhopha sane sa bantu ga ke re tshebe fela rena re a hopotsana e ka sitana le ona ho bolella rena hana na se tiki ne bomang o ka lebella ho bona bomang letsatsinge la moqivelo na o ka lebella ho bona bomang letsatsinge la moqivelo ka go se tlhopa sa bantu o ka lebella ho bona jwalo ke thabile mogosi ena o hlaha setlhopheng sane sa Hunters Academy ho feta mona o na le sethiba thibane ho hlaha mane ho ACT ke mohlankana ya mokalo ka kgotso senatla re ka lebella ho mmona dipalong mane o ka boetse wa lebella jwalo ho bona mohlankana ya mokalo ka Gakavelaphi ena o hlaha setlhopheng sa dinare ha setlhopheng sa dija batho mane ho tswa mohlankana ya mokalo ka Tshepo Monyane re ntse re bua ka bahlankana bo o ka lebellang ho ba bona ka go setlhopha sa bantu mafelo a veke yona ena e le ba batjha Thabo Gasane ho hlaha setlhopheng sa Kick for Life Juvendit Hlompho Phalatsi ho hlaha ka go setlhopha sa Kick for Life Juvendit e ka sitana le Lebeko Moalusi ho hlaha ka go setlhopha sa Kick for Life Juvendit ke bona bahlankana bo ka ba lebellang ho ba bona ba tlatseditse ba le teng ba apere jwalo jeresi e ntsho e tsehla ya makauteng jwale ba se ba beile letsoho la bona sefubeng mona ba bua puo e le nngwe fela fubeng sa ka ho ngodilwe a matsho matebele vuyenzaka vuyenzaka vuyenza haga ho ngodilwe a matsho matebele wetse ha ke tshwaralo china mane matinga ba ya makama utu china mane matinga ya makama utu banna ka mane ka ha motlere motlere street banna ba ya makama utu ba ga banna a imuda ha mon nate banna kheleke ye kholo ya lefatshe la thabale pantsu radio ho monate
3: kahle ka phala kahle ka phala o sa tsutsa ba ye Lafla picha reji.
0: Pe pi agwa.
3: Bona mwana nne la bohlano la le.
0: Eh.
3: Ba kwani. Mona ba go ngaka tsolo.
0: Utswa kwalo.
3: Ba go ngaka go tshu.
0: Silwanse.
3: Go tshu. Silwanse. Ke silwanse se la ka bona ka matshi go ka mo. Ya le ka tla ba ete.
0: Neng.
3: Ba ba tsana.
0: Oh, ke la bohlano.
3: Ke la bohlano ka tsela ya motho.
0: Ha e wena.
3: La ke ka bona go tlo go itse u. Ni tsone. Fa.
0: Ha na ka uti. Ha na la bohlano o ke ke ba ntu Friday.
3: Mwana mme.
0: Ha na la bohlano o e bitse le ba ntu Friday.
3: Na ona le tipinya la ntse e ke rena la mwana.
0: He, pi, ke ne ke rena la bohlano ha na o e bitse ba ntu Friday.
3: O lwalo.
0: Ke nna na wena.
3: Tra
0: ke di sentse ke tla ka ha o tle ka shotse ngwana kwa shapa ka masasa ka pa o sabata
3: o bona ke sa bela ntle
0: wa ayi ayi ayi ayi yalo kwa ka wisiyelwa ha e soka ba le
3: ka le go go ina ma mono mo tsala u jwa pa le 2024
0: ke nya pa
3: 24 ka
0: ma itu
3: ha u ke le thole itu ha
0: Ke ba go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go fela e o ima tela mpe mona fela
3: ah ah ka pele ga mo gona mo se ntira puli
0: e o se tla tsene ka mfentere
3: e ka dipe ka ga jeng ba go abela le ba mo bo bush ja kula lo ona o ripota mana ka mo fista ke go tsaka go ma haula khang
0: That's a different Watsama, Yatamaya, Kiba Muna, Masego empa le bakale ka nna ba bathutse ka lona hey kamane ka ha khumamela ka magaleng kamane mafelo a veke yona ena bana Dr. Tshidiso Antone Masasa tla ba boloka bua lo mofumadi wa hae ka mono bana matlama e ka nna ba batla be bale ka ona ka mono ba bang ba bona o monate
3: hey ja
0: ni ban
3: e
0: manta e banna
3: ke
0: bana o tla ba dilika matika ndo sala botlhano hana wena o so go etsa nga matlama post wa to at friday
3: tabe we ba tawa ka botso ya gara china o tla ba dilika matika
0: ha so jua
3: o jua
0: ha so go tla ba hatileta matika itse o etela batho ba mmasego
3: Tá valendo o show, pronto, um monarca, fica mais de

0: sa. Uri twelle mo hotia ga wa ugwa.
1: Eh.
0: Mo sa yana o tenga mana asa nga mana nga ya njinga mani.
1: Le hanno wala hanta ta isili.
0: Ha le hanno wala hanta ta twa ga fa ke first lady wa mo tiba.
1: Man.
0: First lady.
1: How? Diabili.
0: Chitora.
1: Magume teletsane.
0: Kereng datwaka ba bangata.
1: Villa.
0: E nna ka e khula matama sa emo u tokota ba lokodi cha ka ofela wa bo. Nna ke ka le ipo ho kwa. E gele e na ha ke nda madika lo tsena. O mu yetse ka di one. Ka di one. Ke ka mokagela ticket mo no. Ke mokagela di jo.
1: Banna se a re sunwe itlane. Hai. Se a re sunwe itlane. Hey.
0: Ke go wena.
1: We.
0: Ke to ka mo go tsa ha ke ke to mo le tsa je to ho China to ho.
1: How to get you? How go out? O go ela hlele mona ke mo buetse go ntwa o ke ena chae.
0: A go ela
1: hlele mona go ke mo buetse China ntwa o ke ena ngwana ka ke ena monna. Ha o dikile se ya ke motswallaka. Hey, o monna ti bi go ya thabisa o monna ti. Ruri ya ruri ke thabo fela. Mogahlelo ene le dipapadi. Wa tsaba ga hlabolla kelello ya rona. E re ke hlabolle kelello. Ha ku nka mona mohlomong ku nka lo qetela ke tsebo feta. O monana. He mo buthe mo nga thaba go ka mari le ka jimisi monna. Hili. Ha u kwa le ntshile na monna thaba ga ya.
2: Monna.
1: O tsa le ke tsaba o bolela go how to teach around to just tena sa le ngwanaka.
2: Yale. Ah,
1: this is okay. As is okay ni ngwanaka. As is okay ni.
2: As is okay. Tsela. Tsela. O le tsaka tsela ga ma.
1: Ah, se tlo tsena ngwana.
2: Ke practice fela.
1: Jwale ke ne ke re ha e ba ke practice fela he motajuan. O tsebe ha o jwe ho jwe matlama. Ha o jwe matlama o se ba ga ne ke ile practice nna ka mo. Ha o jwe matlama tajuan. Ntso tsana fela le yona ina ya Afrika Borwa. Ha e ba ge ya tla mona etla tla ka sika pa etla tla ka zete. Ah, gona ga re jile le sotho mona ka difofane, o tsebe re jile ntho Kaizer Chiefs. Mme lona batsietsi ba Kaizer Chiefs le tla itshola hore le jwe ke difofane. Lona batsietsi ba Kaizer Chiefs le tla itshola le re le jwe ke difofane. Hore na o ka tlisa Z ka pa o ka tlisa M o ka tlisa L. Go tswa vela. Fela o teng gona ka tla be re jile. Ke ke matere ka Lesotho Meteorological Services ka thuta modi ge ile o sheba fela hore na skipani ge sheba fela hore na bo emo ba le hodimo ka mono ka Lesotho Meteorological Services ka thuta modi na bona bo eme jwanga ho senga wa letsatsi le entsweng a jwalo ke morena.
3: Ay,
1: mona mo yemeng. Ay, suka.
3: Selemela weather forecast.
1: Adi entse tsena e tledi an tumela. Hore ke o fe tsa bo ema ba le hodimo. Hore na dilipilo jwanga bakeng sa letsiare lena le entseng a bua lo ke morena. Hodima PCFM.

kajeno ke la bobedi ho senga lesotho le tla tswa le hlakile khuisa maru a fokolanga me hap ne ha hopula e lebeletsweng mongwabo o tlanga ho ba ka dinoko tse mashume a robedi a metse meraro la dipercente le kgolonga ha moya o tla foka o fokola ho tswa botshabela ka lebelo la 5 kilometers per hour monyetla wa mafafatsane e tla dula e le tlase haholo ho tloa ho nngwe ho isa ho dinokong tse mashu tse tharo mme ha wa lebellwa ho ameha wa dibaka tse ngata ke ne ke shebile ka mona ka nqeng ere ke mathe ke tle ka nqena re shebe fela hore na ka nqe na ba re skipane ke batjha aba dutsi kwano le so aba dutsi maseru mona ha bo tjatjuane ke batjha ha ba dutsi maseru mona ha bo tjatjuane ba re skipane le hodimo le tla lebellwa hore le hlake boholo ba dibaka ho be mahareng a ho isa ho phola empa ho bate dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho ba mahareng a ho hlaha le boya bophirima a ka shebe fela di-temperature ga rona tsona di tla ema pakeng tsa tse supileng le leshome le metso e robedi Oxbow ke yone e tla dula ka tlase-tlase ka 7 degrees Celsius athe maseru a botse mpunga moshasha 1 International Airport mabita sane mabita wena mabita yo yo e ka sitana le ribele le tshwana la nkgono mma mo saleng tate molo molapo ha mmoho le beri a e ka tsora malabiwalo ka 18 degrees Celsius ke ka mogobo emo ba le hodimo bo lepilweng ka teng bakeng a sa letsheare lena le entsweng a jwalo ke morena ke atla.

0: achus my getten
1: akong wadala ntate bokaku mo re ngwe le ngwe fela
0: ntate bokaku ngwe le ngwe ke ma
1: mosa wa nguka ba tsase ka mo
0: tangi na
2: le bona go tsumana ngpetse alaskere ba fana ba funeka most wanted yes on

hona le mme e ratanga ka mane ka bogogwaneng ka mane pinai ha e ka yalla fela ne ke tsama hantle go monna memma ba si a ke tsa tsena ke nka tsohle tse reng ka nna ke tsebe hutswa le mo kile nga ka kena le hona teng a ho renga yane ya boraro e ka usiya go le na hlale fo wa hamtuts ke le tebe ori ma PCFM.

0: moyeni Bale bisa moyenga ho senga wa letsatsi le bitso la ka metsotsonga e supileng a fela pele re gika ho rra ya gona botsheleda Exactly Sena ke se tlo pa sa ile nga sabitswa bua lo trompis ke ba fana bo Zaini ke ba fana bo Mahuta ke ba fana bo Eugene ke bo Mandla ke bo speaker Radio Homonate. Nentuta.
1: You turn it away.
0: Nentuta.
1: You turn it away, man.
0: Anna le tatira la bohlano ke lena botine. Ha ba tshwa batho bana ha ba tshwa.
1: Bantika.
0: A re bantika. O tswe matlama ha e ka ya juwa ha je ya botine. Ha matlama e juwe Wetse be haji abutine. Bana bona ntsa theuwa fela mmile mmuna. A theuwa fela butu wa ka bana. Radio ho monna.
1: Hey
0: doctor.
1: Bana mara nne ba nna.
0: Dog. Dog. Ta.
1: Abu di ho mara nne.
0: Hey.
1: Wala ho ebe ja jwa ro ra ba so itlo.
0: Ee wae. Kale fo wa mtuti ke no santsa le teng ka kwano ke le tebele lena no nne monnate le bitsitseng a fela thahamiso ya hantatai ena ka nka monnate o tla ba ho re nyane a borobonga mane mo tla kopana bjalo le ngwana ngwanana re ile mo gabodi kale nna no le monnate le bitsitseng a 912 se tgata ke sa hantatai empa metsotsonga ena e me kae e mashome a mararo o tenga o sithabelang a tau ga ditaba tse kalang letsatsi ke tswile ke tsa maile a tseba swapano It's ready to let that thing like a G. Bye-bye.

0: amedi re ha ho le tsena fela ke tla le bishop mulapo a re bulele ka thapelo go tlhagetse ba o tswela pele nna dem rude
1: bitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho botlhe ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o sengwena ke kgatlhile gore re ye testamenteng ya gale bukeng ya Daniele kgaolo yona ke ya boraro go tloa ka temana ya lesome le metso e supileng bona modimo wa rona o re o sebeletsang o na le maatla a gore lokolola sebopeng sa mollo o bogale mme o fela a tla re lokolola matsogong a gao morena le ga go se jalo o tsebe morena gobane re ke ke ra sebeletsa medimo ya gago re ke ke ra gomamela setshwantsho sa gauta seo o se emisitseng morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona mo re badileng teng re kopana le banna ba bararo Shadrake, Meshake le Abednego banna bao tumelo ya bona e neng e le manganga ka go fetisisa banna ba neng ba tseba gore maemong otlhe nthong tsotlhe boemong botlhe Jehofa modimo o teng ka nako tsotlhe mme go ne go se letho le ka ba aroganyang le lerato la Jehofa modimo e se tlala e se tlhobolo e se ditshoso e se letho gobane morena Nebukadnesare o ne a ile a tshosa setšhaba ka moka gore a furalele Jehofa modimo a beye ditshwantsho tsa gauta gore setšhaba se tle se gomame jwale se rapele medingwana eo ya Nebukadnesare empa banna bana ka gare o bongata ba neng ba sebetsa pusong ya gae ya bagabae le kaba ena ba ema kgatlhanong le yona ba ne ba tseba gape goba ke Jehofa modimo fela ya ka gomamelwang e se mang kapa mang mme tumelo ya bona e manganga ba ile ba ema le yona mme tumelong eo ya bona Jehofa modimo ile a ema le bona mme le ga ba agelwa sebopeng sa mollo le go tlhaboga gao ka ba ga ba teng le go swa ga ba ka ba bašwa ba ile ba tswa ba ntse ba le jalo empa tumelo ya bona e manganga e keteletse ebile e sokolola ena mokana Nebukadnesare gobane ke yena a fetseng a ntsha taelo ya gore ba tle ba ntshwe mollong o bogale jale ngwaneso go sengwena ke rata gore le wena e ka kgona maemong otlhe dinthong tsotlhe o eme ka Jehofa o itshetle gobane Jehofa ke lefika le tiileng Jehofa modimo ga a sisinyege mme ka kgona o ikokotlele ka ena le ga o ka tshoswa le ga o ka etswa jwang o eme ka Jehofa modimo wa gago o sa tsotelele gore na o ema kgatlhanong le mang ga fela o eme nneteng ya modimo o eme sebakeng se e nepagetseng Shadrake, Meshake le Abednego bane e ne e le basebetsi ka gare go puso ya morena Nebukadnesare empa ba ile ba ema kgatlhanong le taelo go na le taelo tse dingwe tse ka kgonang o eme kgatlhanong le tsona a fela o tseba goba taelo ena yona ga e ye le Jehofa modimo mme ga wa tshwanela gore o tle o eme le yona empa ga e ya le Jehofa e ka kgona o eme goba Jehofa modimo a keke a o lesa Jehofa o lokolotse ba bangata maemong otlhe maemong a mangata gobane ba eme ka tumelo mme le wena maemong a o tobaneng le ona le wena o tla lokololwa go ona ka maatla a tshwanang jale ngwaneso ema tumelong ya gago a tumelo ya gago e be tumelo e manganga a e be tumelo eo Jehofa modimo e reng ga o tadima a bone goba tshwanelo e teng wena tswale ga re ye ngwaneso re inamise difatlhego tsa rona re ise tlhapelo re bue le Jehofa modimo a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ntate ya mosa ya moga wena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng ka o sa feleng Jehofa re a leboa goseng ka lentswe la gao lentswe le maatla lentswe moriana mmokong wa rona seikokotlelo sa rona ka nako tsotlhe Jehofa modimo re a leboga gobane ka nako tsotlhe o teng ntate ya maatla otlhe go re fa tsela lentswe la gao ke kganya ya maoto a rona ntate re thuse gore re eme tumelong e manganga re seke ra sisingwa ke meya e pukang e feta re seke ra sisingwa ke maemo kapa boemo ba dintho ga dintse di fetoga godima lefatshe empa rona re seke ra o fetoela ka lebaka la tsona Jehofa re a leboa go seng gona go gotlhe ntate ya maatla otlhe Jehofa ko seng gona re begang kereke ka lefatshe lotlhe tlhogona lefatsha boloka sireletsa ntate ya mosa ya mogao ntate le rona batlhanka re ikopela maatla botlhale kelello ya gore Jehofa modimo wa rona re etelele motlhape wa gao pele re beya motlotle tlhogo ya naga ya Lesotho ena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka rona ga ya Lesotho tlhogona lefatsha ntate boloka sireletsa ntate ya mosa ya mogao re boela ntate re bega jalo botlhe ba potapotile motlotle itshebetsong tlhogona lefatsha boloka o sireletse ntate re beya bookamedi ba sena sealemoya mo mamedi le botlhe ba keneng mananeong a bona le bao e leng gona ba tlang go kena Jehofa ba tlhonolofatse o ba boloke o ba sireletse re ka lebala jwang ntate mothutse motlhonolofatse o boloke o mo sireletse ka betha le metlha ka lebitso la ntate la morala boya o galalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboa
1: ntate tlhonolofatswa ke Jehofa

ke le ba motutsi mo wa medi wa PC ke o dumedisa le kala la ditshelete le meralo ya ntshetso pele le hlahile ka pela komiti di sitseng di tshelete tsa sechaba ka le gotlela sechaba PAC ho arabela diqoso tse hlaisitsweng ke mohlahlubie moholo wa dibuka tsa mmuso tse bontsitseng ha mmuso o sebedisitse tshelete ya naha ya tshwanyetso ka bohlaswa selemong sa ditshelete sa 2022-23 makala a amehang ke la toka le molao le ileng la fua dimilione tse fetang tse leshome tsa maluti tseo le disebediseditseng ho kenya disebediswa tsa ho hatisa ka makgotleng ho reka dikoloi le dikhomputa tsa di-laptop tsa baahlodi ba batjha mmoho le ho lokisa marulelo a lekgotla la tshifadimadi. Lekala la tshireletso le ile la fua dimilione tse ka bang tse nne tsa maluti bakeng sa inshorense ya difofane. Lekala la bosebeletsi ba setjhaba le ile la fua dimilione tse ka bang 23 tsa maluti bakeng sa lenaneo la tefo ya meputso le lanao la boipaballo. Hala dikgokahanyo, mahlale le tshebediso ya ona lona le ile la fua dimilione tse 62 tsa maluti bakeng sa ho lefella laksense ya Microsoft le ho phethela ntlafatso ya ditsi tse pedi tsa polokelo ya tlhahisoleseding data centers. Mohlahlobi e moholo wa dibuka uri tshebediso ena ya naha e reretsweng maemo kapa tshebediso ya tjhelete ena ya naha e reretsweng maemo a tshwanyetso e bontsha bofokodi ba ho latela melao ya taolo ya ditjhelete tsa setjhaba e ka sitana le ho hlompha diqeto tsa paramente. Ho boetse ha hlahella ha ditjhelete tsena di sebedisitswe hobane ho ne ho boletswe ha di potlakile empa ho latela ditlhatlhobo ha di a ka tsa hlaha e ka ba tsa tshwanyetso. Lekala la tikoloho le meru le tla qala morero wa ho kata mangope le ho ntjhafatsa lebala la mabelo Mohalesuku ka Mantaha o tlang. Mohokahanyi setereke Monghadi Charles Matlabe o re lebala lena la mabelo le pela boemelo ba dibese le lebala la dipapadi, mme tokiso ya sebaka seo e ka nka dilemo ke ka ho hlokahalang basebeletsi ba bangata. O boetse a re mosebetsi o ntseng o etswa ha wa lekana bakeng sa ho thibela kgoholeho ya mobu le gore basebetsi ba bangata ba ntse ba tlohela mosebetsi ka lebaka la ho lefshwa meputso e tlase. Tebello ke hore basebetsi ba batjha ba tla hirwa ho fihlela batho bohle ba ileng ba ingodisetsa mosebetsi ona ka 2024 ba eso sebetse ba fuwa mosebetsi. Mothusi wa ofisiri ya paballo ya mobu Monghadi Motebang Rakotswane yena o itse batho ba 48 ba tla sebetsa matsatsi a 20 motho ka mong, mme ba tla lefshwa maluti a 1,300. O boetse a re ho ngodisitswe basebetsi ba batjha molemong wa ho kengeletsa Basotho ba sa tswa kgutla Afrika Borwa hore le bona ba fumane mesebetsi. Ho tse ding, mokgatlo wa naha wa matitjhere LAD o ntse o hlophisetsa dipapadi tsa mokgatlo wa matitjhere Afrika e Borwa SATO tse tlo tshwarelwa kwano hae ka Phato. Puisano le PCFM setho sa komiti ya ditlhophiso tsa dipapadi tsena Mofumahadi Mamakebe Moshweshwe o itse dipapadi tsena di tlo tshwarwa ho tloha ka la 20 ho isa ho a 3 Phato, mme tebello ke hore dinaha tse 11 tseo e leng ditho tsa mokgatlo wa SATO di tla nka karolo. A re ha jwale Zimbabwe, Malawi le Angola ke tsona fela tse so netefatse boteng ba tsona. Ke dipapadi tse 10 tse akgang bolo ya maoto ya basadi le ya matsoho ya banna le bona basadi tse tla bapalwa, mme ho tla bapala matitjhere a dikolo tsa dikonyana mathomo le tse phahameng. Ho tla sebediswa lebala la setso Otto le hata batabelo e le gore ho boele ho sebediswe a mang a gambambatha le la LCS. Ho boetse ho tla tshwarwa mokete wa botjhaba moo dinaga tse tlang ka karolo di tla kgaba ka botjhaba ba tsona nakong ya dipapadi tseo. Ha re diphethela palo ya batho ba timeletseng mollong o qhomeng sebakeng sa Mothamahane motsemogolo wa Thailand, Bangkok,
e nyolohetse ho 30 ka jeno ha ba bang ba 75 ba tlale ho ba tshule dikotsi ba bone nketsahalo ena ba re mollo o qadile sethaleng sa dibini se ka hara sebaka seo mme pelaelo ke hore mollo o o bakilwe ke thepa ya motlakase ho betse ho tlale ho ha motlakase o ile wa gaua le mosi wa tlala sebaka ba ditima mollo naheng eo ba re mahlatsi pa a mang a pholositswe a ntse a tlola mollo a re kapa a leka go baleha mme ba bang ba ntshitswe ka matlwaneng mo baneng ba ipatile gona teng sepolesa sa naga eo se ntse se tswela pele ka dipatlisiso go fumana sesosa sa mollo ona maemo a legodimo seng gona le tlakile ka maruo a fokolang dibakeng tse ka botšhabela go a bata go isa go bata gagolo seng gona mme le serame se letse dibakeng tse ding moya o foka o le bobebe go tlhaya leboya bophirima go ka lebelelwa gore le tlake ka maruo a fokolang go be magareng go isa go phola empa go bate dibakeng tse ka maloting ga le ntse le phagama tsena ditaba di felela mona tsa senyesemane di tlalatela metsweng e lesobelebetso e metlhano ka morago gora ya bosupa

0: hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna phapang e kgolo ka lokalo ka puso ke nete ba e bare ba fukise matuna magaba a ntate ka tla ho pula ho puso ya 454 mora ba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ka kakaretso ya ntho ditswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet sizing that they itse tumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya yona e hile ya topa hore a e khotla la matuna le bona hana le le ruwa ho le mmilo ja ho le fukutswe ha holo e lo re tseo tse jang le khotla le matuna ke le libiso hore di lo tshehetsa ba sotho bana ba shokang ba sotho bana ba phela nakong tse thata ba sotho bana ba ofumana hore ha ba hona tshehetso tabeng tsa temo ona tsietso tabe tsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha ho lona kwenyele ho lecemela mesebetsi le le kana kana le bile go ya ho lolo ke taba tsana tsa covid le nga o fela ke tla ke supia ndate go tlala isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsi ya ho lo ka ba le hlakile ya ho lo ha o ka sheba ke mana le shomele metso mmedi ya mola wa motheo wa dpl tabe ya cabinet size bona ke kentse ka go mola wa motheo ka ba kentse constitutionalize ile hore e tle be boitlamo bo reng re itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shomele metso mmedi ya mola wa motheo wa dpl ndate e re o sebetsa ka thata o fihlela go imolla di khaba tsa basotho ka o fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona bo isang ba shome a mane isa go bonya le shome le metso tsiletse mo kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke te bana e hlang ka mogo ka go mola wa motheo wa dipiele le go tabena cabinet size yo abc dc ine bua ka yona if ya re qhi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa dipiele
1: calling all aspiring postgraduate students in Lesotho. The University of the Free State invites you to our postgraduate information event taking place from 15th to 17th July 2026 at the Avani Lesotho Hotel and Casino, Hilton Road, Lesotho. Join us daily from 10 a.m. to 6 p.m. and discover a wide range of postgraduate study opportunities. Engage with university representatives and get all the information you need to take your academic journey to the next level. Whether you're considering an honors, master's, or a doctoral degree, this is your opportunity to explore your future with the University of the Free State. To reserve your place, send your RSVP to srsevents@ufs.org.za. University of the Free State, inspiring excellence, transforming lives. We look forward to seeing you there.
2: A me dire ha ho le tsena fela he ke tle ke le bo he thabelang tabu ka ditaba tsena tse wa qeta mo re ba la tsona tsa metsotso e mashume a mararo ka mora gore a ya botshelela ha re hatele pele me he mo me dire ke re ke se ka ntena makhaleng rose krimi le makhaleng rose petla zarin di o tlo tsena mo mamedi di tswakile ka morobei morobei yona ona le magabane a mangata bakeng sa letlalo la hao ona le di vitamin A C and E le di mineral e le di matlafatsi di ha ha mele le di thibela mafu tseo tse dintsi tsa tsona di tšhafumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo re le seke la tsofala ka pele la swebana le dule le ntšhafetse le le boreledi morobei yona o na le o leka bona e thusang gore letlalo le dule le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lekgala lena ka bolona le tlhokisa letlalo crim ena magaleng rosip e sentse e tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena moamedi magaleng rosip crim le magaleng rosip tlazarin di a ngwabela letlalong la gao le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlake le be le redi di fokotsa menyama stretch max di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa di thusa go thibela le ona go fedisa ditorom di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema ditlapedi ditšhubaba mosolo jwalo jwalo mme he mamedi di na le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago krimi tsena tsa magaleng di monko o monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhoo ka boitshepo ga a le ka gago batho di phutheo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang teng ga le malenyatso be le boitshepo ka magaleng ro sepe boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa magaleng tsona di keketsa go photla di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya momamedi gotlhe ka gare go naga ya Lesotho Hopola, ha se magaleng, ha se yona.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela, ha se se le moya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedi re he ke o fe monyetla wa ho hlahisa maikutlo e ditabeng tsane tsa machabeng tseo he ke o fileng tsona. Pele re ya gore ge pele re tla di o ditabeng mona he Mohamedi mane mo ke hlalositseng he Mohamedi gore o ke o fane ka maikutlo a gago ga go le godima taba ena ya ente ena e go thweng e tla tlala dinageng tsena tsa Africa ya ibola hore e tle ke hlahlojwe ke di tsipi ka mo he ho leng ka teng hore na e fela e sebetsa ka pa che ge ke rutwe maikutlo a hao he mo mamedi hantse ke ong ka no morunye na 212199956 ka pa plus 2665996 ke super fela he mo mamedi o tla hopola hore bjalo ka haela e le la le shumele metso e mene tjena ho edi e le ya pupu me ke ba lokela hore he mo mamedi hona le tsetlatla dietsa hala ka magotleng tseo boholo ba batho ba tlileng ba ditonetse mahlo ba batlang ho kwa gona go tla etsa hala jwang me ke tse amanang he mo mamedi le monghadi morephe santi he mo mamedi le nye mong wa baoki ya ileng a felwa ke bophelo he mo mamedi ka lefu le sehlo he mo mamedi le ileng la hlaloswa dikgwedinyana tse fetileng he mo mamedi me o tla ke bua ditaba tsena gobane jwale he phatlalatso he mo mamedi se tswile ya mogatlona wa baoki e supang taba ya gore ba tla hle ba bontshe tshetso ya bona e kgolo me ka tlhompho e kgolo eo ba e supang ba re ba mema baoki bohle go ba tebonyeweng ya kopo ya beili ya moqosuwa mabapi le polao ya monghadi morepresentanti me tlhaloso ke ya gore he moamedi ba tla hle ba kopane he go bontsha gore taba ena e ya ba ama bohle me e tlaisang matshwenyego gagolo-golo mabapi le taba ya ga ya go kopa go a beile ge ka jeno lekgotleng mme ya moamedi re tla ke re di lebelele tsena tse tlatla di etsagala go seng gona o lekgotleng gore na jale go tla etsagala ke sefe mme go latela ka moo re utlwileng ka teng ya moamedi ke taba ya gore ditaba tsena ge di tla qala digoreng tsane tsa borobong gore na jale o tlatle a fue moqosi o tlatle a fue beile ditabeng tse kapa se tlatla se etsagala ke sefe empa baoki ba re ba kgatlhanong le taba ya gore kopo ya gae ya beile e kaya e etsagala gobane ba re ba tlhoka gore toka e tle e phethwe ka mo he go leng ka teng ke tse neng tsa ditaba he momamedi mme ga ga ditaba tse dingtseo he momamedi re utlwileng ka tsona ke tsena tsa gore he ka jeno go tla ba le batho ba fuang motlhomong he momamedi dikgau le tlotla motlhomo mosebetsing wa bona ka go fapakana gwa bona mme ditaba tsena di tla etswa ke motlotheki e ntse e le matshwao a ne aga keteko ya letsatsi la tswalo la gae le tlatla le ba ka la lesome le metso e supileng he momamedi ke tse ding tsa ditaba jale tse tlatla di etsagala mme ditaba tsena di tla etsagalang ka labohlano mo motlotlei a tla keteka letsatsi la gae la tswalo mme he ka metlha e ba go tla ba le batho ba lokololwang e le ka mokgwa wa tshwarelo ka mona ka ditsing tsa tlhabololo ya batshwaruwa motlhomong bao e bang ba se ba qetile nako kapang go latela ka moo mogauka wa ba welang ka teng he momamedi gore batle ba bele monyetle wa gore e be karolo ya batho ba lokololwang ditsing tsa tlhabolo ya batshwaruwa jale ka mokgotshwanang ya momamedi le bao e bang ba sebetsa gantle gagolo-golo mafapheng a na ditsi tsa tshireletso e ba bona ba tlatla ba fuwa dikgau bao e bang he go ka fauwa e le bona ba tleng ba tshwereng ka thata kapang bao lehlonono le lekaba la ba welang he momamedi ke tseneng tsa ditaba tse tlatlhe di etsagale he momamedi ka jeno e re momamedi ke rekise ka mora thekiso fela he re gatele pele tabeng ya rona he momamedi ke tlotla ke buisana kolo fela le ntate motsi le hata mona he momamedi hang ha ke gotla thekiso mona jale ge tswele pele le yena ge ke re buisane le yena dintlha tse batlang di le mmalwa tabeng ye amanang le setshwantsho sena he momamedi ka potlhaiso le tshisinyo yena yeo he momamedi e lenya ga e ka kotlolo e tlatsitsweng ke ntate lebogang hlaele e amanang le taba ena he momamedi ya gegethane e bakileng he momamedi gore jale go be le dipuo le dinganyisano tabeng yona eo ya tshisinyo yeo ya bona mamedi re retleretle re tla gotlela go tsona ditaba tseno nke ke rekise fela ke a gotla
5: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like Jacob's caffeinated instant coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 maluti. Renowned back bacon, 200 grams, 4 for 99 maluti. And Omo Auto washing powder, 2 kgs for 89.99. Valid until Sunday, only at Checkers Misiru Mall.
0: ngali community project tse ile ntsa tuma ka go thuketsa dijara mme mo noti e menya megalo e etse tswang hore e thehe le batjha mesebetsi mabatoe motho no ho bra hore taba tseno ha di etswa di tla etswa ka mo o bulehileng ka mogwa o nang le ponaletso ka mogwa o senang ditsuka la tshebediso e mpe ofisi kapa ya bobodi ka hohle ka mogwa e ba mohlo mmuso ka gona ka teng empa re tsheeditse jwalo ka le leng la matsatsi mphato wa rona e rona re mo tsheeditse ha re bitsa re bile re hopola hore ba bang ba rona mohlo mmuso jolo tshotlo shebisana taba tsa maano le nga ofela ebe jwale re fumana re di fuwa le thatama le othing di party di tla fuwa jena mona mo holo holo hiwa bana bana kapa ba chama na ba tlotla sebetsa tabeng tsena tsa project tsa tsa dia ho yana di hala hala di party di tla fuwa jena ka ga le batoa mo e bitsi na le mogetwa di tlanga 35 di si tlanga 13 mo e ba DC na le mogetwa di si tlanga 35 ABC tlanga 13 PF di tlanga 2 make tlanga 4 ke le tsena tse dintle tseleng ka 11 ka ofela jwa le bo BNP yo le di nje 4 jwa le jwa le ba pamba bona ga makara ga mba jwa le hona le close ka mane ne ka tumelana yana ya coalition e buang ka ho qoba tshebediso e mpe ya matla tshebediso e mpe ya ho ba le matla ka kapa ya ofu office a bizo office gore a ga nete ke tla sebetsa e tlhoka mo transparent e lori re create mesebetsi ba jeng sa batla specifically ka go tlo ntate bona le temana mona e buang ka bona hore oh ke 3.1 di ya e buang ka e buang tsena make it go batla ke go tsela pay special attention to fighting youth unemployment.
2: Amedi re hatela pele ka ditaba tsa rona he jwalo ka ke hlalositse sentse ke na le mokgetho wa magaleng ebile le setho sa lekgotla la setšhaba ka gare go paramente ka mona mme re buisana kelo le ene ntate motsi le hata o santse a le teng kwano mo mogaleng he moamedi gore re tswele pele ka puisano ya rona le ene ntate le hata ge ke wa mogele ntate le naneng la rona la thane so kwano PCFM go seng gona
6: mohlomphele baetapele ba salemoya le wena e botlhe kaofela ereele
2: ke lebole gagolo fela ntatem go na le taba e tsositseng dipuo di gana go fela jale yeo batho ba tlileng ba phehanku e tswa masapong godima se mohlhomong tshisinyo yeo o ileng wa ikenya obile o tla tswa ke ntate lebogantlhaele moo he ka kotlolo le neng le supa kapa le supang taba ya goreng gegethane e se ka ba ya tlhola e bonagala jale e tswa ka gare go dikomiti tsa diphati kapa ka gare go diphati e bonagala jale e tlaga moo a ise e reng le batoeng ke mang ka gare go phati eo go bonagalang a tlile le dipalo tse ngata e be e tlabe se e latelelana jalo mme kutlwisitso e ngata ya batho ba bangata e supa taba ya gore taba ena e batla e se e tloga moo moralo wa ntho e tweng ke gegethane e neng e le yona e leng ya go putsa motlhomong batšha go bonagala basadi le bona ba kenelela ditabeng tsena tse amanang le ditaba tsa boetapele gagolo ga o tliwa tabeng ena ya bakgethwa maikutlo a gago ntate ke afe ga e le mo taba e jale e tsositse ditaba gore jale batho ba etseng kolola ba tla kang tena ba tla kang tena ga re ke go utlwa maikutlo a gago ntate gore na ke afe godima taba ena
6: ehlile ke nnete gore re bile le setsiwe enang le ntate tlhaele re kopang paramente e godimolo re etse ntho molao gobane pele o tsa molao ga o le le paramente o bitswang ke tla sa ba ke private members bill ke paramente ga batla go etsa molao le kopa paramente gore tsopa le o dumele ke etse molao o itseng jwale re le ga setshilo eno paramente ya re dumela gore go etsa molao ono e le gona jale re boo se ke entse molao bale mme molao se ko tekile pela paramente o komiting ana jale mo komiting tse di jang ba amegang ba le maikutlo go ga e reporto e tla ya ka paramente ebile paramente se re sebetsa molao I said, ka baka la thopobotšha ke entse molaono mo le teng kampa wa ka baka la case yane they bullied the kids. Hobani Oslaha, whom I could do a chat, have a soap. She was a point. Hagatan Haikue, whom would not party up on my tapil. Idi, young Nam to see the jewelry. Lori, she had the cabin. Would you mama could do a chat, have a soap? Aswag. Kwa basotho wa pele o no hore e le meta pele o tla mono go tsena ka o bona o se jwa le batlwe empa nna go wa ka ke re e molemo a ke ga ona o se jwa o le meta pele go se meta pele la ka ga ke ke bua ka ke National Assembly Elections Act. Molao wa paramente wa dikgetho la molao wa dikgetho la sebetsa jwa. Ye dire. Motho pele wa gara ga mo la paramente o tlame a emele dikgetho.
2: E yana.
6: Ho a nwa pele. Ina o tswala ka ona. Tla a kena ga paramente. Se la ba sa emela dikgetho. Bani ha party e tsa list mo wala batho fumana motho a metse le batho a ile motho a party e ile list ya a isi for parliament ha ile motho e ile a metse le batho a go wala motho a sa emela le batho a motho o fihla ke nka dipalo tsa yana ya ene lore ne re tsa le fosa mo la wona ka gore isa wa paramente a sa me a dikgetho sala ba ke tsala ka paramente ba ile di dikgetho aba ha ba ke ke re re a
2: e ke batla go ke utlwa hona hona mono ho a ke re molao o na le ntwe na yo thenge the spirit of the law le the letter of the law tlo ke batla go utlwa go na spirit ke sona se se buang ka sona ka pa hona le ho hong ho fapaneng le hona hono mo o supanta ba ya hore batho ba emetseng dikgetho e be bona ba yang ka paramenteng e ska ya ba batho fela le ba neng ba sa emela dikgetho.
6: Yes, yo ka ho nna ha tla go le hore the spirit of the Lord nere kgetane e bitsa compensate carry seats for the parties. Okay. O ha ura patini e no go bunya le di kgetho wa kgetwa e ba le batho ka mona la ba le batho lo hlotse mantsha
2: e yana
6: le di patsi di isa batho a sa emela di kgetho ba ga sulang di kgetho bana ba le ba sa ema mantsha le di a di patsi e ka mo gwa rona wa sebra ka ntse ba le sebra me ba mosadi monna ka monna mosadi ba but empower ba sadi ba me le dikgetho la ba di ba hlotse ba e ba ke la paramente me e thusa hape gore le lo ba gitse gore ba ka sheba ka thatsi ya rona ha ina matla ba tlile ba tlile di ga le nka ba jo la nyanyana fela ha go kgetha monna go kgetha mosadi e tla ga ba ga kgethane ebe o computer le ba bang o gona o tsena ka parliament ka ga kgethane. So we are empowering women to stand fight for ba tloa fight for kgethane ka party ya trading parliament lo go le bomme ga ba fa matla o le ba eme le ba kgethi ge ba bula matla gore ba tsoa o ka kgetha mosadi ya ba o kena parliament.
2: Mhm.
6: Ka borao, le di party ka botsona, di tlame ho tsa empower bomme. Hore tsoka le ba ka ka tsane. Ke tla ba di bona ho ba ba di mona ke da ka ka la la ho bomme ba ene. Ba leng ka ka tsane ya ka e hloka monna le mosadi. Ba u di. Ke di party tsa ba bia ba le ba ho di tsa empower ba sadi. Ba la, ho mo tsi tsa go bula ba sadi. Ba ne ba ne ba ka tla ho ngola. Ba sa ba tsa empower. Go ba eme ba bua le tshaba mang
2: ehe wale papa no e yana de papa no e ho kae mo mo reng ha se taba ya ho empower basadi empa ile fela taba ya ho ba ngola wale lona le tla ga se o le reng hona ke hona ho ileng empowerment e ileng le yona di fapana jwa
6: yo ba ga le ha di ra motho wa mme o tla bua le setšhaba a ene atsa setšhaba a bue sone a nke mandate from the people mme le batho ba be le tshepo basadi
2: jale ga re ke re tlae tabeng ya gore tlwaelo go jalo ka ga maikutlo ntate o se o tlhalositse gore a na a bakang setsokotsane sa motse ke ona a na a reng jale mona go begelelwa batšha go begelelwa basadi ka thoko gang ga go ka go a fetišwa ona molao ona jale ke batla go tla tabeng ya gore na ha u tle ka re ba le hle e tlotla yetsa hala ba ne ditloelo tsa basotho ka pa ba gedi bana ha le sotho mo di taba tsena di kalanteng hona di primary mkwana ke yona eno ya hore motho a tla tla ema mona e tla ba motho wa ntate ha re na hore re ghethe motho fela fela tjena
6: di primary ke tsinja le ke le lo ya di primary hore me primary a go le supporto wa le tare ke nka le batwa ka bo ikana pa me di khatana o ka e pass ke ke maga ja e ba khitse ba tla be a tshe mo ne ba le ka mokgeta ha go tla le batwa le ha re nge mo sa di bala o ya le la ka ka o tla ola la se wa ga khatana nna ba nna ba ba di phaka pa tshimo la ga ba ba ba o tla khatana so go nna ba tla le di pali ga uzona go re ka malo ha go le ke e pa uba o re ha so ha ga ba sa di kwane ha ga pa ba ga ga tani mo ha to khona u bitsa sebra mo nna masadi e ifika e e o khi na o ka go sa go fola ga ga tani ha e ba ona ba sa e e tsama di patsa go di bona gore di tsa empower bo no ba ba ebe pele pele ba ke nyola mme this is important no ga ene di samir party e jaro me a ene a go e ska tsaka pene e jaro me a ene e lo fitlo sa mokaki ba ne wa go tla bo ga tsa le ngelo ba go o mo tsinye o ba no le tsina o mo tsinye ma wa no se lo ke sa am say di party tswa o pene ha u le mbatho e ya se tswa tshwa
2: ha ga sheba ho latela tlwaelo yona e bea ditaba tseno tsa
6: e ya
2: Ian.
6: O tsena ga ke ya bo media bo parliament. Le tse di wela ga ga di mo tsabatsa. So mo shout la mao se leta. Ha tshe mo thusa hore a hole. Me mo wa tsena tsabatsa. Ke la le situate pe. Ke parliament ke snat. I asked nothing, how I want to ask you how I come in apartment. How we show again, I asked nothing. So I said, pal. Tell her, I love history. I can't tell you, I'm looking in the Mucha less than 25 years. The Wolesera, Marumo, Woodsilla Hata, and others. Come on, I got but like anybody under 25 in Parliament. So I say, I checked to what I
2: ke fatse ke ra ke go ya ka mo tlhomo le ba ke fatse ke ra ke go ya ka mo tlhomo le ba ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke fatse ke le batwa motho batho ba we bang ke bona ba emetse mabatwa e be bona ba kena mphagamenteng taba e e ba ka se khotletsane se feng fetletse ba go ke re tlotla go bulela mo mamedi ke batla go rena taba ya ha ho yeme mohlomong ka hare ho party ho yeme batho ba tswang di committee tsa party e ba ka se khotletsane se feng ho le ukwan le batla gore ho yeme hantle batho ba we bang ba ne ba yeme mabatweng fela ka dipalo tseo tsa bona
6: when you come from the room, I think you are a parliament. Parliament is again, it is a tiger.
2: He are not.
6: Well, parliament is young, who's a little. How is the logic? To be a parliament, it's all like it is a tiger. Well, parliament is young, who's a little. No, I'm interested in the world. I'm talking about the will. Of that law, the whole force.
2: Eleng, what do you have to talk about? Now, na u buangao.
6: Eh, I said, when the whole force, I party in this force of Malawu. The very Kate Palina, you know, till I have a little Malawu. Una harta. Yeah. Can I go no heta? Cabot is the baby. Heta moheta, heta part. Yava, LCB. Inyalana le nipi yaba go botata inyalana le wa ka spati yaba ne ga hang LCD ya ka ga di nipi ya parliament a tsama ba me ba hlala ka thamola ya nipi ba tsama ba ba dilo aba go tlhwe a tshe le le tsoga spiriti sa mola yaba go la pampire la go bidi yaba ntse na manyalo ga e bola So what we make by getting Kanana. Kanana, the Kenya, Motwa Meki, Listinia, Hareta. So, Motuna make Yaw Ukona Ganaka Paraminti. Nagana. Hasil Kana. How can you see Yama?
2: Yakana.
6: Yakana. Magana will do one like you in them. I don't know. Sa ya paramenti ka se buka isinka ka dikhetho ha ka se buka yele ha se buka se dikhetho se buka ke se buka sa party kwa la tsama ya party ha se amalile le paramenti motho ke paramenti ha sa o ka sa mola paramenti a me dikhetho a kene ka bona o se bidi ya paramenti
2: ere ke ne ke bulela mo mamedi fela ke ne ke tla ba le potso mono gore na ha di le pedi jwalo e le seboka e le dikgetho na ha di sebedise dipalo mme dipalo tseo tse ka lekang wang ka gore ke batho go gore batho ba o kgethile sebokeng jwale o motlatsi wa moetapele kapa o mongodi e ba jwale o kgethwe ke batho le mane jwale o kgethwe ke batho jale ke tla tabeng ena jwale goreng a mona go thitwe molao fela e re ke reng ke mo mamedi ntate ho di maditse ba tsena 2121 9956 ka pa plus 2665 9956 PC dumela
7: bonda de dumela
2: ho tsonda de
7: dira wa bonda
2: kam ha u dadu wena
7: ye tla tsanda de mo tsile ha tsa mo
2: e ke ntate mang
7: ntate mo khona na tsa gatsa
2: e yana
7: ha o ga wa isa motho o re ngalo o sebeletsa a saka a fufulela ga ha e le go fitlha go tla a dula fatshe mutin halos le za ulopa kama zwa mana uluja ipaba ato bana ka ofela ba kene ngo pagamente nga ha ga tani ba sa ga ba nela mabatu ke ba do bueno ha bona ka pagamente nga mon ke o se bona party ya fouta e tswale mona ha ba sale party mogao ba ikhetela u itulela ba ipidela fela mona Ogena party re ba itseng ha ba itseng teng e tlile ba itsilela fela jwa le ka hore e tlile motho ha a khepa ka magabane go tloa fatshe mona o jena ka difounu tsa hae ntho eno e bohlokwa ba bangwe ona jwale ebile ke bafu ba bolauwe ke mafu a tseno motho a nagana ona o somise jwang le batue mmale ka ngore a mpa o jena paramenteng ebe ha a keta mono go tlo tla go jena motho a founu ditharo Fela ena na bile a le founu di e tsang sekete se nang le letho a sa kena paramenteng go tloa mona go kena motho

0: a swi na nlaya se le fukile n'wi a navise fela ndza a tsamaya fela mo e kile ntweni yona e jalo e kile e bolaya diphati ebile tswa molao sa swa gore eo puso ya setšhaba ka setšhaba motho o kena paramenteng a kgethiwe gore bana se batho ba kgethiweng ke batho ba shebelwang ka gorena go ja mang o sala mang ke a leboa
1: ke lebola go lona deka maikutlo a gago PC dumela
2: ntate
1: kgotsa
2: ntate
1: ntate dira kodisang thaba phetšhena
2: ee ga ke dumelelane le nthena ntate botsa ya pele dipalo ke tsa phadi ya bobedi batho bano ga ba fuegeretaneng ga ba tlo laolea ba tlo tlabana le phadi ya bogago koutu ya ga te o tlae ba boina bakeng sa batho bano jale ga ke dumelelane le ene
1: re nke ke utlwe mona mo goreng ba tlo qabana ba qabanwa molato e leng
2: ga gona lola ke phati go ga badi jale ba tla bolela gore le dipalone re ene re ifie dipalo tsa kgete ke batho empa ka mona o teng phati ya balaong
1: empa ka moo ke utlwileng ka teng ko gore dipalo tseo e tla beletsetswang go IEC a ke re se e tlabe di tlhatlhobe gantle gore dipalo ke tse
2: a ke ge wa gona gana jalee kgeretaneng e teng
1: o banna o sa baleile fela he maikutlo a gae he mohamed gene re se re a utlwile 212-1-99-56 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona date motsi re ke nke a le mong fela date o tlo tseba gore o kene PC dumela kgotsa
3: date le ntate motsi a dumela nna le katiso phasimane
1: ha e khona ntate phasimane ako leke e nngwe ha e se e kwala tjena o bo se o tla ka nqe nngwe ako leke ka tlhakoreng le leng ntate phasimane ha e be o ne o kene ka 2121 ako leke ka plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona ha ena e o kwetse ko leke go kena ka nomoro e nngwe ha e be ena ya 2121-9956 e le yona e o kwetseng o tla ka nqena ka ho plus 266-599-56 ke o fa monyetla he wa hore o ke o kene ha ile mona e se e kwala tjena ka nqena he Mohammed mohlo mong ke ditaba tsa maranra re ke o fa monyetla he Mohammed wa hore o kene ditabeng tsena ke le o hlaise maikutlo a hao 212-1-99-56 fela ha ibe nda diphasu mane no kene ka engwe fetola eno e le go tlotsiba go kene ka engwe hantle o hlaise maikutlo a gago ga re nne re tswele pele ntate le hata ha ke emetse mo mamedi go a kene mona
3: engape ga o sheba diphati lesothumo dingata gagolo
1: eya nate o koleke go phaphamisa lentswe ke utlwa o se o buela go le gagong
3: ga o sheba diphati tsa dikotsi lesotho dingata gagolo ka palo en yale ya setšhaba ba tsenako bane o bana ke kwata ke thea party o cheka batho ba 500 ga beta gomoja 500 o go moeta pele party ke ya gago e teile wa tle aparamente setuo sa aparamente o se se fumana ka bodikodi tse ka tase le ka 2000 motho e momentse le batloa o tla ka 5000 bana o kena aparamenteng ka 1.9 kapo ka 2.5 ka kgeretano o nkie dipalo tsa somola kao fela jale ntho e moentse gore batho ba thea diphati bane ba bukwa gore ba ka collecta di-vote lesotho kao fela a re ke moeta pele ga e tlise tharollo ya gore na o nagana jwang mo ne o le teng mathata di a seng ge e tsang jwang go a seleletsa mmogo so ke kwaya koto peno ya phati tse ngata ga o tlotheya phati o tla kena kgakgathana ga ba wa itheya o meta pele o bee dipalo le batueng le lengwe ba bane ga o le meta pele o santse o le ka pele ba
1: bangwelo
3: leng go lona batho ba se ba o sheba o meta pele a jara le gore o na le influence e ngata santse o bebue nale ga ke o beile nale ka gore e se o entse gore o meta
1: pele ke ne ke batla go utlwa gore na godima taba ena ya potso ya thaba phetšhela moo go theng e tlo nyolola voter o ganana le yona taba eo le gore e tlo qabanya batho
3: ntho tse etsela ke gore dikgetho batho ba tla dikgethong ba kgetha batho e tlo nyolola voter voter ya dikgetho e tlo nyoloa e ne ya etsetsang jale batho ba tshaba e le yaka party gore nka influencer gore ke be tsamaisong ya party fela jale e be ke tla influencer batho go ikgetha jale e be e monyana ga a yo tsamaisong fela go tla le dipalo motseng mane a se ntse ka thata e le ga a tlo ntse mpha ke yona ntho e ba sa e tshabang gore batho ba shebile influence ya gore ka party nka manubaga ka ba mamma fela motse mane ga ke utlwane le bape jale thabo e le motho wa party ya ka ena ya motse mane o utlwa le batho batho ba tlo mo kgetha e ga a kala lesolo e tlo wa mongaka wa se le parliament ke yona problem ya e yonetse tshale e ka gore ga ba o kgona go dulesa party go bese dipuong tsa party o bulesa le batho bane ba motseng ba o kgethe ba le feela good so ga di se bone go wena
1: ee
3: ke seo setšhaba se a se bona go wena gape ma
1: fela na basotho ba kgetha motho go latela gore na ba mo shebile kapa ga ngata ba kgetha gobane ba shebile moetapele gobane ka nako o tla utlwa gore ba se ba sa kgotsofala ke motho eno ba neng ba mpa ba ile le modumo wa gore na yeo e le moetapele wa party ka nako eno na ke mang
3: o e tsalang ke gore moetapele wa party o etsa influence dikgetho ke halae fela ka ga party eno le batho ba sheba motho yoo a leng ke ka bang yena moetapele wa bona tlasa moetapeleng kore motho a kgethwang a tlhotse dikgetho kobane party eno ga eme re ka ga rona ka gobana ke a ka romeya kee fa lelapa ameteng ke thoo motho a ka romeyang kee motho a ka romelelang kee motho a ka etamosedi wa paramente ka gagola ka bona kee re bonela e ka ke ena a bete go feta nyeo le nye so bongata bo tla kgetha eno eno serere ke na batho ga o tloso mme gantle ga o le gagatshane party ya le a ba e tlotse o kena into parliament o tlo o tseba mandedi wa gore ke setšhaba se mpeileng moo le paramente boitshwaro wa gago bo tsamaya le gore ke ka kgutla ga ba lela galese ya basotho gana jena motho a gagatshane a ngotsweng ka pele ga a tsotelele setšhaba o tsotelela party gore monga gae ga o tsweya kwane o tlae gobane ke batla ke ngolwe gape o ngolwe e seng basotho na ba batlang ga jela ke batla go fakela paramenteng a etse qeto gorena basotho ba batlang
1: re ke re utlwa gorena ga e kgethwa kore ka gara dikomiti ka mo e kgethwa jwang e kgethwa ka gore komiti ke yone ipuang e le nngwe ga se ntho e leng ya batho ba bangata motlho mongwe seboka se e tsang qeto ya gore motho yeo e tla ba wa pele ge kgethaneng
3: ke ntho ke ntho ya komiti yo kgolo kapo moeta pele ba le molao gore list e sine ke moeta pele kapo mongodi gore mongodi a ka etsa moo ne a isa kapo moeta pele a e ngola a isa
1: sekomiti le bitsong la nako fela nate le gata ke ere ke le buile puisano ya rona le wena ebile botlhokwa gagolo go motho a e mametseng re ke re ya ditabeng date ke le buile gagolong date mamedi metsotso e lesome le metso e metlhano re furaletse gora ya bosupa ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senyesemane he mamedi o di balelwa ke thabela tao.

Amedi yere hametutu ile mashume mabidia metu imedi jenara fralese hora ya bu supak kese ke unke 2121-9956 ke lebo hatabelan tau karita batena se wakata mara fatona sa metutu ile shumele metu ime sanu kamara hora ya bu supak ya soko mela vore hemu amedi reohan se tabinyena ya nako ya huko saise maikuto ikana ya bahem huna lebo tatanya na bu batambule tenye sala kuchene mu amedi yeke bwane wakana hone pa hisena nomoro nya 2121-9956 ka pa plus 266-599-56 ke tsona nomoro tse o ka wa kenang ho tsona he Mohamedi o ke o hlahise maikutlo a hao re ke re utlwe 2121-9956 a theka mona ka WhatsApp he Mohamedi o sebedise nomoro ena ya o sebedise ena ya 6200-9956 etlotla he empowera bo mme hore le bona ba bona hale ba kenella ditabeng tsena tsa hore ba kgethwe ka sona setshwantsho sena se kapang sona setshwantsho sena sa molao he Mohamedi seo jwale a reng se tla amohelwa kapa se la hlwe ke paramenteng ba e tla iketsetsa qeto hodima sona fela yena o ukwe ka re se tlotla se thusa haholo ka hore motho ya emetseng dikgetho ebe yena a bang le monyetla wa gore a kene paramenteng e seng motho ya committeeng ya lwanetseng gore fela a be ka gare go committee ebe yena ya kenang paramenteng fela dikgethong a saya mo a tshabang fela gore jale a yolobi a bathong le batoeng fela jale a batle gore a ye ka paramenteng ga a fitlha ka paramenteng ga a saya le gore na setšhaba sona se batlang se mo kgethileng o saya fela le taba ya gore na moetapele na o reng he Mohamedi ka mo he goleng ka teng ke ditaba tsa gae tsena tseo he ke ntseng ke le ka gore ke o tlhalosetse tsona fela o bile ore taba ena e tlonyolola mogolo le maatla a gore bjale batho ba ye dikgethong wena maikutlo a gagore ke a fe he Mohamedi godima yona taba e ya ntate motsi le gata yeo a tlatsitsweng ke ntate le bogantlhaele 2121-9956 kapa plus 266-599-56 o tla tlhagisa maikutlo a gago he Mohamedi go yona mona ke tla boela ke nka le ka mona ka mela itseng nomorong ena ya 6200-9956 mme ya Mohamedi taba tsena di tla tsena he ge le gaufi a golo le moo jale ge tla fitlha gona teng tabeng ena ya dikgetho mo dikgetho di se di le gaufi gore di tlotla di etsagala ga o ntse o phewa nku e tswa masapong tsena go na le baetapele bao e leng ba diparty ya Mohamedi ba se ba kile ba itlhalosa gore bona e tlhile ba dumelana le taba ena ba e tshietsa ba bua ka gare go lekgotla la setšhaba mona ke bua ka moetapele wa mac e leng mongwadisedibe motshoborwane mmogo le ka mona ka partyng ya AD moetapele wa yona professor Ntoira papa le yena o ile a ema mme ga o sheba he bona baetapele ba na ba tlhalosang taba ena ga ba kena ka motlhomong ka kgekgethane ke batho ba tlileng ba keneng ba kena gobane bele ba tlotse mabato ana a bona mosalemane mmogo le Thabana Mogena ba kene ka ona mabato ano jale ba ile a tlha ba itlhakisa tabeng eno gore gona ga e tshetsa taba ena e tlhile ga e theoletsa ga e etsagale ka sona sebopeo seno sa gore motho ya tlatla a ba le monyetla wa gore a kene kgekgethaneng e be ya kgethilweng e be ya emetseng dikgetho dipalo tseno di tswe go IEC e seng di tswe go party ntate le gata gore ditaba tse di tswa mo jale go ka bang le list ena e ka ngwalwa fela ke e moetapele gore ge batla go beya mang e be yena wa pele kgekgethaneng wa bobedi ke mang kgekgethaneng ga e etswe e etswa le ke seboka kapa kgetho ya batho e iketsetswa ke moetapele fela kapa batho ba bangwe ba ka tlwang ba fitlha ba iketsetsa yona kgekgethane eno jwale ba se ba ikgethela ka moo ba ikgethelang gona ka teng jwale go tlosa yona taba yona eo le ga e le go gotho e tlobe

0: bolella batho ka thoko empa se wena a se hlalosang o re taba eno ha e tlo ba jwalo jwale ke yona mo ke batlang he Mohammed ke utlwe maikutlo a hao hona teng he godima ntlha yona ena eo re buang ka yona e re ke dikele hanyenyane Mohammed ke tle ka mona ka ho WhatsApp ge ke utlwe gona maikutlo ke a reng ka WhatsApp ka mona
1: Tell them Musso, Itzi, O Patezi, Gracie, your O Patalizzi, Grace, Juan, Uemu Wabaku, Bikin Zilzo, Patalomus, Josa, Osa, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori, Ori,
2: Ayo mbone mbone. Le ntse le nkutla hore na ke reng. Ke re ha ke mbone mona motho eno wa lona. Oh, o tlo entse jwang? Jwale ke kena na le motho a itelekileng.
3: I think you need to prove it beyond just the mental tour. You're the mulah. Kaba tse ntse ka tsona nna.
4: Ya ba ke tswa monyao ka jelo ka ile tswaelo ha ke le ka pele wa tseba gore ha ke ya kwana o tla tla ntse mogao.
5: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
6: You see, some of us don't know English properly.
7: Can and then
6: can only come and say
7: honorable
6: hong, hong hong hong like that
7: honorable Matisha.
6: Yes
7: hong hong hong
8: ke kopana le bodyguard ya ka e phuthile matsoho bodyguard ya ntate tshwere nku kuena ke e bone ha ke e fuwa gore ke ya ka eno ke ile ka e tshwara
9: motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta
7: Honorable Matisha, can you withdraw what you have just done?
6: Yes, I withdraw, of course. I withdraw.
10: Re leboha ho fitla ha tona kholo majoro re thabile a holo ho amohela ntate majoro le ntate mokgotu le bane ba tsama le bona hona ho bontsha ka nnete hore mhare ha South Africa le Lesotho re ikemiseditse hore re sebedisane hantle le ka yona nako ena ya coronavirus.
0: Hey, Mohammed ha ke tsebe go na bele he ho no e tsa hala jwa nyihle ke a hlokomela go he ke ne ke o hantse a ho le bele ka mona ka mehaleng ke fumana mehala eno e ntse super gore batho ba re ba sitwa go kena ha ke tsebe na ho etsa hala jwang he Mohammed ha ke re shebe ka mona ka ho WhatsApp ho ba seng ba kene le teng he Mohammed ke ne ke hlokomela gore o na le maikutlo a mangata a neng a saletse morao e re he Mohammed re ke re qalelle hore he re ke re a nke ka mo a hlaileng ka teng maikutlo ana hodima yona taba ena e amanang le kgekgethane o re fela kgotso sebohuding tate mootsi o re hantle bothata ba ho etsa naha lebatowa 100% PR ke bofe ntho ena ya kgekgethane ke PR empa e panne le kgetho ya mokgethwa lebatoweng ka nnete naha e hloka ho shebana le ditlhoko tsa bohlokwa jwalo ka tlhahiso ya mesebetsi ho batjha ke Mosotho o Europe ke maikutlo a hae ana ha re ke re tle ka ntena
11: kgotso bimak ke lempe ka ka net nna ke mametse ntate mo tsile hata mo ka nete ha ke dumellane le tsela ena e ba upanyeka e tla sebetsa ha e tlo sebetsa haholo ha re ipapise le dipalo tseo re reng di kgethwe motho wa le tlasa party taba ena e ba buang ka yona e ka nepala hantle ha setho se ka sa kena paramenteng moo se ikemetse jwale e be ho shejwa hona mono mo ho thweng e nwana ke ya sa a tleyang ho tla le lebatowa fela a le ka tlasenyana palo tsa hae di bonahala di le ngata ke yona ntho e ka bang betega mona mo buang ka party ding ha e tlo re thusa fela jale gape bona ba e shebile kapo ke re yena ntate motsi le hata oba ke karolo ya setho sa paramente se hlaisitseng setlhomatiso sena sa molao ba siile taba ya gore batho mabatweng a bona ba kgethe gotlhe mo ba ka utlwang e ka ba ka gatlwa ke go kgetha setho sa paramente go tlala batweng le jalo so eno ba e siile because ka nako e nngwe nkeke ka gatlwa ke go kgetha ntate motsi le hata empa jale ka lebaka la go tla ba sa emetla sa party eo ke e ratang ebe ke tlameya go ya kgetha gobane ke tlabe ke re ke nyolola dipalo tsa party not ntate motsi le hata taba eno ka bo yona fela go na le ntho e e bolelang
12: ee dumela motlhomphei nna le bitso la ka ke seiso ya tshika nnete ge ntate ntho e ne a kgakgathanene se bane dithatogatsi fela maphelong a basotho ka nnete nna ke bona e ka kare ke tla etsa kgweletso maparamente otlhe gore bampe ba support-e tabene ya Mr. Motsi le ntate nyeo gore e fete ka monono ka nnete ga e le ena ya kgomo sebeletsa pega e feletse ke nako monna e molemong a kena ka mofufutso wa phatlha ya gae le gore na rata ke setšhaba ga kae a tsebo lo emela setšhaba ka paramente e se o fumane setšhaba sa lebatoa kapo setšhaba sa basotho se emetswe ke motho a kgethiweng ke batho ba bo 315 jalo ka ga e le ntho teng le setho mora jale ba motlhomi
0: ke maikutlo a bona go tswa ntate ke motlhokwa ka ga bi a ke dumelelana le honorable le hata 100% ke motlhokwa ke maikutlo a gae ama maikutlo ke yana a reng nna wa tseba ke re ga o ne o ka gauwa melaong gwa bewa gore moetapele ofe kapa ofe ya tlang go thaotha batho ka go bua lešano le go tla lebe le se le etsa phatlhalatso ya gore a ye setsing sa tlhabololo dilemo tse lešomelemetsemetlhano ka morago go moo o tla batla mmuele a fue beile jale kukwe ka re wena o bua ka taba e nngwe e fapaneng le o re ekeneng go yona ka jeno re batla go utlwa maikutlo a go ena ya kgekgethane maikutlo gape ke a reng list ena ya kgekgethane e e tswang ke baetapele le bagotsi ba bona e bolaile diphathi tse ngata mme ke taba yona eno ga momamedi eo ntate le gataitseng taba ena e tla fokotsa gore go be le diphathi tse ngata tse runyang ga re ke re tla go maike o ka gamantshe bo gore ntate le gata o nepile re a mo tshegetsa a ise fane ka lethathamo ntate mosisidi ga ga ke ukena o re ntate mosisidi go etsagala jang e re re esie mono fela mo goreng a ise e be yona e fanang ka lethathamo
13: Ngwana bona o motle haholo ka nnete for the first time paramente ya sebetsa molao o motle ra ba otlela mahofi molao ona ka nnete ha o sheba ka nnete o tlo tla o thibela ntho yaneneng ya go fela motho fela ga a le komiting e kgolo a e ba kapo a na le nyatsi e o tla e kenya fela mona listing e ra kgethaneng e se kena paramenteng ga re jana motho o tla kena go latela gona o campaign-e jang a godisa setšhaba jang gore o lokelwa ke paramente mme molao ona o motle ona gagolo mme ka nnete ona ka nnete re dumelana le paramente ka molao bonana e se ka o ka feta ka nnete ntho ena ya bonyatsi tsebo o fele go kwa koreo ne le molao fela o mmoe le gore ga e fela ko o rata kapo o le motswalle yaka nka ngwona listing ya kgakgethana kapa o le committing e kgolo o tse batho ga ba le committing tse kgolo bana ntate ga ba campaign go gana kwa nakong ya di-campaign mona bana ba dutse fela bana sentse ba tseba gore ba committing e kgolo ba kgwaerile position e itseng mme ka nnete o motle ga gona
0: ke kene ka gare go paramente ka lebaka la socialization ya

0: Mamedi jwale ha re fetela pele he ha ga di taba sedintse o he mo mamedi re tsenang ho tsona re tibisa kepi ho yona ke ena ya hore hangata ho shebue batho ba bolawang mohlomonye ka ba ka sethunya letsatsi le tshabang le dikelang fela hona le batho ba bangata ba hlileng ba shwang ba bolawa ke tsela yeo ba sotho ba jang ka yona ba bolawa ke tsela yeo ba fumanang ditshebeletso ka yona ba qetella ba fellwa ke bophelo ba bangata mme ditaba tsena he mowamedi moetapele wa kobo tata ya basotho monghadinka kukabi o di thisitse nakong eo ho neng ho ketekwa letsatsi la hae la tswalo ka sontaha sona sena seo re tswang ho sona mamedi re re ke re thetse moo jwale re tle ka mona ka ho UNFPA moo jwale he ke tla ke o fe ntate mosoti hore na o ne a reng ha bua ka taba ena ya hore ha sefofane se wele ditaba tsena di ka ngwalwa dikoranteng ra bua ka tsona di a le moyeng empa ya batho ba bonagalang ba shwelela ditliliniking yona ga o bue ka yona ka mokao moo re ke re tlotla re buisana ko lefela le moetapele wa kobo thata gore na motlho o mongwe se tlhileng se mokgoloditseng godima taba ena ya go sheba ditaba ka tsela ya gore batho ba bangata ba go shebue ntlheng ya gore fela na ke batho ba bakae ba bolawang ka sethunya letsatsi le tšhabang le le dikelang le dinyewe tsa teng di a potlakiswa ka magotleng ditaba tse jalo fela jale go na le ba tlhileng ba ntseng ba bolawa ditshebeletsong ba bolawa kapa ba tlhokagala e ba ditsing tsa bophelo ba tlhoka thuso e potlakileng jale baano bona o re ga o thwe letho ka bona empa jale e le moo jale bongata bo bogolo bo felelwang ke bophelo gona teng mamedi ga re ke retla ditabeng tsena tsa gae re ke re utlwe gantle gorena seo a tlhileng a se tlhalosa nna ke sefe moetapele wa kobo thata
1: e ba nkgotleng ya batho diofising be reng ba rutei ka la bone o ntse o driveng ke letse bao le ga o kalofa beke tse pedi seba senye tlhatlhamangwana ke tsebena e reng dikelelong tsa bana ba rona lona le le batswadi ba rona ba bangwe ga ba tsena sekolo le re isitse sekolong re bone gona ga o bua ka sekolo e bua kana ba rona ke a belaela gore ga ba bonesise gantle empa ga re keteka letsatsi lena ntate Jonas ntate Tlhala le le bamekgapa re loketse ke eletsaneng ka go keleng bosothong ba rona ba pele boikgabo bo bongata gona jena o abala o jele o tsoa o jele go na le ngwaneno a senang dijo ema odima ba bitla weekend e nngwe le e nngwe ke lelekisa le batho ba dithunya fela ntho e re bolayang ke mafu a mogao e re sa tsebeng motho o kula o senga.

0: bo bona halang e ka nna ba boteng ka gare go setšhaba sa Basotho.
1: Bophelo ba kasheko bo fapane le bophelo ba gale. Bo fapane le bophelo ba gale ka sebopego sa gore go data go na ba ne ba se bitsana ba fonkwana go na le mokgwanyana wa gore ke matswainyana. Go ga ebele sela le difatofato ga iyo ka gara metse batho ba ne ba sa kenang sekolo lebetse ka gona e ka go lotlhela go sebetsa batho ba maseu fela ba ditoropong fela. Motho yo o ka tšhelete ya fatofato ga tla go kgona gore ebe ngwana gae o lokelwa ka letswainyana mane. Ya ha go phela ping mo so re ding ka hanyane ha re netetse budget le ha re yentse ha re kenye tshebetsong and hona re tlala ka ha go metse ka mo tsala eo la ka di hatello tse tsaya hatello tse tsaya ke o ke jumwa di tlalosa ba ne motho a mme ho feta ga ntate ha a na utlwa mo na tha ona mwana ga e a go ba ho sina mpheso kwe go ba ne ho sina mogwa bo pele hatello eo e baka le kogo banna ba bangwe ba teng ba fasitseng dikgae mono ba ntseng ba ye godimo le tlase ba etseditse basadi baseng mono le gotlhe bana e be ba le ya responsibility ya go ba bona ba thusana ka kgodiso ya ngwaneng ntho eno e o kenyetsa kgatelelo ya maikutlo le motho wa mosadi gobane o setse le mojago oo o ratang o kedimo wa o bolaya fela bjale o senang mokgwa wa gona mojago ona o phedisa jang ba bangwe ba phela le mafu a mokgwa o tsenana a o re kalang le go a tseba o go na le motho o tla fumana o na le bana ka tlo ba sitwa go bua go gang ga o emamela fana go ke lefunyana le teng ga se lefu ba dibitsa di-down syndrome di tlhoka special education ga gona mo ka rutang teng bana bano re itlwaeletse primary mona ya rona fela ya lesetlhomo go tshwadiyone le labakabela go ngwana wa gae e ka raka ba le bokamoso ka ntse a sa tsebe go bua jwang ka bangwe ba kgona go bua ga ba ke isitse dikolong tseno tse botlhokwa dikolo tseo kotara ya teng ke bo 300,000 e tla fotwa ke batho ba babedi ba bararo go na le ga labalabela go ngwana ga yaka sala bana ba bangwe fela a sitwe go afota go buisa sekolong seno se nepagetseng kgatelelo tseno tsa maikutlo di a tshabega le gona diofising mono di a nyontsha ntate wa ka ke fua sekisi tse mpe gobane bona batlanka bano re lebeletse go tlhole ba re setse ditshireletso banetse batlanka cost of living in the new law ka nako go fana motho a sitwe le gore o patela rente ya mo a dulang ga a fitlha mosebetsing ga ana grocery ga ana transport-o bana ba ya bana diphatlho ke maria tse aparwang gateleletseng di se ba leka dinyanyana batho ga re bona le re gatlhametsana go leka go nolofaletsena go phelo tse gatelelo tse di ke mazimejaga fela di boima bona bontate o kekengwa dinea
0: Re ke senda direkerenke mo mamedi ka mogau mona ge ke go khoe maikutlo a mo mamedi. Mamedi metsotso e mashume mararo ka mara go raya borobedi. Ha ge ke regekise ka mogau mona mo mamedi tla bo sokene.
2: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance and constant change. What to do?
3: Artificial intelligence.
2: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here. And it's practical.
4: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
2: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results. Helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
4: Visit us on 4th floor Post Office Building Maseru or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
2: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
5: PCFM le dingwetse tsa nkgone godu maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Maratona High School dihlopha tsohle di a mema toho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane. Re sa si moraumedi wa rona wa letsatsi. Di seba mothepu. Ha MC e tla ba badela. Ha la ba sadie re apara live re khabise pitiki ka mebala ya rona ditekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti etla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equal cash ile 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a Satie!
0: Mamedi re re hatela pele hanje tshutwe maikutlo a ho he pele ke lokolla moeta pele wa kubo tata mona 21219956 ka pa plus 2665956 ya go hlaisa maikutlo a hi he Mamedi maikutlo a ho ho di mata ba ena yeo re ntseng re bua ka yona ena yeo a supang hore hona le dintlha tsa bohlokwa tseo he re lokelang re di lekole ha re tla tabeng ena ya bophelo ka hore bophelo ha se mane moo batho ba bolawang fela ka tse bonwang tse ka bonalang e kare ke bo dithunya jwalo jwalo go na le batho ba bangata ba shwang ka lebaka la dintho tse ngata moo a supang le gore bothata bo bong bo boholo ka ga rona ga ena ke kgatelelo ya maikutlo e bonagalang e le teng mme le yona taba eno e lokela gore ke e batlelwe tharololo ya mosholelela 2121 9956 kapa plus 2665956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona mongwamedi ge ke re utlwe maikutlo a gago mona go whatsapp o sebedisa 6200 9956 ngwamedi isele ga ke o nka tsena e ge gantse ko nka tsena re thetha ditaba tsa rona o buile ka taba ena ya boiphedisong date e oreng basotho ba lokela go ba qale moo ba iphedisang gona teng ke eng e ka thusang basotho motlhomong tabeng ya boiphedisa gagologolo mona mo o buang ka taba ya gore basotho ba ja dijo tseo ba sa tsebeng na di entswe kang di tswa kae ga o etswe dipatlisiso tse ka thusang gore na tsona dijo tse ga se tsona tse re bakelang mathata tseo re jang go tse re sa tsebeng na ke tse e tswang go kae boiphediso bo o buang ka bona ke bofeng mamedi re ke bone gore na ntate kabi o go kae mona ge thetha ditaba tsa rona he ka mo ya go leng ka teng ke a bona o nyametse mona he mamedi ge ke re utlwe gore na jale tabeng ena ya boiphedisona teng o tlatla a reng ka yona 2121 9956 kapa plus 2665956 ke tsona dinomoro tseo he mamedi o ka wa kenang ka tsona ga nke ke utlwe maikutlo a gago he mamedi 2121 9956 ntse ke le ka gore he mamedi ke gokagane le yena ke a tlhokomela gore go na le moo re a goganeng gona teng le ena ga re ntse re tswela pele mona
6: re leboga go fitlha ga tonakgolo majoro re thabile gagolo go amogela ntate majoro le ntate mokgotho le bane ba tsamaya le bona gona go bontsha ka nnete gore mhare ha South Africa le Lesotho re ikemiseditse gore re sebedisane hantle le ka yona nako ena ya coronavirus re ikemiseditse gore dinaga tsena tse pedi di tswelele pele ka tsela e ntle ya go sebedisana
7: ke tšhaketse ntate Ramaphosa mona ka lebaka le ka setlhong la go lokisa dikamano pakeng tsa naga tsena tse pedi le go tlamo leboa ka tshebetso ya ya dilemolemo ya gore re lokise maemo a rona a dipolotiki re gotliseng botsitso mme basotho ke a tseba mme ke le utlwile gore gona jale jena le batla fela puso itse e le gore jale re tla re kgone go lefa tshebeletso
8: ga fela re sa fetolele ditlwaelo tsa rona tse Sotho re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le batho kaofela ga re kope Mokana Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naga lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano
0: Mamedi re ke utlwa ya maikutlo a how 212199956 kapa plus 2665995 6 ke tsona nomo go tse o ka wa kenang ka tsona ha se ke sa mfumane mona mo mamedi ho re re tle re thethe ditaba tsa rona 212199956 kapa plus 2665995 6 ke tsona nomo go tse o ka kenang ka tsona he mamedi re ke re utlwe maikutlo a ha ho di ma ditaba tsena o tla hopola gore ditaba tsena he mamedi re di kadile mane mo jwale ke neng ke o fa hore na ha bua o beile ditaba tsa hae jwang ga tla mona mo jwale re nkang mookamedi wa UNFPA mo a neng a supa gore go na le maphelo a bonagalang a fela a batho kapa bophelo bo a fela ba batho ka gare go na ka kwano ditaba tseo ga di elwe tlhoko empa go ka bua ka ditaba tse dingwe tse fapaneng le tse dingwe ka mohe go leng ka teng jwale le yena moetapele wa ko botata o bua ka yona taba yona eno ya gore jwale ga re shebe dintlha tseo e leng tsa botlhokwa he moamedi tseo re lokelang re re tsepamise maikutlo go tsona empa le ya o le jalo he moamedi ga ntse ke o nka o se a le teng kwano ge ke re thethe ditaba tsa rona gagologolo ke ne ke batla go tla tabeng ena eo a buileng ka taba ya tlhagiso ya gore re ja moo re sa tsebeng gona teng ga re ke re tla tabeng ya gore nang date mokgwa wa boiphediso o re ka ga o sebedišang gore re tle re je moo re tsebang gona teng go fapana le go ja dijo tseo re sa di tsebeng tseo e ka nnang ya ba ke sona sesosa sa bophelo bo o felang ka rona date kabi helo ndate mamedi o teng kwano fela bele ga ke tsebe gona go etsagala jang a kwa gengke ke tle le ena ga ntse ke tla le ena nne ke onke kankena PC dumela
9: mela ntate ntse
0: ga tsona di
9: e ke mogapi ntate
0: nate mogapi
9: ee kannete ke utlwile ditaba tseo enanaaa selekaitse mo le batlang le re fitlhe tsona ka bophara bo boteng ya keutlwe batekanye ga nyenyanenyana wa tshwanetse ke etsa mabaka a mang ditaba tsa gage mme tlhe maphelo a fela ntate mme o bona e le taba e nyenyane jalo ka ga tlhe ditlaleo dišo e se taba e tlheng go tsepamisiwa maikutlo godima yone mme ntate jalo ka ga o buile ke a kgola le yena ntate kadi a buile e tle re na le mathata ge le naga ya lesotho ka gore jale batho ba bangata tlhe ba šwa ke stresse ba bantlhe ba bolawa ke tlala ka bo yona ntate mme nthe ena e sentse eitlhalositse gorena gantle ntse re soka mofuta wa boetapele wa mofuta ofeng mme ntate e se se le gore motho ka nnete o se o bua ntho e tlwaeleileng ya letsatsi le lenne le leng but ntate re a lokela o bua jalo re ka nnete lesotho mo nagana le bomadimabe bono ba gore re kgetha go latela lerata e seng go latela gore na naga e tlhoka motho a tla e tlosa mona a isa kae ntate ka bo bua nnete re a ja ga re tsebe na dilo tse re diang ditswa kae ke nnete ga go tho ga re tsebe na ditswa kae ko baneng di sa tswe ka gane ga lesotho but basotho ba tseba gore re ja dijo tse sa tlhoeng ka gane ga lesotho le tla mono mo ntate ka di a tsho mare mo re sa tsebeng teng ka ntle go naga taba eno ntate etlhe ke molaetsa o mogolo e ntate ka di a ebuileng but ga ke tsebe basotho ba mametseng because ga e sa le go mobusi ya teng gana jalo go bona gorena go naga e ne a lesotho e ka fetoa jwang ko mokgethi e mongwe le e mongwe ba sentse re tla re lebile nako eno ya dikgetho ena gorena motho e mongwe le mongwe a phelang ka gana ga lesotho ena ntse re rutea ntsere se re tšhintšhile ke a kgola re se re fetotse batho ga ngata ntate mplutsi ka nnete o ntshwarele ke a kgola motho o sentse o phetha le dintho tse o dibile re se re tšhintšhile ba eta pele nako e telele mme re ya go latela gorena lerata le re supa kae ka nako eno re sa dibise dikelelo tsa rona le maikutlo a rona gorena gantlentse re re lesotho e tlile naga e jwang ga batla e be naga e jwang ga batla e be naga e saisang kapa ga batla e be naga e leng gore re tlo phela ka tsela yone e ne re phelang yone because gana balentate re phela ka yona tsela eo re sa le re ntseng re phela ka yona ka baka la gobane ga re buse ke batho ba nang le kelelo ya go saisa re buswa ke batho ba tsebang di-tendera be e sale ba phela ka di-tendera that is why re nang le mathata e re nang le ona batho ja re ne re buswa ke batho ba nang le kelello ya go tlaisa kapo ba nang le tsebo le kutlwisiso ya go tlaisa ntate ke nana re kabe re simona moo re leng teng empa he basotho ka ga le bona e sentse e le mofuta oo ke bona ka se re sekanela mane mo dintho o bonang di etsagala fela o sa tsebena di etsagala jwang ntate nalane ya re ruta gore le sotho ke la ka bana ha e hlaisang haholo na go ntse se dile re ntwa re jetsa ke bagolo ba rona re ne re bona le ha re le dikolo e se ke buile nako e telele ntate o ntshwarele
0: mpane fa fa re pele go phethela ke ne ke batla go botsa taba yona eno ya gore nang go baneng mohlomong jalo mona mo hlalosang gore le basotho ba fere ka mwa ke legata go baneng legata le ferekane
9: basotho ntate le ge mofuta o jwalo re se re se kametse mane mo re seng re itshedile motho o shedile wena o le mong ha o sa shedile naga kakakakatso ntate matshwao ona re nentse re ya bona ba bang empa fela ka lebaka la gobaneneng ge se re batla re le naga e seng e fepile tshobotsi ya gore motho o se o nagana wena ebe ke eng ka e fumanang ga nka kgetha motho ka gore ga ke wa ukwa le diradio mo re ya kena le wena re ka o le wantsha o le sekuhudi ga re ka ga ukwa e kae kare o sekametse mo gore nnaga e lokise gobaneng re bona baetapele ba rona ba saetse dintho ka tsela yeno yeo lenaneo la gago le tla beng le bua ka teng re ka o lwantsha mme o lwantsha goo re a tseba go na le ntho eo ke tla e benefit-e ga ke o lwantshitse mme re se re batla re sekametse mono mme ga se yona ntho e tlolokisanaga ya rona ntate moputsi eno ya gore dinagano ga e sa le ntho e teng mpa mosotho ya inaganang ka tsela ya lebanta le o ketang go le bua la gore re rate naga ya rona ya lesotho yo motho o tle ya ketsang go bua ka yona o tla nagana gore na gantlentse re lokela go kgetha baetapele ba mofuta ofeng gore bonnyane naga e tlekele ke go change-a tshobotsi eo banagalang e nkile e ye moo naga ya lesotho e tla tlaisa e ye moo dipolao tsena tse bonagalang di sa batho ba bolawa ke tlala batho ba bolawa ke stress-e di tla kedie ka mogitinche ga se ntho e tla e tsala ka go tšhaba ga letsatsi empa ka tlhoka batho ba tla fetola naga ena e seng batho ba di-tendera batho ba di-tendera ga ba tlotla ba re fetolela le tontate because ga bana kelello ya go tlaisa ga bana botsibi ba go tlaisa
0: ase
9: ba go batla mosebetsi jalo ka rona fela ke a le bua ntate ga ke tsebae
0: ke lebule gagolo ntate mogapi ka maikutlo a gago kgotso ntate nna ke dumelana le ntate kabi gore dijo tseo re di jang di a re bolaya motlhala go sebedišwa manyolo a na ao go tla tswang lerata ka ona a the a re kodisa ke thet o ka makaoteng ke maikutlo a gae ga re kereng ke maikutlo a
10: mankanekgotso
11: ntate motutsi kgotso ntate ke ntate peo ka tabatsaka ka mo kutlwa taba tsa ntate kabe di ngotla pelo di ngotla ka gare ntate motutsi goba etlhile ba bangwe re a tlhokomela gore dijo tsena tse re di jang e ka nna ba nkile tshutshumetso e kgolo gore ebe ka nne di re gotsofaletsa ditshio tsa bophelo fela ntho e nngwe e mmakatsang gape yona batho bana ba bagolokelo ko bontate kabe jenana ya nna ka ba teng ka pusong ka mono a ka ba le tona since ke motsebile ke ukwile ntate a tlhakile fela go le potswa ka go bona ebe ba etsang ka paramenteng ba susumetsa paramente jwang kapo mmuso jwang gore batho ba modimo naga ga itshe matlele ka go ithaisetsa dijo ka ntho nngwe le nngwe re be dintho tse e leng gore ke tsa rona fela ga e re nako e ba seng ka rapuso o tla utlwa gore bale batho bana ba tlakile ba na le ditaba tse ntle tse molemong wa setšhaba fele e le mane mo botla e ba sena maatla ba ntse ba re mmuso ko bo bale bajete o etsang ko gona kena ditaba tsa di buileng monana la ke ka dilo ko odisa kago fela ka nnete ke a utlwa ntate ena o tlakile ke batho ba ka etsang gore naga ena mafu a mangatangata na ntsang ka bophelo ba batho ka nnete e theowe bophelo ba batho bo bongata oe a ka re thuse gona gobaneng ba sa tlee gore ga ba le ka pusong dimano a matleana ba a kenye tsheletsong
0: um ke maikutlo under depeo a ko kena go tshwana under dekabi o tla bo soa ga ba yane e o ke itseng um mokgwa ona o buang ka taba ya tlhagiso na o lokela go etsagale jwang ntate a ko kena go tshwana na
9: ka lebanta te ka bo madimabe ke a teile go manela ena ena eo a ketang go tswa gona jwale ba bangwe ntse ke sedisa dinateke ba ka go bolelela
0: goreeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaena
9: yantate e golo tlhetelelo mona gore ga re le ka pusong ga re kgone go etsa ditsitsabentse re di bua ke se ke amogetse gore ke analysis ya ke tsenang ka re ke ke poelo ya ka re tsa yo re tlwaetseng re le re ba sotho o sa kena ka go ho mmuso le ka di go le mogetho wa batho o ka dingwe bo khina pera o le letona a sa tona go lo go tsama ka di taolo tse itse ke ba tsena tse le buang ka tsena tsa ba nutrition ka botsa bo philo bo botle aiba o le kaleng la bophelo o loketse o dule ka gara lekala la bophelo le ditaba tseno tsa nutrition o ke ko a fetela kae kapo kae go na le motho ya laolelang gore priority tsa rona ke tsena tsenna godima ditaba tsena re loke gapa ya bese e fitlha e ne re fitlhetse maano a itseng le a itseng le a itseng ga o kadingwa boginapere ba go etelela puso ya Lesotho pele ngate seme o bokadimo gona jale o ntse etsa mabone o ntse etsa diseke passion ya gae mo le tla bua ntho e le e ratang o butse godima passion ya gae empa ka matona gae a kotileng ga a ne a kopile dipolici tsona tse reng mona re loketse ba itseng re tlo ba le batho ba bophelo bo botle mona ge be le batho ba oreng ke mmoo ngate motoloba a ba go tlhela ba sotho ha ba se ba ka ba le dijo ha ba re se na ntse le bona le deke tsela re ke ga iqeta tsi khotse se ke ke ga ja ga ka tswa ke go ke go ba di shelf go tsama bo tsa sa fa pre go ke ke ka hore e ba fili ma ha o ke ka di ha le puso go ba ne go ona priority ya ma ano o na le monga ga o kana go ene ke a pele ntate ga ke tsang mo botsa potso mo mo le mo se tsang ka bona le mo a se tsa pele o na le tsela eo ka business ka bona ha hai go ntse o na le policy ya mosebetsi mo a ba bona ha ka tswa le mo ka ga ga o le tsela o tla sa taolo ya management wa mo no mo a te so ke ke go e fa ka toka ha ke ba ke no tsena go yona o go ntse o tse la la ba tsho o le ka ga o le tsho ministry tso se ka fa makala no ka o fela e se lwena ka dingweng botso ka sephadi go ntse o shapula wena ore ga nna helpo mono bona go queen tree ba teng queen tree eo ge re tšhelete ya teng e fane ke china ka 2011 e gauweneng ka 2018 sale dingwe mono tšhelteng go tlhokala fela action go bone o tlhokala ga ne ka ba queen tree gotse jele la ke sebetsa lekaleng la forest e be o tlo go ne re le puso jele ke sa ikarabelele mane ya hola ke difitile ha ke tsere ke go kopa o mpo sa mraye se tsela ga le tse ne ke la ntse go tsela ga ha o a tsaya ya hola
0: e yana do yeo ka wa tsena ho yona ke ne ya manan le taba ya tlhaiso ya dijo ho bane thetuka makauteng o buile ka yona yena ya ho ge feja di chefo tse qetelang di rebola le ntate mo happy o ke ne ho yona yena ya taba ya tlhaiso mona mo wageng taba ya ho ghetha mohlomong ha o ka hwa shegwa taba ya ghetho ya ho eta pele gelokela ge ke ge le kole ka tsela e nngwe me ge nke ke nke maikutlo a ho qetela fela ndate o tlo go sodi ya ka ge tsa ga ithetha ditaba tsa rona ndate mtutsi mobu wa Lesotho o dutse fela ha o tswe le sechaba molemo go bane mabala a sa batalla hore temo e akaretse ba teng sechaba se imetswe ke ge gatello ya maikutlo se hloka tlhabollo ho qala dikolong ho ya me kgahlelong e meng ke mme mathebe ke maikutlo a hae maikutlo a mang ke a re ho yena ya ho ja yona e nngwe ke ho se tsebe ho bala le ho ngola ehlile ke bothata taba ya ho bua le bona ba re ha o bue nnete mohlala ha o rate mohla a tshiwe yena ke ke sa ukore na engwe tswe jwang fela he mo ke bukwe ka go hona bua teng ke taba ya gore le ha batho ba heletsa ba re seo o se buang ga se sona e leng taba yane o buileng ka yona ya ditaba tsa dipatlisiso empa ntate ya kodi ya kagetse ka ofela ga tsona o tla bo se o kena tabeng ena ya gore na tlhagiso ya dijo ke ha e nepagetse ke ha e ka ba jwang ka metsotso e fela e mmedi kapa e merago
9: tlhagiso ya dijo ntate wa kaga go nepagetse ke gore re etse zone ya dibaka tsa rona tseo re reng ke tsa masimo ke ntate moo ntate tonakgolo e teng go nko utlwe ga ke re emelang ka mora five years le tlo mphaketse ntho tse ke re tšhaba sena se lapile ngwana jwale ntate seme
1: okay, re se di state 3 dilone di lighting tse tse tsama yang di le ya bona lo di diketsa go ma ntse ke mmono ntse di bula bo mashiamo ke ma wa di rata se re amwe go ba neng a sa ge se le masele simfe e ke le reng ke khame ministry tse ding ga budget ke see health le bo social development le makala a critical ela re ke ga gele ntse ka 3 go ya 4 bilioni a greek ya le re zo ne di ba ka re mona se tole ma di tsaisa tse ite mona se tole ma di tsaisa tse ite ya le re tsaisa ka se bo peo se fa pa ne le di peo ke ne ke le Zimbabwe ke tle ke fuwe peo Zimbabwe ba re ba tsama ndi ba bona yo bala la ka buka dile di pele ho Negeri Zimbabwe ambilnya perlu yang perlu naik sahijit jemu. Aku yang tahu ya kau tu nak. Kau dah sisi umur sekarang luar kita luka. Ia lima apel moseta. Pune intelejah yang otring. Utabona sibuku sejua hasilnya. Kubane itu jadi chef. Chef itu yang menjadi bola sibuku. Kita nak jadi bagang kangkere. Kita lah di kita kau hoen. Di kita luka. Kita juga mami itu baca bano. Pas Zimbabwe ambilnya sisi bana nyana. Sini cengah terjah kau gilu kupu kupu. Ke khaletse fela la nga ba ka loga ho bua ka ke a tshintsha ke tshintsha ke le mong se tshaba sa bona sona sena se re batlang se pele sinze se itshella motho o nolo falola go rekisa 30 by 30 tshimong ya hae a fumana tshelete nyana a tloja be ke nyana e pele empa a mmuso o fika o nka tshimo yone ena ya motho o mo fa dijo a tlo a go rekisa poeng go rekisa dingawa mmuso o nthusa ho le motho ena ha a tlo rekisa tshimong ba ba tsala ntse ka masina ya taba ke e tsa wala go tle sekolo ka sekolo fisi ke pete go wala ha ke tle sekolo o tlo ka mo phidisa go ba le yena e sentse le mo futa ke le bala lo go re ne a re ke ga me o ga tla e ye tswa system e ye tswa ke ma khoa bana ba bona ba le la ha sa pasa o ntse ya pele ba di tshela sa ntse ya ina me fela ha ga ke na sekolo jwa bana ba ba ntse ba rutela ba tlo tshwakalo se thulang ba ya pele le ha ba sa pasa sotelo ya go mala tise go fikela ntweng a ba o tise tso sa tisa wa pasa ke fe go yemba ke le ka hore ka tio ha tle go batla le sotho le ya pe se lo ke dire se ga pare na matekane na re mo getse go matekane ona le 2 years ya SAP o go tsaka la etse na hanya ne fe ke ne re na le peka bloko ke ne re na le bloko ha magwatse ke ne re na le bloko go kae o go e ke tsama bo tsere ka inwa ya di tlhogo ka go rena ha re ke ka ho tshaya se ke be a di vetseno ka ho ba di siu ke tsa le di siu a ke le a bua first politiki di a tena ho ba di etsa ho ke nyonyane fela o bona ho monna o tinga sa sa kena sekolo a bitsa le a bua ala ka ha ha di siu station in mo ke le le a ntse mo ke tsa hore tsana le mo lo ke rong ke tao kotula o be a di joteng ona la ka ba ga tshadi kana tsa to senya ho ba ne o silo sna mo di bea ke na o tsoka spokeje tshebela pele nyana ya rona ka provision e a hana ene e ndua hobane ke nako e seng go ba di leng dibuka haholo e ne e re sa bone nna ntse re etsa e yamba
0: ntate re ke re ke lebule puisano ya rona le wena ebile bohlokwa haholo ho motho ya e mametseng ho seng hona ntate ke lebule haholo ntate le ka moso
10: e dada ga nete ke lebule haholo ka nako ene e le re file nyona ke ga re ne le nyane fela ditaba tsa Lesotho di etsa motho a futhumetse go tloka mo sala ka maloho ke ga te le re kompiti le re sentse nako ke go sia dikolo tsa rona sa tsamaya ntse di etsa Lesotho ha ona moleantse le potoloa ka lerata fela in seconds ke tloka go ba le progress in that thing of tsa Lesotho ba tloka go tshwana ka matsogo le bele go swasi ka thoko se re swasi tsena go etelela go le bula
0: ke le bula ha holo mmamedi mona re ne re buisana go lefela he le ntate nka kuka bi ke mo eta pele wa ABC ke ka mo go a di beileng ka temo mmamedi re re di le kula fela tseo re di botlileng ho seng hona mmamedi ha ga ditaba tse ding jwa le tseo re di hlalosetseng ha re qala le nane le na la rona he mmamedi ha re di akagetsa ke mane mo jwele re neng re shebile taba ina ya ho rena le fatseng dibaka tsena le batho ba batelele le ba ba khutshwane ka ofitisisha na ke dife ho feta mona he mamedi ga feta ga tla ditabeng tsena tsa machabeng mo ha ga ditaba tse ding jwa le ho hlaeletseng taba ena ya hore diente tsena boholo ba tsona tsi a ganyo na ina ya ibolwa ha di hlahlojwa ho thuditlisiwa Afrika mona di tlotla di hlahlojwa gona teng re buile le mo paramente wa magaleng he mo mamedi re buisana le yena ka taba yena ye amanang le molao o ba ntseng ba boetsa a tlatsitswe ke ntate le bohanhlahele wa hore gegethane ka boyona e kwolle mo jwale motho gona o kgethwe ke palo ye kae mabatoeng le yona eno he momamedi re fetile taba eo go fitlhela mona mo re phethelang teng re tla tabeng ena ya gore batho ba bangata ba bonagala ba ntse ba šwa letsatsi le tšhabang le dikelang fela ba sa bolawe ke sethunya ba bolawa ke ditaba tse dintsi ka thoko tseo naga ya Lesotho e sa di nkeleng tlhogong gagolo ke yona mo re fitlhang pheletsong he gona teng he momamedi lebitso la ka ketla le fo motutsi ke Mswati ke Mosheng wa Shabalala momamedi ka jeno kgwedi ena ya Phupuina le matsatsi a lesome le metso e mene selemo sona ke sadikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke ne ke na le thabelang tau a ntse a re balela ditaba tsa metso tse mashome a mararo ka morago ra ya botshelela tsa metso tse lesome le metso e metlhano ka morago ra ya bosupa kgethetha le yena tsena mogoreng ya borobong he momamedi ka gore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba tsa go ra ya borobong momamedi re ke dikelele mona ha ke khutla mona fela ge o fumane ditlhotsa ditaba tsa gore ya borobong tse wa tlotla ge ba lla tsona ka puo ya Sesotho.

Hello, ba mututsi mo medi wa PC ke o dumedisa. Le sotho ke karolo ya dina ha tse sebokeng sa boemo bo hodimo sa boitekolo ho phethahatsweng ha meolwane ya ntlafatso sentseng sentswela pele New York, America. Tebello ke hore hang ho ba diqale tshebetso difeme tsa habelo bothabothe ditlothe ya mesebetsi e balwang ho dikete tse 30 a metso e robong. Lekala la ditaba tsa lehae le sepolesa le tla arabela dintlha tsa tlaleho ya monamodi ha morao kajeno. Ho tsamatshaba lekgotla le phahameng la Western Cape, Afrika Borwa hosane le tlo mamela kopo ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya hore komiti e shebaneng le tlaleho ya nyewe ya hae ya phalaphala e emise tshebetso hore tse ding tsa dikarolo tsa tlaleho eo di shebisiswe. Pan Africa Borwa Company ya ditaemane ya DBS e tlo emisa tshebetso ya yona dilemo tse pedi morafong wa Venetia Limpopo e le ho fokotsa ditshenyehelo le ho imelwa ke mmaraka. Ho tse ding, khampani e kgolo ya tlhahiso ya dikoloi Germany, Volkswagen, e re e tlo fokotsa mesebetsi e balwang ho 50,000 lefatsheng ka lebaka la ho imelwa ke mmaraka le ho lefa lekgetho le hodimo. Ditaba ka botlalo metsotsong ya 15 ka morao ga hora ya pele.

your pulse, our beat. It's a kishaba tsa dintsa ditaba tsentse di etsa hala mo mamedi e ka u dimo ho tsohle ya vusi music hat matlala yo ile ho reng ha ihlile wa hopola taba ile ba kgolonyana ntse le taba eo e la ba e kenyeletsang jwalo plea deal. Bola bale taba ile a hla ha jwalo mo mamedi mo ntse ba sebetsana jwalo le letsona me ba le ka hore ba fumane hore na ba dumelana jwalo le state. Hey dingata mo mamedi o tsene ka hare ho tumellano le investigating directorate against corruption eleng IDAC mo ilong hore he o lokela hore a fane jwalo ka bopaki a be o ilong hore bo ya botobane le senior police officials ba angwanyang jwalo ka ba amanyang jwalo le tendera mo mamedi yo ntso thi ha ya fana jwalo ka kam khone pahetseng in exchange ha ka fana ka bopaki bo matlala o nalokela hore a fumane jwalo kahlolo ya dilemo tse robedi tshanganeng la fuwa jolo mastrata mo mamedi Ignatius Dupris mani Pretoria empa Dupri kampara etsa dilemo tse leshumele metse mmedi direct imprisonment dilemo tse leshumele metse mmedi me a bontsha fela hore wa tsaya mothena yeo ge mo qosang o qeteletsa batla go dumelana jwalo le molao ka mora hore fela re motshware ebile a sa bona gore hei ga ona monka ba ka tswa teng ga ona monka ba ka tswa teng jelo gore ach ga ke kgodise gore ke motho wa nnete ha ke kgodise hore ke motho wa nnete ho hang empa e bala ba khuta ka pele ho le khotla mo ileng reng he le qetla la ina matlala mo mamedi a la bontsha felo ga tshe na client ya ka ha ya ikemiseditse ha ya ikemisetsa hore ya mo ile jole sena seo ileng hore se be wa tafoleng ka mpare ikhula tsheke hai taba tsena tsa molao di ngata di thata mo mamedi di ntho di ngata empa ke tla nne re di latele fela ntho ke ratang ba ne ba tsa lefapha la ditaba ba tla re fa tsona ba tla re o tlollela tsona o tloetse bonnete ba hore he house uthi mo mamedi ka nako ya ditaba o no iphumanele tsona di feletse ke la ka bona molaetsa o reng ke la ka letsa my mom hore abeletsa tsile monnate ho ba kapo ho ba le motswadi ke ntho e kgolo bophelong baka ke broselonyane ka mazinot a palametics ya morija ya plate number A78DBDH A78BDH hello le batho ba palame le bona ra ba dumedisa ba beletsa tsile monnate le hlonolo fetse hore nyana le shimela tata ga kena taba tsa bana le bophelo ba gona bo botle ba kelello mo mamedi wena ba ha ntse bohlokomela jwa ntse ra ntse handle

gore re tota re ithuta go amohela gore e hile go tla nobele maemo a sembonolo ne neng o tla ba bonolo ne neng o tla bo iqholotso ne neng o tla ba tsena e be ga ikgopotsa gore ha di tlotla di ba teng go fihlella ke batla gore ke tlotla kutlwa go tswa go wena mo mamedi putsa ke tlotla ke ya gela go wena le nna ke tla ya raba ke hore na ke eng yo fang hope yo fang tumelo ye no yo fang tsapo ye no ha bo phelo bo ba bo ba buin bo ba thata e tle botla ka dikholotso ke ke eng o reng wa tsaba nna ntwe dilanye mpa hope le house bo nolo bo phelo nki ena ka pa ke mantsu ya feng a o thusang na go nye o reng ei thata Buima, muipa. Kapo, hona jole motho a mametseng. E ba mohlomong wa tshore. O ntsa sama ka hore o ntse thata tse buima. O no soka batla ho mogothatsa ka hore eng. O tla ntse tsa tla mpolella tla romela molaetsa 62009956. Fela ke batla nge re shebe hore na ho ya ka ditsebitsa gona hopelessness ke eng ho hloka tshepo la hlelo ke tshepo na ho bulela eng ho sheba hala jwa mo mamedi ka nako tse ding ditsebitsa gona di re bontsha fela hore taba ena ya hopelessness ka pa ho hloka tshepo mo mamedi ha se fela ka pa e ka se sheba hale fela e le taba ya ho kwata mo mamedi empa ka nako tse ding ke tumelo maikutlo a hore ai ha hona thuso go tena haena thuso kapo maikutlo a hore ha hona ntho e ka ba fetoha kapo maikutlo a o ba lona hore hey a tswa ha hona motho a utlwisisa kapo o be le maikutlo gafetsa hore ha ina mona ehle ke tshwaseile a ehle ona mo kiang kana go tseding hopelessness ho sebele le tshepo mo mamedi ho hloka tshepo ho lahlehelwa ke tshepo ke ho ba le maikutlo ano a hore ha hona ntho e tlotla e loka go raona ntho e tlotla e loka ho hang kapo kana go tseding kapo boholo ba nako o iphumana o ba le maikutlo ano o le mosebetsing gore mosebetsi o sebetsang tsatsi le letsatsi o ya lona tsatsi le letsatsi ebe o re ah mona ona thuso mo ah mona ona thuso ah o itshanela ebe ke maikutlo ano gafetsa hangata le hangata mo mamedi o ntse o sebetsang tsatsi le letsatsi o ntse o tsheya le batho ba bang o ntse o hlokomela batho ba bang fela ka hare o kgathetse ke mogona mo mamedi ditsebitsa gona dire le mosang le hona hore ruta ka bo hore thusa hore re ele hlokota ba ya hore re se ke ba gana han hore motho o sharp o handle go bane fela ba sheba hale ka ba sharp mo tsena tsanga o lo feta ba bang ya na dulang tsetsa ba bang o feta ba bang ya na dulang e ka re nthongwe lengwe sharp ha ona ntwe mo imela ha ona ntwe jang tsebitsa gona dire motho se ka ba motlodisa ba hlo bane kana go tseding kana ba ke yena ingwetse mo feta batho ba bangata kana ba ingwetse o feta batho ba dulang ba lokolohela ho hore hai he nna ke ingwetse ho bane fela motho a shebala ka go o hantle ha o bulele ka re o hantle mo mamedi ke go ntwe re hlokang hore re hopole ke hore ho ikutlwa o sena tshepo mo mamedi ha o bulele hore motho na le depression tsebitsa gona dire re lo ba hopotsa hore ho utlwa e ka re o lahlehetswe ke tshepo ka pohlo ka tshepo eno lahlelwa ke tshepo eo ha o re o so le depressed jwalo ka nako tse ding taba ena ya ho hloka tshepo e ka ba teng ka baka la ho lahlehelwa ke moratuwa wa hao hlokalo ke moratuwa wa hao e ka ba kua jwalo ke taba ya financial pressure ona jwale bile economy ya hampe mo mamedi thodi turu thatse di nyoloa ka nqena ga go le sharp ka nqena ke hore jwale taba ena e ka o bakela pressure ebe jwale o qetella o utlwa o le hopeless a ke taba ya dikamano dikholotso tsa ge kopanang le tsona ka go dikamano tsa gona tse fapaneng le yona e ka qetella yetsa motho a ikutlwe hle tshepo ya high se tutla tutleya taba ya o hloka mosebetsi le yona mo mamedi ka kenyelletsa jwalo taba eno ya hore motho o qetella la hlelo jwalo ke tshepa o sa utlwa le hopeless taba ya sekolo ona le batho ba kenang sekolo mo mamedi mme sekolo a se bonolo ho hang sena le di stress tsa teng kapo kgatello tsa teng mme le yona e hle ka qetella e le hore he e bakela motho taba eno ka for feeling eno ya hopelessness bukulo bo sa feleng botsa ona le motho a kulang gafetsa ona le motho a ka folang kgwedi kgwedi e tlang wa kula hape phumo phumela kgwedi tse pedi kgwedi e tsa tlhamang o kula hape taba eo
e hile e ka qatella yo pakela jwalo taba ya ho hloka tshepo mo mamedi mogathala re sebetsa haholo mo mamedi ha ri iphina go ya hore re phumule mme taba ena e qatella ba ka ntho re reng ke burn out melo ha so gathetse gathale ho e bileng o ka ba iphumana wa feya gore untso tsa mai go kula untso tsa mai mo mamedi jale ntse re tshwara re taba ena e hlile ka qetela e ba ka motho a hopeless mo mamedi ho phoqua magetlo getlo hangata le hangata ka mo ga o phoqua ke motho ena phoqua ke motho ya ka mo ga o phoqua ke motho a lo phoqua ke ntwane ke hore ke ke disappointment e sa feleng kana go tsedinge ka e ka batena go ya go tshwane kana go tsedinge ka batena go etelele empa ha maikutlo ana re qatang ho hlalosa ka pore bua ka yona a tswela pele mo mamedi e hlile ho gathatsa ka paetsa ho be thata hore o tswela pele ka dintho tsa ha o tsa letsatsi le letsatsi ho bohlokwa haholo hore o bue le ditsebisa rona tsa bophelo bo botle ba kelello Medi Notabedi jwalo ka re re buile o qoqa le yena mo mamedi mme ke kgoleng wa dintho tsa bohlokwa haholo tseo re ka lokelang hore re nne re bue ka tsona ka pore dule fatshe le tsona ke hore haiba hai ka batsatsi le mo mamedi gore ha ntso tsa maleto lena la bophelo ha se akalo kalo ho thweng o be le dikarabo tsohle ho bana rena lo batla lo re be le dikarabo di ntho tsohle ngwane o school fees se o hospital ya mani mo fetsa la rang mani ha wa lokela ba le dikarabo tsa ntho engwe lengwe e ka nna ba kana go tsedintsa tsilena le o hloka o re fela o go I'm not going to give up ha ke tlotla ke itumella ho lahlela towel ga bona jwa mo mamedi a motho e ba mohlomong e hlile o hula ka thata they are struggling motho re ka bona ka hore o gathetse wa gathala boholo ba nako e hlotlwa ke magathala o sa fele mo mamedi ke motho a ka ikhulang lapeng la hae lapeng la bo le metswalle ya hae re ka bona hopelessness ho motho ya sa a lahlelwa jwalo ke thasello dinthontse wa na digata ka go mothiane ka bo wena o le motho ona jole ha ba o dutse fatshe le wena hore o sa ne ke rata ntho itse ne ke rata tennis fela ai ne ke rata di solo date ke le motho a ka yintshang fela ha sa le ntho ke yetsang ne ke le motho ya ka etsang jwang a ka nka di walk ka pa ka mathanga pa ka etsang a swimming a etsang eng fela a tshaksana gahle ho tsone e ka ba matshwa bang a ka ufang a ka ujwetsang hore na go ichebe taba ene o solo motho a ka tene yang ka pele go go o khale batho ga ka tene fela o so tene ya ka pele mo mamedi mo na yo reng a e go ka tene wa ke ntwa fela go motho a itse phoso fela go so tene ile fela go mathata maikutlo ditsebitsa gona di bontsha fela hore motho ya reng e hlile o salahletswe ke tshepo matshwere ka ga bona eng se le hore emotionally maikutlo nye hlile o so le nam mo mamedi o tsena ke o tsena fela ke amanga matshwa ka ofang o thata fallwa ke ho phumola ho khaleya kapo o so khaleya ha holo ho feta tekang o tla o sena thuso ke ngwa dintho tseo e hlileng di ka ofang hore mona teng e hlile taba e teng bothata bo teng o so utlwa ka re o mogwalo bo go tlo motho a ka reng ai nna ke gathatsa batho ai nna ke metsa batho hampe ai nna ke burden hampe o go botlwa thwa jalo e hle ke amanga matshwa wa ka ofang hore motho enwa o sa le hopeless mo mamedi ho thata ho wena hore o concentrate ke amanga matshwa wa ka ofang hore hopelessness ya kokota mo mamedi le tsana di signe tsena mo mamedi ha di bolele hore motho o sana le mafu a kelello kapa sana le lefu la kelello empa e ka ba letshwao la hore motho o hloka tshietso o se go bosore a ke utlile tse hlano tse tharo tse rilwa buileng ka tsona tse ditsebidi keng ga lokela hore ge di shebe ile amanga matshwao empa ditsebitsa bona dintse di re bontsha fela hore a ha se go jole se re le fula kelello se le lete ba bontsha fela hore ke boithutwa ka bo sena se re ruta fela hore motho ena o hloka hore he aka shejwe o hloka hore aka tshietswe
hangata mo mamedi ke tlo ka sa re bontshitse mo tshane re reng o matla o feta batho ba bang ka bo bona halala le matla o feta batho ba bang ena o jagella batho ba bang tula tshetsa batho ba bang ke motho ya jagelletseng dintho ka le kunutu tsatsileng ke batla ga ke re iqholotse nka fone wa ha mo mamedi batla ri qholotse o tlotla o romela motho text motho yo o reng a tsa motho isa lantsietsa isa la bateng bophelong baka motho e ke tsebang hantle ha ke na le eng kapo eng ke dula ke llela ho ene motho a dulang a ntshietsa ke batla go mona hana motho a jwalo bophelong ba hao ho feta ho motho kapo officing ke mo mona motho o sebetsang le ena o teng ka officing ele kapo lape mono motho o phedisana le ena o feta ho go mmotsa hore o sharp o hantle o go mmotsa hore how have you been lately go go mmotsa bo mamedi ha e ba o hloka o romela motho text hona jwa le moletsa a go e romela o mo botsa hore how have you been lately o ntso ya rang moraoje ho ntso ya rang moraoje ha ba ke motho sebetsang le ena ka office le ena a go mmotsa ho ntso ya rang how have you been lately ha ba ke motho o phelang le o phedisana le ena a go mmotsa how have you been lately bo mamedi kana go tseding ntho e nyane yo yo tlo boetsa e tlotla e bula monyetla wa hore motho a ka o jwetsa tsa o ka botsa motho ntho yo fela e be mongwalla li la li go bana le ntho tsengata tse le horeng e sala di jageletsa sito gore a botsa gore na ka pa a phuthuluhele motho gore na ho jwa how have you been lately how have you been ntse rang Hurrah.

ka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Pulse. Our beat.
1: Your pulse, our beat. Ere ba metse tsonya ma shema ma be ya metse e robong pele re fihla hore nya le shumele motse e medi. Mona le wena re tota re arohana hona teng. Ha re kena potsong ya gona ya letsatsi mo mamedi. Ke mane mo re qoqa mo re buang mo re eletsa mo hloka lebitso. Mo hloka lebitso tsa tsilena ore ei ri lo le ba mamedi. Re na le nakwana. Re bua le abuti re kwapane le ena marangrang. Social media. Jalo ore tabaka ha emono a holo ke kgona motho eno la hlantjwetsa nna santsana re qala o bua gore intention tsa ka ke tseng mirego ya ka ke ene nna ke shebetse pele ha ke tlotla ke ganna nako ka wena ha ke tlotla ke senya nako mirego wa ka ke ona jalo ore e bile jalo ha ba ha ba duleng ka ilengwe ka pa ha duli ka hare ho naha e fela potso ya ha e kgolo ke hore bohlale ke hore ke jwetse motho yo ge ke na le ngwana neng ka ha jwale ntse re le ka o tsebana re ntse re o jwetsana hore na di intention tsa rona ke difeng e se ka ba jwale motho yena o tlotla a qatella a ya le maikutlo e be jwale intention tsa ha ine se o re qetelong ya letsatsi a qetelle a ba le motho yana le ngwana ke mo jwetse neng ke mo jwetse hona jwale ka po checking ke nakwana ke emela go kopane o tsajana bueno remove me ke tla shameletsa ha ho hang ka mara mme

0: Times Love Me JJ re bia metsotsing ma shema ma beria metsome hlano ka mara hora ya le shumela motsolomo PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz. Good morning. So tsela ntse le tsa majwa. Labobedi. Ya tswa ntse ke a tsapa tso hlentse ditsa mahand sna tsitiso ya engapo e ha re eletse mo hloka le bitso mo mamedi ge ke rutlwa gona wena o re a ya tamele jwang a e sebetse jwang o re ona le nakwana a bua le a bute ba kopane marandrang ena o la hla mo jwetsa mo pulelo ge ya o si na mo ga go ka mo ke o re qetelo nya letsatsi ge kena ka hare ho lenyalo ke di intention tsa ka tseno ha ke jwa le papadi ho hanga ke jwa le masawana ke jwa la lenyalo meuri ntse ba le ka hore batsebane ha ba duleng ka elongwe ka hore a o se u ka rona ha le sotho abuti ha ka rona ha le sotho jalo hore hai ke bohlale ke hore ke mo jetse neng hore ke na le ngwana nanga ka mo jetse ona jwa letlebele ho tata ke be ke tatile ka panke ke le ke hore ke tsebe motho yo ha ho finya ha ho lonyana kapo ke emele gore re kwapane re bua re shabane mahlong ya ke tse jwang ke ya tamela jwang bo tlhale ke gore ke tse jwang wena o no soka ya tamela jwang morning
1: rulo
0: morning hello
1: ai na ke ga mo jwetse ka nete he wa tsoba ke sona jwang ka gaitseditse ya gona tla bantsa go tlonyala ngwanana ka thutlonyala mme o tla me ha nyala ba tsoba go ihle ke tlonyala mme kapo ke nyala ngwanana o tla me a hla mo vetse hona jwale a ska a emela go gapa palle ke le lonya ha e pele ka tibe motho ha tso ha tlo khotsofala ke sister wa le roto thank you
0: sister wa le roto tshojalo ga a bona mhloka le bitse hlo mo jwetse hona jwale mo pulelo hona jwale se tla ba qeto ya ha e hore na o tswela pele kapo ke mo areng full stop teng 6200-9956 ke WhatsApp line a rona mo re tla romela jalo meletse a rona e ngotsweng kapo voice note nke re utlwa fela gore na wena o eletsa momamedi jwang o eletsa motlhoka lebitso gore a etse jwang botlhale ke go etsa eng ke o ratlha mo jwetse gona jwale ba santsane ba qala go bua go tsebana kapo chanke nakwana a emela gore ba kopane jalo ka ha ba sa duleng ka e le nngwe kapo ba sa dule ka ga rona ha e le nngwe good morning Rilo. Ke nako e nepaetseng ena gore a mo jwetse sohle ka yena the sooner ba re the better tabotibla ore hi Rilo ore nna ke nagana botlhale ke ore a tla mo jwetse e bang a ka jampa a tla tsebe gore di-intention tsa ga e ne le di feng le gore chea se motho yo molemong a ka batlang go nyala motho ya santsana le ngwana ore ha a mo jwetse Rilo o tla isavang dinthong tse ngata okay ka lebitso ntso tso mo metsa ke okay wana we bona jwang o reng o moeletsa ho etsa eng
2: good morning Rilo, how are you I'm good this week I'm good tse go jile ka tsebe so motho ka lebitso wa rona hore ke bu ne ke tsa ke bu ithole
0: eh
2: asa Rilo na nna ka moeletsa ho hla mbuetse e sa le hona tjeng pele gore a phamsa le hoops ha go a hlabe sa le hona tjeng a tsa ho ikamela ha ba motho a ya ja fatshe ba tla ba mamela ho le jwana ba tsiba go ba tswela pele hape o tla ba free ke jwa ntho nna ke mo ja bo se re motsea go ra mo jwetse re ile mo jwetse rai motho a ka tsiba nna o tje o tje o tje a tsiba go nna motho o tla re tla ka mogojwang ha ba mo rata tla ba nyarela le nna ngone no a ba tsa samagati ke mona matlanyamela ke bole be tira hlanyamela ba so papane je shapuri le ke costa love you
0: o be tira tsatsi le ke utla challenge le gotlile fela o ntse ya jwang o handla ke be tira how are you lo ka nete nna ke bona ile bohlale hore a mojwetse before ba kopana maybe abuti utla thaba ka bo not ke shweshwe itla ho ema shimama baby pele ke tlhore nya le shimele metse medi wa bona mohloka le bitswa boholo ba bona bara e hlo mojwetse hona jwale ska yemela o re le kopane mhlomongotlo tla o sheba hore na o ba jwang o ba nika naba kelelo ya mhloko le biso ke batla go mona gore na o tlo reacta jang kana go tseding e ka ra ke mojwetsa ka fono e be wetse ka re hana bothata ke batla go mona mahlong empa ba mmedi ba ga so mojwetsa ona jwale di santsane di tloa fela gore a tshe ke uka di intention tsa ha fela tse ba hore he ho tsena he boemo ke bone.
3: Good morning, Rilo. Hi. Morning, I can it. No, ne ke ka go thaletsa go. A hlamojetse e sa le hona jwa le qalo. Pele me ikutlwa ka nke ya ho feta ka mogwa santsa le ka teng. If ever then abuti a sa dumele ka pa sa ukusisi gore o santsa a nyala motho e le nne. E lo ga hla gawane le dintho e sa le hona jwa le. Ho feta ha ka emela hore be ne neng jole ba se ba utlwana tse mona tse se ga se tse me ikutlwa le modimo kwa. Bebe le ha fihla kae ka o tlametse ga go tla getha ha e tla ba bohlokwa go loka nnete go ga ka ga hla mojetse le kano.
0: Okay, all right, ba lore, good morning Rilo, ore what a hard situation kana go eno ke sure o si unza develop a feelings ka nqena o tshaba hore na outcome e ka ba ifeng, but honestly ha mojetse sa le hona jwale a ska isa mehopolo ya buti hudimo ere abuti ha sa thaba e be jole ba sentse nako. Hello,
4: hi Rilo.
0: Hello,
4: ke ga sa mojwetse a sa mojwetse ona jolo e ke na le ngwana go tla tsa wa buti gona o tsela pele ka pa ha sa tsela pele na.
0: Okay, all right, 6200956 la pele lena nna ga tshisa mo hloka le bitso e fela e hle mo hloka le bitso boholo ba ba mabedi ba tsho ba re mojwetse. Mojwetse ka nna ba WhatsApp ba ka nna ba tshile fela mojwetse ke gatile mo mamedi le a tshwang a re bunyane hona jwa la isa sebetsa sebetsa o feta hore ine tswele pele.

Black Diamond, Mangi Bona Wena, PCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz. Dula we mine, pele re fihla hore nya le shumele metso e medi. Ke sebeditse mamedi. Ha mona tja tsepa. Ho ke la ka ho hata torong a skis paping ke ne la matsometsi fela ke a tsepa hore re tla sebetsa hantle re lukise. Ho sane le la bararo re kete ka basadi ka ho fapana ho bona. Mme ntse ba ngwamanya marandramba ga. Ho qadi mqadi. Ha raitsa MCM mo maoba. Ke re a skis mo mamedi re tla lukisa. Skis a skis. Mamedi hopola hle ntse o tswela pele ka letsatsi la hao ka beke ya hao ke tshwekere ke bua ntho tsengatsa fela ke sa batleng hore o e lebale ha o qala o tlarilo ka hlonya ha o hopole fela ge ke bupue ka sephio mme sena se re ke phile ke phidisana le batho ba bang ke bue ka sephio ka bogabane ka boqhetseke ntho tsohle maemong ohle batho ba bona ba sa bone ba shebile ba sa sheba ha o etsetse batho tsohle thoriswa le tlotlisong ya ntate Modimo mo mamedi hobane hashtag ke a tseba o itshile ha re kopane hosane sea ka pina monate ya ordeal and a bit of so-so bye.

Mamiriwa Pishi FM ke metsotso e mehlano re furaletse hora ina ya leshimene metsimedi ke lakatsa hore ke tle go hopotse hanyane fela ka ditabatse ya manang le nyewe ena entseng itswela pelo tla hopola mo mamedi e ama ditabatse ngata tse ileng tsa etsala ka selemo sane sa 2020 le leshome le metsotso e mehlano mo jwa le rileng ka hlokomela he mo mamedi hore o bile le pherekano e kgolo ka hare ho ditsi tsa tshireletso kana ko eno me ha re bua jwalo ka Kennel Dumolekgowa kana ko eno yena o ne a ene ile mo kamedi kana ko eno wa bana ba NSS me o ntse tsola pele jwalo fana bo paki hore na tse ile ntse etsa hala kana ko eno hore ho be le dikgohlano dipakeng tsa ditsa tshireletso le ba neng ba eteletse pele puso ka nako eno go ile go a etsala jwang ke lakatsa gore re tle re ofe momamedi gobane go tlaleletse ditaba tse ngata golo mabapi le tsona ditaba tseno mme ke lakatsa go tlomamele fela go utlwe gona di tsamaile jwang empa ga e ba motlhomong he go ka ba le bothatanyana mona fela ke batla gore ke fetofetise bothatanyana bo bonyane fela kwano le gore re tle re fetele ka gona ka mono ka legotleng re tle re tshetšhela momamedi wa PCFM. Rire, fais la carotte.

0: botswa gore na bana ba neng ba hlile ba laelwa na bana ba ikutlwa eka bana le tokelo jwa le ka ha o tseba gore nakong ya pele kennel moepi o ile a bontsha le ena gore ditaelo tsona di ne di hlile di hlaga go bokamedi ka nako eno, mme jwale wa utlwa ditaba tsena ge di ntshetsa pele mona mo di ileng tsa ema gona teng nakong ya go feta, mme wa utlwa gore na ha ba botswa ka tsona ditaba tsona tsena mmamedi na ba di beya ka tsela efeng. La o le jwale mmamedi wa PCFM ka ha jwale nako yona e re beile morebele e re getle re tswele pele ka ditaba tse go tshwaretseng tsona getle re tswe go tseno tsa magotla go hlaile ditaba tse ngata gagolo mo mamedi tse hlileng di amang batho ba bagolo mo jwale kennel legoa kapa ka mo goleng ka teng mamedi a hlileng a tekileng ditaba tsena gore na e be maemo e ne e le afeng ka nako eno le gore na ditaelo di ne di tswa go kae go re jwale boemo e be bo ile ba qetelela bo le gona mono. Momamedi, ditaba tsena ga re tlhoke gore re ditoloke o ikutlwetse gona di tsamaile jwang kapa di ntse di tsamaya jwang, dula o na le rona o tlo utlwe gona di tla felela kae.
1: Ditaba banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka tloso ya go fumanwa ba ena le diaparo tsa gale bona bo gae sale ba bile ba ena le dintlha tsotlhe ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumol ka la 29 August 2026 go tloga ka gora ya bohlano go fihlela ga ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
0: Mashuma mabedi ya metse robedi re furaletse ora ya le shumene metse medi mo mamedi ntso mametse meet day life.
2: PCFM le dingwe tsi tsa ngone go du maseru le rive le botlhabothe dia mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Maratona High School di tlhopha tsohle dia mema toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metiko. Di bidi tsa letsatsi ke thopetse gang le pubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live re gabise pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equal cash in the 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport and Toast. Hi, he have a Satie!
0: Metsotso mashoma bedi a metso e robong re furaletse hora ya le shimele metso medi ntso mametse PCFM le bitsona ka ke tla di makutle re hatela pele mamedi ke tle ke bontse gore mogatlona wa migrant workers o ntshitse polelo mabapi le maemo a e tsagalang madibohong gagolo re shebile mona madibohong ana a pakeng tsa Lesotho le Aforika Borwa, mme polelo ena ka botebo mo mamedi e boetse e lokola jwalo kapa go tlolola ditaba tse amanang jwalo le dinaga tse entsweng landlocked. Mo mamedi ditaba tsena di na le beng ba tsona ba tlang go di otlolola ka kotlologo e le mogatlona wa Migrant Workers Association ke ona o tlhileng o ntshitseng puo mabapi le ditaba tsena. Mogatlo wa basebetsi ona wa Migrant Association mamedi e tlhile o toba gagolo ditaba tsona tsene tse amanang le dinaga tsena tse potapotilweng. Ke lakatsa mamedi o tlo imamelela gantle ka kotlolo gore na beng ba ditaba ba reng mabapi le boemo bona. Mamedi ke tlo bisana jwalo le Phala e leng yena mofumahadi kgotsofalang Ntsapi, ke yena yo re tlotla re bisana le yena go tlolola ditaba tsena ka kotlologo. Ntso mametse Midday Life go PCFM mamedi.

0: mamiri wa PCFM re hatela pele me re buisana jwalo le mfumatsana Ntsapi kwano e se mofumahadi me mfumatsana Ntsapi wa motsukana PCFM me ha re ke re utlwe he le le Migrant Workers Association le ntshitse polelo mabapi le dinaga tsena tse potapotilweng ke tse ding sepheo sa polelo ena kapa le ile la qholotswa ke eng
1: Amen. Ke kholotswa ke taba ya hore ho bonahala ho na le Basotho ba bo rona madibohong a mang a ka rona ka mona e leng hore ba ntse ba kgutlisetswa mokao. Ha ba tentele di-passport tsa bona hobane ho thwe they are declared undesirable kapa refused entry ka ntle le mabaka a utlwahalang. And-e sena se re hatella maikutlo hobane e se ka matsha ba tsotlhe a itsebatsa ditumellano le melao e leng hore e report-a potse jalo ka dinaga tse landlocked. And so se ne le Sotho, we are fully landlocked inside South Africa. Jwale melao ena ke tla o balela yona, ke tla o tlhalosetsa yona ka Sesotho, e ngotswe ka Sekgowa ntle le ha ba kapa ke bua ka Sesotho.
0: Ee, bo ka re tle re e toloke ka Sesotho, le ba mohlomongwe o na le mo o tla bala ka Sekgowa, re tla tlama go e toloka, tswela pele hemme.
1: So re na le molao wa UN Clause 1982, Article 125 to 131, e hlakisang ebile e totobatsa gore dinaga tse senang leboko la lewatle di na le tokelo ya go fitlhelela le go tswa lewatleng le tokelo ya go feta ka bolokolong. Dinaga tse fetang go tsone ga di a lokela go kgethola. Ha ba re landlord ke tlo se toya botswana hobane South Africa e se batle ke tse ka hare ho yona. Ke tlo se toya ho ya Zambia kapa naheng efe kapa ho ha hona moo re ka ra yang teng ka ntle ho naha ya rona ntle le hore re fetele South Africa. Jwale ha ba etsa tse seng ha ba etsa. So ke yona ntho e la re tsholotsa hore le ha ba ha ba re batle naheng ya rona, naheng tse ding tse re na le mabaka re hlokang ho a kwala. And ebe o tla mpotsa ke re mo nang dipotso.
0: Go jalo mme, tswela pele.
1: Re na le ya bobedi le ntumelelano ya Viana ka kgwebo ya transit ya 1965. Yona e tiisa gore dinaga tse senang leboko la lewatle di na le tokelo ya go feta ka bolokolo le gore mekgwa e be bonolo ya gore se fete. E ka ba le ka ditiro kapo ka boitshwadiso kapo ka eng. Ga re na lewatle akere digutse tsa rona ga ba ke order-ile koloi ho thwe ke kae Japan e tlo fitlha ho nna bang ho ba re na lewatle le re ka ra kgonang ho lata ho tsone re tlameha re tle re e bebele jele dikoloi tsa rona re tlo di lata ba e le gore ba le maphelo a gona eno ba be le South Africa itside ba Southeast.
0: Aha. Mohlomong jwale jwale ka ha o bontshitse gore le tobana le kapa Basotho ba tobana le bothata mono madibohong. Ha re shebe ditaba tsena re hlile re sheba ka mafapha a mehang ditaba tsena e leng Lesotho la Afrika Borwa. Na mohlomong ha re sheba mmuso wa Lesotho ona le kile la o eleliswa boemo boteng.
1: Channel le se se le mpile le kopano le le tsena la foreign affairs entertainment hostel me re bile le tsisa no lena mo ileng a bontsha go e wa di fa di tsiba tsa rona mme wa di ananela go thata go a ke ke a putsa ditaba ka tsela ye go bona ga le tsala re batlang ka teng ke rona re kwatile ke se re batla go dira mo South Africa ka ka mona e there's a lot at stake ka ka ga di mme ka ka tsotsa le ka tsela ene ke tso ke tla nna re nne re di sebeditse hantle within the law. Se se ka be se re etsa mpini na batho ba kwa dileng e borang e tlo tla ikatelela go dikamano tsa rona di senye go ba re na le relationship ye close haholo le South Africa ona mo re ka yang ntle le yone. So ke dintho tse ntseng di sebetsa kopano ena bona ha se dintho tse setse ke neng ke tlameha gore ke di disclose empa ke tla bua sena ke re ntate wa di ananela. Mme o ntse ya bona go na ntse e tsagala mme taba ya dipemiti ke bone ka
0: ntsemeteng re boetse re tlhokometse gore ba bang ba Basotho ba tabolelwa ditokomane tsena tsa bona tsa go eta e leng passport kapa di a senywa boemong bo le le mogatlo le etse tlhokota batse.
1: Re di etse strong go ba rena le wa sa putu mo re ntse re bua teng le bo. And me o la ba le na go mure. Bana ba neng ba se etse passport o nne go ba itlale street in the same. Tapa ke mo halisitse. Ba lo di bitse tsa pele ding ke tseng ke ka nna ke na bona ke ba bona ke ba se tshoka go lana le mbate ya ba se metse di passport ba le ba tla o tsinya nna ka ofela. And tela yena e ntse lukisa le tsena la foreign na se le bona se se le tsarele ke nje ba tsa ba itse le ntse tapa e sentse ba le mo thati mo ba itse ba ntse
0: bo ithuto mo balona ke ba sotho ba bakae ba angweng ke ditabatse tsa ho khutliswa kapa hona ho senyetswa e
1: ha ba se re na tempa ha ke se ntle bo hatse ka tla e tla tsa taolong se ka ketela le se tlo ho access a di medical services di shopping le a ding tsa ngata tse ding ke jo ga tsa sa na se ka di latela le di tsene so ha ke se ntle bo hatse na ba le se ka ketela se re la ka bongana ke mpona e lenya re kholo tsa tsantsane le kalong teng
0: le ngo letse mafapha a feng ntle le go kopana le mmuso wa Lesotho
1: ntse re se nna le ke ba bona le mafapha bona le ntho le di NGO teng teng teng di tsena tsana tsana tsena tsa ka di maikhani ke tsa di mopola ka metsi ha ke yang ka bukeng ya tsana na bana le mhana le ba ke o matse ke ne ke tlamo le ba le kopano le go tsomke ile tsena la mo matse and
0: ha re sheba ka ntle go Lesotho la Afrika Borwa na machaba ona a tsaba le thoka ditabatse tse o jwa le hlileng le bontsang le na le ditletle bo ka tswa
1: machaba ka re mo African Union go sadaka
0: ho jalo mme
1: South Africa is very dominant ka sadaka jale ke nna no go le ba se go ka tsene re bona ka teng e se le hangata ba le re tsitse ba ka South Africa sa ka ke ntse ka o tsoba ba ke sa se le tsana sa la bana ba mo tsela la nna e be nne mo sa di ka le tsa ba tsa tsa ba tsa jale African Union ne le ona ile ya tsitsa empa ho tsitsa ha yona e ka re nka na go nne tele le go e so buwe tsela mo le go tla bua le UN le nna ke se be le bona tse ba go nna batho ba bo ka medi ba ka ba mphane nna ba se ba ile ba ba le kopano le batho ba UN empa ke tla fitla hape ha se ba kola le ke ka nne se tsa ka ra
0: mo somo mo bui pileletso le botsang ho lona le mogatlo ka ditabatsena le hore na ha di ka bona hala dintse ditswela pele jwa le lona le mogatlo le shebile ba sotho ba ntseng ba gotliswa madibohong mono ditaba tse di reng re shebile gore di boetse di ama ditaba tsa phetisetso ya thepa jwale ka o bontshitse ditshebeletso tse fapaneng taba ya kgwebisano nna ha eba ditaba tse ntse di tswela pele nna re ka bona dikamano tsa dinaga tse pedi di ba ntle ka baka la maemo mohlomong le dinaga tse ahelaneng le Afrika Borwa gobane re dumela gore madiboho ana ha mona dipakeng tsa Lesotho fela le Afrika Borwa empa le dinaga tse ding mo e ba mohlomong ho ntse o e tsalang ntho e tshwanang taba e ka ama meruo ya dinaga tse jwang re shebise taba ya phetisetso ya thepa taba tsa kgwebo jwalo jwalo
1: e seng ya dikamano tsa dinaga tsena na ntse le go dihaelane le Afrika Borwa goba ga o sena segaisano se setle e tlotla e ketele e tsantse tsena tsa dintwa tsena tse eleng rona re ne re sa di tlhoke ka ntle nanang ka ga SADC vision goba re tlameha go ema ga o thwe SADC vision ya thakiwa re tlameha re neng kaofela re bona go ra thusana go e le ga re lwantshana ka bo rona ga ke bonna ke haba tsela pele ba mbotsolimo jale ke nana e tlamme e potakelo e le sisi ke ipiletsa go mmusa Lesotho le botlhe ba ka kenyang letsogo ba matleng
0: O bontshitse gore Basotho bana ba gotliswang ba bang ba bona go thwe leamane lilo sebetsa kapa o se o tšhakela gangata Aforika Borwa molato keng e se ka ba o ile o batla mosebetsi nna taba e ga e tswela pele mme
1: le diboho le tsatha go na le ba mmalwa ba tsisitseng ba e le gore ba sheba mokotlo wa gago ba go ya kae ga gore ke tšhakela kgadi wa ka ba re ka mokotlo o mokalo ga ngata setile ba tatlha ba re ba tempela ga ba nkile mokotlo o monyane fela bale ga o nkile mokotlo o mogolo ba nka tsela gone seretsa kapa o lo di so ke nngwe ya ditsenge tse e leng gore ba kopana le tsone
0: umtsetela
1: etsa gore bale re tshele legally se re pata diphato tsa bona koloing e itseng se re re ntate mangmang a re a tshedisa diphato nna ke tla tshela ka maoto e leng se sa tlhokagaleng
0: Mohamedi, ga ke tsebe na wena o ka ba le seabo ditabeng tsena nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 mme re buisana jale le mofumagatsana ntsapi ena ke ga diphatlhalatso wa mokgatlho ona wa Migrant Workers Association ke bona bao he ba ntseng ba ithuta ditaba tsena tsa madibohong mono gore na tse ntseng di e tsala ke difeng PCFM dumela kgotso gore matisetso
2: nkgo matisetso tale
0: keboaon
2: lebele e tsa ditaba tsa gona tse re dibisaneng ga o nata
0: ke a lebowang kgone
2: ee ke ne ke re a kejale ka nnete madibogong ga re tla balwa gore ga re ya ka kwa ka di-passport-o tse nakong ka thoko go moo go itse re fuwa dikgwedi tse tlhago e be nkile suitcase yaka go thwe ke lo dula kapo ke lo batla mosebetsi ee ke lo dula ga ke tšhakile nna gona jale tsenana ke na le baheso ka mane ba nke ke nka ba ka kguta mona fela moletsane a ke le Johannesburg ya ba ga ke e tladi le teng keke ka re tloa mona ya ba ke tloa moletsane ke a tladi ke fitlha ke dilo tsa motho ene dumela ke fitlhile nneng ke ba tšhakela ka gofela ke a gutla jalo ka maoba mona ga ne ke le o bea lejwe wa uba gore nke ka fitlha fela mo beng ba teng ba ile mosebetsing ya basekere nke se ga re yenka peleng a ka nnete ga re tshware gantle madibo ga o fue kgwedi tse tharo ga o shebue gore kgwedi tse tse tharo o a di sebedisa ga o je matsatsi o a gutla o ya ga gore ga o a qeta o a gutlela eno yona ga se taba nna ga o lo sebetsa a ke ga o lo sebetsa le monga mosebetsi a ke a dula ntse a o dumelela tsama kuta tsama kuta e tsama dibo mona ga re tshwara gantle
0: gore matiseso
2: ntate waka
0: boemong bo jwale le reng le le Basotho ba bileng ba nang le o le Mosotho
2: ee ke le Mosotho e seng Basotho ane ka go fela ga re bue ntho e le nngwe nna ke re ka nna ga o tlwelwe batho ga rotshela gagolo ga ba na le tsa tse ntseng le dinako gagolo ga ba fuwe kgwedi tse tharo kgwedi tse tharo o lo di sebedisa ka tsela eo o ka di sebedisang ka yone ke entse motlhala ka gore nke ka gotla ke sa ya moroka gobane ke na le baheso ba fapaneng ga ke gotla teng kemona hop house mone ke fitlha ke duladula ke re ke sana le mokgwa le matsatsi ke fitlha ke duladula nna gobane ke fuwe kgwedi tse tharo ke gotla ka mora kgwedi tse tharo so go thwe ke ne ke ile mosebetsing ee etlile ga o tšhaka o tšhakela batho ba gole o na le nako ya go ba tšhakela o nka nako gago
0: gore matisetso ke lebile
2: gago nna ke a tshwareya gantle jale ga ebe ke tla balelwa matsatsi ga ke ile bo kaekae goba ntle nngwe gape ya ke tloa mo ke ya kaekae ke tshwanetse go ya ka dikoloi ga ke sena mokgwa wa koloi ke emetse koloi ya ngwanangwane se gore e tlollata a le mosebetsing ke re ae ka nete a upa o tla tlang lata ka nako itseng ga sa mosebetsing a upa o fitlhantshia moo gagaga ae ga a gotla o tla lata gape motlhang a sa tlang mosebetsing ke ntse ke shebile ke seke ka jea tsatsi yatla
0: nnaale
2: ke
0: ka lebo PCFM dumela
3: ntate makuti
0: kgotso ntate ke ntate maokae
3: ke tsela sa ntate ke ke ha suri mona
0: ntate tsa hla ka mona ka suri ga le bua hleng ntate
3: e ga mogana kona ntate nete ha re ha re mamela re dio ha ntate ba tswa ntate ke thabetse ditaba tsa motimo wa rona ha kholo fela go tlo a hlakile ntate ke ba ba bana ta ke ba tlo bua ka taba ya approach rona ba ba bana ta bana le maikutlo a hore se lokela ge a tumela ditaba tsena ha holo holo na ha Afrika borwa ka tsela ya boikoko ditse bo boholo ba hore se ba tsheke se ba tsheke se ba tsheke jolo jwalo nna tshe ke hana le taba eno ke ratile ha holo mme o mpoleletse go na a quota mo international law go rena e re eng ha o manetse ditaba tsa mme ha se le taba ya go tsekisa Afrika borwa gore e re fe monyata wa gore re be le mothoporo ya lewatleng ga ke go a bona ke taba ye e fihletsweng ke dinaga tsa matšhaba mme nna ko tlisiwa ka koa ga tlameya nne re tsekisa batho bano mme o buile ga monate mono wa ge e ga ba batho bano ba Afrika borwa ga ba re thabile e se o ga ka kang gore ga rena mabaka dinageng tse dingwe ka thoko go Afrika Borwa ge sire ntse re ka ga thabela gagolo re gabane le bona batho bano fela jale ba setse senotlolo sa gore re fitlhe male so ke ne ke rena ke batla botsa mme gona ebe ka mogatlho wa bona ga ba bone go le botlhokwa gore ba utlwisise jalo ka ga nne ke tšhabetse ka jeno le ene ke utlwisise ga ba bone botlhokwa ba gore mebuso le yona e utlwisise botlhokwa ba gore e kopane motlhomong boemong ba SADC boemong ba African Union ba boele ba kenyetse naga ena pressure gore heila batho ba modimo batho bano ba tlhoka go hema bano ba Lesotho ba tlhola go hema gobane jale le ba setisa go feta mono ke a lebona
0: le bule ga go le ntate tshetlha ka mono ka hasodi mamaditshwarelo 2121-9956 kapa 59956 ke nomoro ya mogala metsotso e robong ge gabile gore nyana pele PC kgotsa ntate tinto ee ntate ka bokhutshwanyane fela le otlotle
4: dikamano tse mofuthu le megato ene e ekeneng e mengata re na le UN re na le African Union re na le SADC na me khatu ye ta me bi ntse ke senye ba ga le tsapa ga bona o re pata le sebo ka dinti di sa se bi ke ne mba so to ba la nda ke ke me khatu ye ndi le dinda di ma kuti o re ke ne ka mo tu re ke se se dinto ke ke tloile me khatu ye e senye tsa ntse ke bona lo bona ntse ka tsapa ga dinti e me tsung tsile ba ba eta pele fela ba di kuti ke pete ha le tsaba ha e tle dinto
0: dinto ka
4: la la utela ninga ke ke le bua o nda di ma kuti
0: mo no re mo hlomo sara ke ke ne di pake
4: a ke go tso ka tsala ke ndabe ke na di pakeng wa dungu so we a go tlo ba so to ba buja ka bobala bijana mo ikena nteng nna ndere go kala ke ndere senya tsela la bona ke ndi tse ndu si tsa tsa bona di teng mo UN ke eno African Union ke eno sala ke ke eno a ke le nda me tsena le me hai ke la gana o tsela gana di diploma passport ka o fela ke
0: le bule tinto
4: ke a le bona di mabuti
0: mamedi 2121-9956 re ke mo fe monyetla gore a tla ke ene ditabeng tsa rona empa he re nkeng ke eno a o qetela e le go a tla ke ene go tsona PCFM dumela
5: selo na tepe tsona
0: ka phelophelo ka ntate ke ntate maoka
5: ke molefi ka mona ka ga leqele
0: ntate molefi leqele
5: ena
0: ntate
5: ka nnete ke mametse ditaba tsa mme ene ke ne ke utlwile ka nnete go na le moo ya kela ka kua sandia moya jore ke a gola o tladile gantle fela jale mo moyeng ga o se mmotsa go kana ke mekgatlho e feng e keneng a bontha gore ga a tshwaranye eo gona ka nnete o ka tlase ya le moeng jwang go sanka ditaba ga ke tswela pele ke na ka nnete ya matšhaba go balwa melao ke eno e teng empa gona South Africa mtsakarendate ga di tirelela tsatsi le leng le le leng le le leng le le leng mme ba e ntse mogapa ba le teng ka gaka naga ka moe ke utlwile o itse ba buile le letona le ketaba tsa bona le ya ntlo ke ka pele ga kae letona le tla ka fa taba teo ba gore taba tsa gona di sebetse mole ga golo naga tse e dintlhileng di leng landlocked ka gagana ga e le nngwe go thweng ka tsona ke tlola molao ga utlwisisa go tshela le dibogong o sana passport-o na go tlhokagala go South Africa ga e re faena e re kekebe ka baka kena ka moo gobaneng go sena charge e nngwe e re e fiwang e tla utlwisa motho botlhoko go a se ka nnaya ka moo e seng motho a se ka ya gobane kale re tlameo yanageng tse dingwe hona ke nona mme o ntse a tsame sala ge tekiso o gara o ntile thutu e kae ya o ya kae e re o botho tsa ba bua re shano mo ba ga ba ya Botswana ha ka ba ha e Botswana ka bo motho bona ba jaka fela ga a wena o ntile thutu e kana ha e Botswana o fella mona ka ne ba ka go thuse mono gona le tona le tike ka pele ga ka ile tlage le ya ne nngwe ge shebo gona ntse di ntla tswa tracing ke batho ba kwa tle South Africa bona na ho etsa etse ngwana tjena ho ja pa population ya teng ha e ka ya kwa pa ke ga ga ga ha me le gona ga ba sotho ga kwate se tla tsebo gore mmuso wa rona o tlo tsebo gore o kopana ba ne ke le motho ke dire ka kopana le mmuso wa South Africa
0: ke le bula gore ntate ga le bona ntate ga le bona ntate mamri e re ke mo fe mo nyatla ga tla ke no tsona mme
1: ntate
0: e men tsapi
1: e hona le potse neng e botsa gore nna tsara ke le African Union na ha di a kere
0: e
1: tsara ke le African Union e di kere empa ka ba ntse bona lentse sa tambo nkuwe ka tswa go go tlo involve le United Nations e lo re le ona ke tla ke nya ntse o tlo go no bona sa ba tlo ka tla nne ke le le go tsena ebe mona le monta ka re nna le tona re buile le lona na ke hape le ha ka le tla lokisa tabena e neng ke tla ya ga ba go bana le tona ne lona re bua le lona na botlhale ine lona le nna tota le tsa di tsa ha ke ena ta go tlela go bona empa ke tla nna le mo tsime ya tsapa ke ga di ke nna nya re tsino ba ke ke se le tso se tsinya le tona ke ka tswa ka nne
0: empa ntlenya tshutshumetso le bona ka le ka ba le monyetla o susumetsa gore tshe le ngona ga tlane ge tse mosebetsi ono empa le bona le na le matla gore le ka susumetsa
1: eh ya ntse
0: ke ya le bona
1: challenge ke ya gore sala o tla thola ngata ha re kopa nnete ntse re postpone no go tsho mo tsontse le di mo tsontse le di mo tsontse le di so re ketela re bua le secretary ya ha se se tsara ta tikitse ga ba re tsane ke le lokona le ngona ntse ya le ka ka mo go le tsang ka teng mme ha re le ra fumana mo ntla go go le nnete le mo tsontse e kena ka kopo se re botsa di tsho tse dongo o ba se tshaba sene la go bona qalong ke na le WhatsApp ke mo go bua le ba se tsa tsela tsa ba se tlhakeng ditlhema tsa bona di fitlhela go bona tsedi ebe ke bona re tla bona bona ba sena di passport re bua ba le batho ba se se go di tlhakisa ditse ka pele bona ka gantsi re na challenge ja gore ha o sena se tsana le di passport ja ha o le go le ha o e fika tsedi ya nna e tsua ba kona o patela se se la se ka fela ke tsapa la go e patela la tsana mo go kona o tsana teng
0: mohlomo ka kena go tseding ka pa che
1: mana putse mo ne le seng ke pa mo go
0: a ene lo refela na gore matisetso na o motlwile o ile a bontsha gore na ka nete che kutlwa ka o tlatsetsa ditaba tsa gago jwale ditaba tsena ha di hlake gore na jwale ha motho a nkile thoto o sa tla shiwa ka thoto gore jwale mohlomong mohlaope o ya mosebetsi fela ho se jwalo empa ana le bahabo ka mono ka lapeng go ya sebetsa ditaba tsa malapa tsala pele mme
1: go di teng ha go le re ketelle re mphitse statement se le nong go ba ha re mutu re na go ba neng sa ratse e itse ba tsa ditumelano tse ntseng ke sa ka ke di dinga ha tse ding tse nang mabukwadi wa ke e temela wena ne ke re ka bala ke mpa ke sa ketela e ya itse ba go le bona le ntatela ga ha bona le bakala go na mane ke ile tsame gore re itse ke tsane le South Africa ba ba fika re tsetsa tsamelona ka tsela eno ka ho ya ka motsumiseng ha re ntse re bua le ena ba di ena ke nna se mo bitsa ke ha ba bona le melao e ke tsirele tsang ke le di tsina ke le di na ha tse landlord ho ba neng ke ntse ke ya ka ntse ke ba tsekisi a ba bona ba ba tsekisi ka ba kala di kamano tseo sa ba fika ena le tsone ke ka se tsi ntse ka tsela eno ni ka ka tsela eno ho ho be di ding go ba ditumelano tsona di tsentse re sireletsang kgatlhano le tlhekefetso ena kapo kgatelelo e neng South Africa e batlang go reetsa yona empa South Africa le ha eba batho ba ba setsang madibogong a South Africa ke bona ba ntseng ba reketisa ntse ba tlola molao jale ntse motlhompi yena o kgotla a etsang a re sireletse a bua lenang la South Africa la Home Affairs le la Home le la Foreign Affairs gore a bone gona baneng ditokelo tsa rona ke phetha mabaka go na sa ba se tsane ka ntong sa ba buja ha ba hore ba batle ka nana ba bona tela ga tsame mo ga hatse di mmile le le watle se tlame ho le access le lone e le nyana ntse le go na re ntse le go go mo hlompi le ntse re le le go tsaga ga ba ka tsiba ho ntse o senya ho ya tsi
0: ke le buile ha holo mo fumatsana ntsapi le ka moso go tla o tshwara mme go utlo gona gatelo pele ke efeng ke le buile ka nako ya lona le le mogatlo wa Migrant Workers Association. Ke le buile mme mo mabri wa PCFM re fela mona le bitsola ka ke tla di makutle ge tla sala ditaba tsena morago ga ke tswa mona ke tla etsa bonnete ba gore ke sale ditaba tsena morago re utlwe gore na ebe di hakae go ntse e tsala jwang. Mo mamedi ga re kopane go sane le bitsola ka ke tla di makutle jwa ka se ke tlhalositse ka hora ya lesome le metso e mmedi. Mo mamedi e ba le bo mamedi bo monate go sie jwale matsong a Funky L.
6: Mamedi so ba mamedi ba se a le moe re le se a le moe ya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itla mme o hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilicense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipeelo tsena ke tse e latelang. Go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore, go fana ka matlhakore ka o fela tabeng ya botlhokwa, go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le o sengwa lebitso mananeong a rona. Go hasa mananeo a sa kgothaletseng kapa o tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe. Ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo. Bamamedi ba ka lebisa boipelaetso le kgotlana la ditharololo la ditaba tsa gaso, Broadcasting Dispute Resolution Panel, ofisi ya lekgotla lena e fumane ya Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang. Go ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa gaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
7: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
8: PCFM, your pulse, our beat.
9: What up, boy?
10: Let them know what time it is.
9: Ladies and gentlemen,
11: it's a new day.
9: Tune in to the very best.
8: Funky L.
12: Yo, stop the tape. Hold on.

Hore ke bo raro di tlhotsa ditaba PCFM di ballo a ke tbello jane mo amedi dumela. Le kalala ditaba tsa le hae le sepele sa letla tshwara mmoka wa ba phatlalatsi ho arabela tse ding tsa dintlha tsa tlalego ya monamodi ka lona. Mokanselara wa matshwaeng Hangkgasi Bonghadile Phethesang Nkgasi o re dipila tse maatla tseneleng matshwasong a selemo di sentse ditsela tsa bona. Setlhopha sa phepo e nepagetseng sa maqhaka Berea se tshwaretse ditsho tsa sona thupelo go di ruta ka tshebediso ya setofo se bolokang mofuthu nako e telele le go boloka dibeso. Go tsamatšhaba, mogatlo wa dinaga tsa Europe EU go thibela theko le thekiso ya Gauta e tswang Sudan o e qosa ka go sebedisa tšhelete ya yona go tshegetsa ntwa ya lehae. Go tse ding, mogatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o re o ntse o na le kgaello ya ditšhelete go lwantsha sewa sa Ebola ka ga mehato ya karabelo ya yona e feta dikgakanyo tsa ona. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya bosupa.

ma go fatšheletse mona ka bokgodi ditaba ditsa teng ke tla bona ga gore na ditaba di tsamaya ka tsela mofuta ofeng e morefitšhe pepe tla bona gore na ditaba di tsamaya ka tsela mofuta ofeng re re ketse tsena fela morefitšhe pepe re tsebo gore go bone fela na re sebetsa lwang re ketse tsena fela ke tsebo gore go bone fela gore na re sebetsa ka tsela mofuta ofeng e morefitšhe pepe pele re ya ka mane ka Europe ka mane pele re ya ka mane ka Europe ka mane eish aiko ga le bana Satanyana ka net na le tsheke tsiwa go bua ka tsona tsa Europe mane di thatanyana bana ke re tlhile buene nne batho ba se ba fodifodile mo re tsitse pena ke re buene nne abatho ba se ba fodifodile ka mo go di tsaba ka teng o ba le tsheke tsaba ke na mo re tsitse pena na le ntwe e ke batlang gore ke teke sebetsane le yona mona ke ke sebetsane le yona mona ka mo go di tsabela ka teng mo re tsitse pena na ntwe ba tla ntlekeng ke mona ke bone fela ka po ke re nke nne mo re tsitse pena ka mo ga go hlokahala ka po la selo ke bophelo ho se paparitsane sa Mamelodi Sundowns ana tsaka mara ka Sepping sa Stellenbosch le lena Kaden Adams ya na le bo 35 ara bapala ho Mamelodi Sundowns a bile le team paparitsane sa mopala fa tse tse di tsola pele nna he zane tse tharo mo re tsitse pe mo kwana America ka mo khodi tsaba le ka teng hey mo tsbane no na pele o papadi ya bona le Czech Republic nkhono wa hayo la fokala ke yena na mo khodi ka mo khodi tsaba le ka teng wale abapala ka nnete ka mogamono ona ntse a le kwana a itsella pele ke bona ba ireng a ka tau fika na go nyana fikile e be hetsa tsila mo tlebelo go seng e le ka nnete ke bona ba ile ngore go etsa etse di tsaba tsa mo tsona ba e ke tsala ba se ba tlekeditse mo inquest inquest uma bo bo pheko ntso ba inquest bo thabo tshetshela ke bona ebe leng gore ba tla e sa loso go jwale ke yone taba di melo jwale ba o etsa dipatisiso ka nne torna ha ile antse se se thinking ba mshibane pelelo ke a hore ka popelelo ke a hore ka nne tshe o ntse bo tlo ba hai ke le ke tlhokomela tso ka nne tse la tla di investigation mo na le mane se sentse di etswa go to no foul play is suspected elo ha o tswe no foul play is suspected o tlo a tshe ha ona pelelo ya hore e ka nna ba motheno ho entswe ka o ipola ile impabula go itse ba ya impabula go itse ba tsaba ke ntse se tsentse hore batho ba ka o feneta mona ba ka ta o feneta ka boqhetseke ba etsa ntho tsa bona ebe ba bapala ka ga tsa bona hantle ba etsa dintho hantle batho ba fumana mono ba bona hantle ra motheno o ipola ile ka motheno o wetse mona e ka nna ba gona dinthongo o etsa etse tsena o di bue ke kolo ya e ka nnete ba itselletse palo tsa bona ka tsela e ne fa e seng pa go ke tsabeng tsena sa Kaden Adams no foul play is suspected lo re ga ona letho le ba lebelelang gore ka nna ba go tsiye mo tshikisa o hike o ntile bophelo ba ha e fela bunkuye ke batho ba ke re ka bona he hata ba tsereng ditsela tsa mo re tshe pema go bona ditsamaya ka tsela ya mofuta ofeng re a tsaba hore de ke pele go mono re a tsaba hore de ke pele go mono mo re tshe pema ke ba leng hore se ba tsadisa Mamelodi Sundowns le Divine Lunga o la fa ile ke tsaba tse mo na tele yena a ntse a tsamaela ka mono ka tobe ke ka mono ntse a tsamaela ka mono ka tobe ke nne leng hore botsotsi ba le se ba hlahe ba botsotsi ba le se ba hlahe se ba fitla ba thunya koloi ana tsama ka yona ka pona tsama le ngwana a bo le mothemo le ngwana ba ka bo le mothemo mo re tshe pele ke yena di ba lunga ke motho wa ka bana ka Zimbabwe jwale ya ba ka nnete he ona le ka bana ka di tsaba bontsa Hilbro mo re tshe pele ya ba di mo mo tsaba thunya koloi ba thunya koloi ba thunya koloi jwale tse sa le tseng ha morao ke tsa hore nne ba bone ka nne ba ba tshwantsitse le batho ba bang go batho bana ba neng ba thunya ba re ba ba tshwantsitse le batho ba bang se bona empa ka le hlonolo ya ba ka netsa ho di kutse tsa letho mo sankana aba khona ho ka nnete he a ile di kutse tsunga ka mo khodi tsaba ka teng hey tata u bima mo re tshe fem tata u bima ka mo khodi tsaba ka teng ha re fete mo re tshe fem ka re ka tsago tsego bontsho re tsatsinga ka teno ka o tsane tsa FIFA World Cup ke first semi final ka tsa France le Spain 9 PM ka tsinga ka teno mo re tshe fem ka bona na

0: gore Peace FM se bara go ikemetsa tso re be ya ntla ka morao ho ra ya botselela 8 minutes after segese kona ha tata grupo nga tse khubiri mabre Peace FM ka libitso ke tetela fa ne ke phumo ke tsela ha pe ka libitso la mic checker ke mcheka na ke check solution ke the navigator of them airwaves hey ke motho a tshwereng ke ntarama ya ke motho a tshwereng ke ntaramane mabre Peace FM Empire ke tlabetse tlabetsa mabre Peace FM tlabetsa ka mogodi taba le ka teng ka no hantate ya grupo nga tse go bedu fela bana hore nya ba suipa mo bra Peace FM ke tenya tsa sile ka tseno jolo ka mehla kwa no lena la dipapadi hantate ya grupo nga tse go bedu engine mo tlatse ke bra Peter ke box sa ba fukeng ra mo sedi aka DJ Buta mo bra Peace FM ya ka mogodi taba le ka teng mo bra Peace FM ka mogodi taba le ka teng tsa sile ka tseno ele la bobedi bekeng ya ele la bobedi bekeng mabre Peace FM klo bua le ntate Bob Mafoso klo bua le ntate Bob Mafoso mane klo bua le nana kwa mabre Peace FM klo bua le ena mane Gorato 10 to 7 bere filtra 7 o'clock mane ntse re tshokela le tse re filtra re tshokela le ena mabre Peace FM ee tse re tshokela le ena ka mogodi taba le ka teng go tlo tla re bua ka dipapadi tsa mopalafatshe bjale re sheba naga tsa rona tsa Afrika bjale re sheba le rona re le Lesotho rona motlho o mong se molemo seo re ka se unang dipapading tsa mofuta ona na ke se feng mabre Peace FM ka mogodi taba le ka teng ge ke itse tsena fela ke bona gore ntho tsaka di monate di kaofela ke bona gore ntho tsaka di monate di kaofela he mabre Peace FM thanks to mafokeng Ramosedi aka DJ Buta na tsamaya jalo le bantikwe aka Mabombo kore ga ntata ya korupo nga tse kgobodi ya mabre Peace FM betsa fela ka matlamaholo mabre Peace FM 11 minutes are gone after segese le botlhe ba tlileng pele o bona tsatsing le ka jeno kore ga ntata ya korupo nga tse kgobedu Peace FM 92.8 104.3 baro your pals our bid your pals our bid ka mogodi taba le ka teng re ke matheke ka mane mabre Peace FM ka sehlopheng sa dijabatho re ke nke sehlopha sa dijabatho bona kapeka betako e mabre Peace FM ke tseba gore ke fete tlo bua le Mr. Ramaputle kwano o hasa diski auti yaka o hasa diski auti yaka mabre Peace FM awe hasa ka makgethe a magolo Ramaputle hasa ka makgethe a magolo Ramaputle mabre Peace FM mme tlo bona gore na re bua ka tsela mofuta ofeng a ka tsho rona o qadile kae o qadile neng o inspiruwe ke bo mang ge tseba bo ntate motlatseng tshuru lapeng kwano ge tseba bo ntate motlatseng tshuru ke bona ba ileng ba etsa ka nnete hai khona le ona o la etsa e feleletse Brian ke mone qatha kwana mafelo a ene le mafelo a mme ya mafelo a mme ke mone qatha kwana ntate motlatseng tshuru bas den a
1: kakapa
0: sharp is it
1: bonate twa
0: hai botsotsi
1: botsotsi ntate wa tsiba ba go ntsembere
0: Hey, I'm not to fail. Un tsembere.
1: Un tsebiki.
0: Eish. Kama khatsa ba ho fela.
1: Ne ke a modiboka ka pe go lo a ka ne te ke tlo le wala le pati go hlompa ke me tse mpotle. Ba ma me tseng a ntata ya kuno kopo, kuno pontse go di mpa ya ke ba le ba Yesu. Hallo, mahala. Happiness.
0: Ba mo natefe.
1: Ya ye ka montse go jabela ka magato le thabo le monyaka fela ke tlo ntse re pelang ka tsona ka kapa.
0: Eh.
1: Empa ya u ke gata gata tsa empa fa ile go jwale a ka ka pantse re tshwere ka ntina he. O ka motho a sa hlaga di fule manyala ba neng ba batho. Mm. Ke bua tjena ile go bana gela le mohlankana ka malo o tlhile bo ka sele. Mhm. Ne a yo se a mo si le bebe tsa o feta mona mme a o fiane. O ka jwale se mphetinyana ale se tsoseng sa di jabatho simpetinyana branch se o le tsona se se se le falletse monjwa le bile yena e ka ka he into a blouse
0: he ba
1: tsana le ka nete re sentse re re la pala na re ne re fitisa matsibiso e bile ntse re tla ne re butse ona di tsamaya jwang ka tlo tshwara ke le o thusetsa ka papa wa ke jola o sha busing pitenya na branch ke ma branch ama cha ka go mahala jola ga ya mella ke dintho se tebelwe le tse taba tsengata go mohlomba ka thusetsa e ba taba e go hlokwa go empa ya ke taba tse tse tloileile ka ona ntate ke ha mo ya bolela ba le ba fa faletse ha o phumola ka go tsoka ka papa go le ke tanne ke go utle ka go se mbetse bile go na ebe tama Afrika ka di ba neng ka kape go
0: hey tabatse se mona te bas dena tabatse se mona te bas dena mpa he di tabatjana pala BK abe hantle ka mono le balela pala motsietsi yona la shaidi se mpitenya le babe mona te le bona bas dena
1: o jalo jalo jalo ka kape go lo me ga tse o le ntse tlaloka a ka ka potlo mona ke la ka la pinta te a di ke ke a bona jalo ba shimane sale ba le teng ba kene ka mpone go beketse tlantse na batlatla ba qalella ka di friendly game le ho itshorisa gore tle nako yane ha e fihla hebele paetse mpa he ya tia ya hlapanya ke rekile ka o fantate gore na ke tshwere ha kae ee ke le ka o fa ka kapa ke ne ke tshwere ke a tia ya hlapanya se tsing ke a molapo ha ba lo tshopola
0: o tsholwana
1: ah moriano la go shebile le ke fitse ne le sa po 11 a ke tle bene ke bone go ntheka mo ne piwe ke a tshwe maqala ndape ka lo malapane ya tsabe a impe re pepe pepe
0: bile ba se na o utlwe le ya di papa dintsa di preliminary tsa CAF Champions League di preliminary o lwang le tla bapala mohlomong friendly game tse pedinyana tse tharo le ditlhopha tsa ka nqila mohlomong hore nke le lead test bona skipane
1: ha ga ka pa o nga wa e ke ma tshika tsho yo la ba go nga wa yo nge ntse go
0: nga wa
1: ya u pinya le ga ka pa yo ga u kwa ke tshokire ka khona o tswabe ke tla ngatla ba ke kalela ka di friendly game e tla re na go eno fitla o bana ha ngatla ka po ke tshutile go wa fumana papari tse ndi ba bo di bo September e tla re na go eno fitla ga be se ile ga tshwara ga kwella se re tswa bo mosanzinyana mohlomo mo botswana se re gutla yona mosanzinyana ga e puti le ka nqinala ka nqinala empa ha ke le ga ke tshilo ke re ke tle go fetsa na se le futu pitsa ha se ile se se ga nka o matla hlama wa le jale o tla fa ba sokho hlama empa ya ka bo go tshwanyana tla re na go eno fitla ntate ya dipapadi tseno ga be se re na di friendly game tse malwa tse international e ya ka kapa ho go tlameha re se ga bua fela ke tshebe hantle mpa ya moriana ona o loetse ha ba ke kheze zuzeni hapela hapela hape sumela diponto pala pala prisia le ka le theko sa yine ka pele pele jole ka nkena ke sinya chef o tla nkha o sa bola ka kapa ba itukise ka atla re a gutla mme re gutla re ntse re le jwalo ba ha ka opela ka kapa ke le ka o tswasa ka se go pensa ona se ka tango ba kampione ha re bua ka mohlomong ka first 11 ha na la ile monga tsa mo ke ne ke re ke ga ba le ba ba bipiana ba le ntse ba le dikoko kwana Durban City le pa go tlhile go mohlomo a le mongwe a tla go o no ntse se tsala mo pa go tlhile yena ka nna ba di me tla ha le tla go jolo ntse o kwa bona ke monono o mo ka ka e ya ga ka po ka o pa ga pa se ka ba tsala ni sa operation le kwa empa he be ke nyana ka tsela sunta ke tla ba le motsamo o tla tloha ma ya le mano ya Scott Hospital tla re boela re khutlela waterfront mo Scott Hospital re go bona ba tsetse molo ka ditaniana ke pampa senyana e tse le hole ka o keteka ele motho tlhitsa tsela la ela tswala jona ke go a tseba o he o ona ka monta te ka tabetsa bo Scott o wela ka ona ka mo ma branch a o prota ba tsantsa ya bona ba bona go tsatsi la o sale di a fella e le go mo sebetse o tlo tsiba o wetla wa sunta ba go tlhagise di mphotse lo tswa mo no le ke nyane e tlanyane operation le tloa empa he ke tla o fa yona ha e tshitse ka kapa e le mbeki ke tla ke se ga o bola ke a tseba o ntlela o tloe
0: a mo na tefela ba tsena ga tla bua be ke tla
1: let the good times
0: roll roll on let the good times roll ma a tumela go tlang ke a feng ka mo ho ga kwala
1: no ntate mshimane u tshunya chebe things fall apart Mr. Provai hapela hapela hapela hapela o mo tsho tsho feta dile mo tsho tse ke se tseng le yena o bane ke sabaga go tsela ke go batse ba le ka tia tjane ka kwa khila ka ga ba le yena jwale ya ba le mosane se rena a nta to mo tjotjwa ke re kitse ba shimane jwale ke beketse ya bone tsela ba le teng empa ke ya boga go ba le kampong ha ke re ba kampong ke le ka go bontsha go ba go wa le tate ke bua le wena ke na bantse ba le mo a wa o ne pa etse o feta o ne pa ga ga ka
0: ha mo na te fela ba se Roll on. Ya la ba ena go rantsinga tatumela go tlang la season ka net e mfana na o sa go tla bo Africa borwa bo black leopards bo moroka swalosi tsa maile tumela go tlang tsa maile magopo ka net mo Repetition FM e ga go tla mona tla re ei ke tla lo buimanyana swalosi ya nkolota ka mane ne sampatale a re ne sampatale bile swalosi mane ne ba patala ba paditsena bana ba ba supile ndi le bona ba ile ngore ba fuwa ka nnete jwa le gona e be re sala morao ke gona ba salang ba ba kolotwa ka mo go di tabela ka teng jwa le o tenye mo re PC FM la khutla jwa di khutla ra ka bana ka di jabatho ka mo go di tabela ka teng mo re PC FM tlo jwa he gore na tabela tsa maka tsa mo fetse ofeng ke tla bana mo re PC FM tlo pa di etsa dipeto especially mane o technical team a tlopatseng a tadi fetotse lona mo ona mahale mmona chemono la fetwa ka le ba ka ba ola tsa ma James madidilana la tsa ma ka nete ya ba ba le fetotse linga petse mmalwa ka mono tlopase o sofa hontso le jwalo tlopasa dina ga na o fetwile ka odimo na o fetwile go le ka odimo ka le ba leng ka mana ka maileng hore di ba pari bo holo di le tsa tsa sia tlopa ka taba tsa netso ala tsho ka nete ntatimolati ya re tsedinga nnete ya setse matleng a gona ke ha mohiria sa dutse fatshe le mohirua yo le ba bua rwa le lo re ka nnete he re fumana gore tsedinga tsa ditaba ha di tsamaya ka mogoba mohlomong gona nne re kalakatsa ka team ba Repetition FM seo re tla utlwa he gore na di tsamaya rwa tse go bona petro ka nnete o hlopa tsengata petro tsedi etsala di hlopeng tsengata haholo ka mane ka hlong ka mane jwalo wa bifa pua ba ba ndwale ba ba tla o gema le maemo a Premier League ka nnete re ha ile hantle re hloka hore motho a dulang tulong seno sa bo head coach a be le tokomane tse itseng le a dulang ho ya tlatsang le yena a be le tokomane tsa mofuta o itseng ya se le maemo ona re a le ntate re se re hloka maemo a itseng ba re ntho ke di-level se batho ba ona jwale ba re level se batho ba ona jwale so re tla bona ema Repetition FM na taba di tla tsamaya ka tsala mofuta ofeng sehlopheng sane samsamane go taba dingata godimo mo taba dingata ema Repetition FM ka sehlopheng sane samsamane ne ntse le batla ntate kokoropo maobane a yo laibata ka nnete laibata o bataba tse ka moo sehlopheng dingata ehlile go malwanlwatlha wa ipotsa gore na ba tla ba teng batlhe ba tshwarelele ntate ga maputle
2: Checker.
0: Sharpuzet.
2: Tori Moya. Tori did take a Latin. Baga banyan zin tamika ofela hawa na la, Checker.
0: Ba banyan zin tamika ofela.
2: Hawa na la.
0: Hawa na la.
2: Ya check.
0: Hai, oko refe. Nanda ati agitla otzi bakhali, noko otzi bella kai kai. Che, reski bika atro. Tuwa koike naga haga, jiri noko otzi bella kai. ha ke bitsa le bitso leno le bitswang mono jwale o nole sebohudi ebile ke nne ka ke tlao ke nole sebohudi ka mara ka mo Africa FM putsalatsa ka mono
2: putsalatsa
0: wa tloa wa ya ka mane ka sepoleseng sa rona sa Lesotho wa o tla mo ke bone ntate na le video ene ba ene ke sa tsebe ko wena mono o di laola tse le mmoro di laola ba go kwena ke se bisi
2: ke shapa di tennis mo
0: ke re hai bo ba go kwena ya hai bo ho etsa la ha ke re ku utlwa pe o ga le ka mana ka gasongontso le tinga ke re ne ketetse ya hore ka kwa ku utlwa hore o hasa di ski wa di otla ka teng o go ndwetse ina di ski na gona o e kadile kae ha o hola o no inspire wa ke mang ho nka na go e kae o ithuta di bapadi ka go le bala o ga jeresi number 11 eno a e tshwara ke a tseba ke mang batho bana ba 22 ka go le bala nka nna ga ba 20 ga tlwela di goalkeeper tsona di bobebe 20 e gona o e tshwagalwa
2: Chaka ngwana mega so tshuluwa lo ki ke a tsema sutu di medise ba mamedi ba ba PCFM ha nda tai e yo lo ka o tshundula ka le bitso ke tumelo Ramapute the big a twale ngwana me itle tabena ya ga so pa pre bola maoto ke ka e qala gale gale ha holo a begging book 2013 ke mo ile tla ka e qala ka matlama holo ntse he ke ne go kuba ntse ba tsho ba ga ho tla bo primary kwa na bo high school ine la re ha ile ba tswa ka le baleng ha ntle bana ba mpitsa excellent wala ke ba pete pre bola maoto ngwana kale ba mpitsa excellent wala ke ke ipotsa na ntse so fola ba pele seno
0: sa pirate
2: yeah jwale ine re ha mo kutisa ne ile tsa sabo ke tswetse ka ntle ile jwale ke tla tswela pele ka ho hasa ka ntle jwale le ka iqala bo ma 2013 na holo ke hona le setlo pa mona sa 2013 2014 ska ba tlhile ntse ke go SK kana go ime eh hona le China mona Messi ke di melomo go pola ngwana mme
0: mang
2: jwale ke mane mo ala hlang ka tise hona nthwena ha ke ntse ke yetsa ke hasa ka bo yona ne hle mo tibita di bapadi ya ba go longa ke la speaker a loud speaker ga se buela hole ehe go kwa bono ha ba le di speaker tsena tse tshatsa ntse ke tsama ga gao ka re ka di maiki mono ya ba ke ntse ke tswela pele ka yona ba papadi ha se na papadi ba le mo tlo ngana ya ba go kwa mono bo ma 2017 ke kopana le ntota le tshobola free police ee jwale a ba nkosa ga monna ke ne ko fitlhile nthena wa ba ba ka yone ke a tla mokuka jwale a nkgwaele ke kena ka phutalatsong ka mane ngwanane jwale ke gopola gantle papadi ya pele ne le ke hasa boemo bona bo professional ba premier league ke papadi ne le pakeng tsa diodi le LVF ngwanane ke le ka mane ka T1 jwale ke ne ke otlhe ka go lewa pele ya papadi jwale go uwa kgepitsong ke nako ane ba mamedi ba tla kena jwale ba tsho gona le mo utlwa jwang le mo utlwa jwang jwale ba ga a khona ngwane eno o a baba e mme taba eno ka bo yona ile a mpha maatla checka ile a mpha maatla ya ba jwale ke sentse ke tswela pele ka gaso e ne a papadi ya bola maoto ngwana mme ate ya ba bamamedi ba thabile go monnate mono ke nnete mona le mane go ne ntse o na le dikoloso tseno ke a tseba ngwana mme ntle la ya ba sentse ke hatetse pele gaolo ke a tseno tsa bo di-criticism ngwana mme wa tsa
0: tlamelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ke rata ntho thweng ke mental toughness. Hangata ke tla bua ka mental toughness, ke tla bua ka mental strength, ke tla bua ka resilience. Hore rale a ga re greetse se tsume ya hla o bo so ga e ke a hana. Wa ska ba tla gona o lukisa ka ile hore ntho ena ke a yetsa go fitlhela batho bana ba dumela go nna bana ba ntseng ba ba nroha ka bana ba ntseng kol.
2: Eya
0: mona. Ha mana tefela lo re greetse se mo jola ka o tsho gutlwe ona le ntswe lo lobuile. Na kwa ngwe re na lo eng ka hampe a the ya o ha ha ka re go ngwe re le kolekola ntwe itse.
2: Ho jwa lo ngwana mme jwa le ke le ka ding ka le di comment tse ntsa bona mono ba ntse ba bua ke nka ele ke ka ha go ba bontsha mofoko di teng jwa le nna ke nne ke ye mogao ke shebe ke go okay ke ka nna ke lukise mona le mang le mang. Ka mono checka ngwana mme ha ke tsene ka bua ka batho ba bangata ba ile mantsika le tlo nna ka nna ka tsela. Ba tsaka mo mthibo number 1. Interview ya ka ya pele se ya le moeng. Checka ngwana mme ile ampitsa se le moeng se se go lofa na ha. Mthibo number 1 mo dikongwa ba tsha ngwana mme mono. Gore ya ba yo le ke ntse ke hlaella o feta. Gore ka bua ka batho ba bangata ba ba mbona ke dimela ke tlaba le bala ngwana mme empa he. E ke le ka tsela pele ka leto lena because ke hantle ke a me mona office on principle ngwana mme se ka principle ya ka di tsonga go ke Q3 ngwana mme ntho a tsile ka e qala ke a e khuba ine ke tla e qetela
0: ha mona te fela eh
2: e ngwana mme ja le ile ila ba taba tse ntse jwalo ke ka hona ke le nna ka tloa ka qetela ke se ke ya ka ha go sepolisa sa Lesotho jwale go khutleng ha ka jwale ga tsebo go sepolisa le dipapadi ke mathelele le mengwana mme jwale go khutleng ha ka ngwana mme a tshaba ke ba ba botata. Ke mona ke tswela pele Basotho ba ntse ba gatshe jwale o ile jwale re se re tosala le bontu eng jwalo jwalo empa ga ke mona ngwana mme ke la ka gutla ebile ke gutlwe ke ntse ke tswela pele ka gaso ena ya papadi ya bola ya maoto la o le jwalo checka ngwana mme ehile gantlentle batho ba ileng ba tla ba inspira
3: ditabentsena tsa gaswa papa le molomo motho bolo ka haunu ntso tsho ke ikule ntso bua ka ntate motlatsi tshuru mwana nne ka kapa e gaso nya papa le molomo motho mwana nne a ke tshona ke ya ntse ho yena ha holo ei la teng ho no mamelwa ga diwa ha holo mwana nne ba ne e mandela sa le mo South Africa bo kwa le tshedi mwana nne ke mamela botlhaba go fa mitsikulu
0: tsalo go tsile ona lwale le mo ntse 60 mamma
3: ha bo tsholo ngwana nne tsholo lo kaoki
0: tsholo lo kaoki eh
3: ya bo tab guy jwa lo ba le nna ba tla ngwana nne jwa le hle ke mamela ke rata o ba itisa haholo ke na ngwana nne
0: ha re
3: ke wa tseba
0: eh ne ke re ke tla fela hona ho nka na go e kae hore o ithutile dipapadi jwa le ha se dikere ka ba le ngwe bo so flow affair
3: go tsho bo tsho kwa go ri ngwana nne check ngwana nne o tla ukwa hangata sebudi ha se ha sa bo di stopa mohlala se a qala ngo ba bona ba hlangana ba tsala ngo ba tseba jwa jwa itse o ka go ha sa papadi bolo mo ha se ntho bo nolo e thata ngwana jwale ka le baka la experience ngwana mme ke ntho mona go o se o sheba fela go na se tlhopha se batlang se le matla ke se ha di tlhopha ke ntokopa wa bona go sena ke sona se tlo tshaga bolo ha go jwale ka hona o ka ithuta some individual players o tla bona mohlala a pele no mo ga le shume go na le ntho tse ba unit tse bang re ka ba ikgethollola ka tsona ngwana e mo tla ba le threat e mo khokho ha ile tswekere e mo ngale motenya wa bot jwale ke mang mo tla bona o ke ka medi tshwara itseng itseng itseng se ke mo tshwile ka ntwe e mo ke tse teng ke mo tshwile ka ntwe ndo tse ka ntseno go go bubebe bo bona mo ngwana mme
0: ere ke ka mana ka ditabeng ha re gutla re tlo qetela 2 minutes fela o go ringkele ya France le Spain fela tsa tsilena ka 10 seconds fela ka mo ga ditabeng

Mohamed Metsotso ke tsheletseng go faletse go ena bo super re dumedise re boka dikgomo tle mo metseng lo lateng dana le kenang ha jwale ke la ditaba kwa no tshebeletsong ya PCFM lo na le biso ka hore ke se fefelong ka jeno ke la bobedi go dina ya phopu fela matsatsi a le shumele metsweme ne ke go di ya bo super ina ha le selo mosona ke sa dikete se pedi mashwa bedi le metso e tsheletseng lena le kenang ke la se fefelong jolo ka ke bontsha le tla go ena kwa no sala moyeng manta ho itsala bone ho tlo go nya bo super o tshela man ho reng ya borobong ka jeno he mo tlopisi wa lena la sehlohlong ke yena tebo sotho me ditaba ga tla di balwa ke tebello jane la ka lebitso ke thapelo le kanyane ke ka le setuba ka ina wa fihla man ho reng ya borobong re mo medie ntle senyana go le kole ho rena ke difense ile ntsa itsa hala ha re sheba ho tsa nalane ke mo re fumana ngore ine ile ka lona letsatsi lena la mashume la la shume le metsemene selemong sa sekete magolo a robong mashome a supilena le metso e mmedi 1972 naheng ya Equatorial Guinea mo moporesidente Francisco Macias Nguema a ileng a phatlalatsa jalo gore Equatorial Guinea e butla buswa jalo ke moga o le mong fela e leng se bitswang one party state mo ile a boela gape a ipitsa moporesidente wa bophelo botlhe go bolelang gore o ne a ikemiseditse go dula pusong bophelo botlhe ba gae qeto ena ile ya mofa jalo maatla otlhe ya dipolotiki mme go a qala jalo nako ya puso e bosule gagolo nakong ya puso ya gae batho ba dikete ba ile ba kengwa ditšhankaneng mme ba bangwe ba balegela jalo dinageng tse dingwe ga ba bangwe ba ile ba bolawa sena se ile sa baka jalo tshabo e golo gara setšhaba le go putlama ga moruo wa naga eo mme ka selemo sa 1979 puso ya gae ile ya ketolwa jalo ke sesole har ke re di fetetseno tsa Equatorial Guinea re kenena henya Tanzania mo rifumanang hore ine ile kalona letsa silena se lemong sa sekete magolo a robong le mashume a seletseng mo Jane Goodall kapa Jane Goodall o ile a fihla jwalo Gombe Street kapa Gombe Stream na henya Tanzania ho ithuta jwalo ka di chimpanzee tse phelang na henyeo jwale di chimpanzee ke mofuta wa ditshwene o di bopeo tse tshwanang haholo letsa batho me ke tshwene le gore e tlhagalelokong la diapi jalo ka nako eo go ne go tseye jalo ganyenyane ka boitshwaro ba di-chimpanzee mme jale ebile ra di-science wa pele wa go bona jalo di-chimpanzee di etsa le go sebedisa jalo disebediswa tools tse itseng motlhala di sebedisa thupa go tshwara dikokonyana kapa di sebedisa lejwe go thua sejo se seng se itseng sena se ile sa bontsha jalo gore batho ga se bona fela ba kgonang go etsa kapa go sebedisa disebediswa tse dingwe tse itseng diphuputso tsena di ile tsa fetola jalo tsela yeo borra science ba utlwisisang diphoofolo le tswelopele ya batho ka yona mosebetsi wa gae o boetse gape wa susumetsa batho ba dimilione go sireletsa diphoofolo le tikologo mme ka jeno Jane Goodall o ntse yang kwa jalo e le mong wa batlhokomedi ba tikologo ba hlomphegang ka go fetisisa lefatsheng ke tsona tseno mme ga o sheba tshwene na chimpanzee e dibopeo di tshwarang gagolo le tsa batho jalo ka ke tlhalosa mme go tlhalosa jalo ga e le gore di-DNA tsa tsona di ka godimo go diperesente tse 80 kao fela ga di bapisiwa le batho mme sena se tlatlhe se ruta jalo kapa e kenyeletsa jalo le taba ya tswelopele ya batho gore na ga e le gantle ge le batho re tlaya go kae ke ditshwene tse atametseng batho gagolo fela mme jalo ka e ne le ka lona letsatsi di na ga o ne go fumana gore le tsona ditlhile diketso tsa teng di tshwana gantle le tse ka etswang ke motho re re tle re di fete mamedi tseo tsa Tanzania re kene jalo ditabeng tse dingwe mo re fumanang gore e ne le kwana la letsatsi lena selemong sa 1975 a sefofane sa sepakapaka sa NASA se bitswang Mariner 4 se ile sa feta jalo planeteng ya Mars mme sa romela jalo ditshwantsho tsa pele tsa haufi tsa planete eo kapa ditshwantsho tsa pele tse haufi haholo tsa planete eno ditshwantsho tseo tse tlhagang jalo di ka mmala wa botsholo bosweu black and white di ile tsa bontsha jalo sebaka se tletse mafika le mekotikoti e meholo pele go moo batho ba bangata ba ne ba dumela gore Mars e ka nna ba go na le diphoofolo tse phela moo living fins ka lebaka la diforo tsa metsi tse neng di bonagala tšhebagalong ya planete ena ditshwantsho tsena di ile tsa fetola jalo maikutlo ao mme tsa thusa jalo borra science go utlwisisa planete eo gagolwanyane katlo ena ile ya bula tsela bakeng sa maeto a mang a go tlhatlhoba jalo Mars nakong e e tlang go feta mono e ne le kano la letsatsi lena selemong sa 2015 mo sefofane sa NASA se bitswang New Horizons se ileng sa feta haufi le Pluto
kamora ho nka jolo leto la dilemo tse fetang go bong mme ebile sefofane sa pele go tlhatlhoba jolo planete ena e nyenyane se le gaufi se ile sa romela jolo ditshwantsho tse e makatsang tsa dithaba tsa leqhwa mme diwetse gape tsa romela setshwantsho sa moo go ileng wa bonala sebaka se segolo se bopegileng jalo ka pelo godima Pluto. Borra saense ba ile ba fumana jalo gore Pluto e phagaletse gagolo go feta ka moo ba neng ba naganne ka teng. Re re tle re di fetetse no tsana lane ge e kene jalo ditabeng tsa matšhaba tsa morago gao tse ntse di etsagala metsotso le 12 re faletse go ena ya bosupa re kena nageng ya Aforika Borwa moo monna ya tumeng gagolo marangrang wa Aforika Borwa ebile e le mothei wa Ladgak e leng setsi sa tlhabololo ya bogoba ba tai le dithethefatshe yena ke Tsebe Philemon Moloto o tsebagala gagolo ka lebitso la Mr Moloto. Ke a tseba batho ba sebedisa marangrang gagolo motlhomonye ka ba Facebook ba mo tseba monna enwa ka go kena jalo ka gare go malapa bosio mme ba lata jalo mahlasipa a tai le dithethefatshe mme jwale ge ka jeno lena Mr Moloto o file o beile ya 50,000 rands ke lekgotla la maseterata la Polokwane o tobane jalo le ditloso tse pedi tsa go senya thepa ka boomo go thwe o ile a tshisa koloi ya yeo e kileng ya e bagarebe ya gae le molekane wa gae kgwebong business partner ga mmogo le o tlatlapa letlapa kapa bot ya dipapatso nyeo ena ya gae tšhešiseditse jalo go tswela pele ka la mašwa bedi le metso e medi lwetse batho ba bangata ba yo makaletse gagolo ena gorena Mr Moloto na ke yena a e ntseng sena empa ge go fela le jalo ke tsona tsena di etsagetse Aforika Borwa o sa tlhaile jalo le gotle le la maseterata menyeo ga e tla tswela pele nakong e e tlang ga re di fetetseno tsa Aforika Borwa re kene nageng ya Sudan mo re fumanang gore European Union e phatlaladitse gore e thibela go reka go kenya le go fetisa gauta e tswang Sudan mme e le karolo ya teko ya go fokotsa metlhodi ya tšhelete e tsheetsa ntwa e ntseng e tswela pele nageng eo qeto ena e phatlaladitswe ke lekgotla la European Union ka mantaga mme e boetse gape e thibela jelo thekiso phepelo phetiso e ka setana le thomelelo ya mercury le cyanide go ya Sudan jole dichemicale tsena di sebedisa merafong go ntsha gauta gauta e fetile jalo o mongwe wa mehlodi e meholo ya tšhelete e sebedisiwang jalo go tshegetsa ntwa dipakeng tsa sesole sa Sudan le setlhopha sa Rapid Support Forces re re tle re feteletseno re ke yona jalo Middle East mo re fumanang gore ditheko tsa oli lefatsheng ka bophara di tswela pele go nyologa ka lebaka la dikgotlano le setsipano e teng botšhabela bogare ntwa ke dipakeng tsa Israel, America mmogo le Iran. Go nyologa gona go bakile jalo ke ditlhaselo kapa ditlalo tsa ditlhaselo tse lebisitsweng jalo dikepeng tsa thepa legalong la Hormuz e leng legalo la botlhokwa la sebedisang go tsamaisa oli lefatsheng ka bophara. Mebaraka ya lefatshe e shebile jalo boemo bona ka tlhoko ka ga go mpefala ga ditlhaselo tsena go ka baka jalo go nyologa ga ditheko tsa mafura lefatsheng ka bophara. Ke metsotso e leshomele metso e mene re fogaletse gorena ya bosupa mo metse PC FM re felela mona ka tseno tsa matšhaba re tlatla re tlo kopana jalo ka nkano goga ya ena ya bosupa fetile ka metsotso e leshomele metso e megago ka mora gore re fumana jalo ditaba ka puo ya Sesotho tse go tlang go di balelwa ke kgaitsedi yaka Tebello Jano sa ntse a le teng pele ka kwano ka morago mono ge diteng tse ngata tse o re tshwaretseng tsona jalo ka ga o tseba mo reyang teng ke gorenyane ya borobong re tlo tlela re tlo ba le dipuisano tse maatla gagolo tsa ditaba tsa morago tse ntseng di etsagala ka ga gona ga ena Lesotho metsotso e dula gantle godimatlhogo botsekeng e le somele metso metlhano re fogaletse go ena bosupa ga re fetele jalo go kgaitsedi yaka Tebello Jano a re balele jalo ditaba ka puo ya Sesotho.

Kelaba le kanyane mo medi dumelang le ho itukisetsa ketekelo ya letsatsi la tswalo ya motlotlheletsie la boraro komiti ya boithabiso ya mokgotlhong e tshwere letsholo la go tlhokisa lebala la dipitso mosi wa setereke Kepa Qeke o re go se go ena legatelopele ditlhophisong tse ntseng di etswa Keke o itse mokete ona o tlile go kopanya batho ba tswang dibakeng tse fapaneng o bile o tlile go thusa go nyolola moruo wa setereke a re batho botlhe ba phegang moketeng ona ke ba mokgotlong e leng seo a itseng se a kgothatsa ebile se a kgatlhisa Keke o itse go se go ena le sephetephete seterekeng ka ga batho ba se ba qeleletse go fitlha ka bongata go lokisetsa mokete ona mokete ona wa letsatsi la tswalo ya motlotlheletsie la boraro o tlile go tshwarwa ka labohlano la bekena moo motlotlhei a tlabe a keteka dilemo tse 60 a metso e meraro mokhanselara wa matswaing Hangkgasi Lephetesang Nkgasi o re dipula tse maatla tse neleng matshwasong a selemo di sentse ditsela tsa bona Nkgasi o re tsela ya lehlohlotjane e gokaganyang metse yotlhe ha Nkgasi e senyegile ebile go se go ena le lengope o boetse a re tsela eo e sebediswa ke baagi ba metse ya Diphakweng Mabuleng le Levisnek a re baagi le bana ba matswaing ba sebedisa tsela eo go ya dikolong tsa mathomo tsa Maria Koreti le matswaing kerekeng e katholiki ya Mabuleng le ya tšhatšhe ya matswaing go sa le jalo Nkgasi o re o se atlelegile bothata bona lefapheng la ditsela empa a bolelelwa gore ga gona ditshireletsi tsa tseleng tsa kgogolego ya mobu e leng Gabions o itse o ile a fetisetswa lekaleng la meru mo a ileng a fua karabo e tshwanang empa a tshepiswa gore ba tla thuswa ga disebediswa di le teng go feta moo Nkgasi o re go na le tshabo ya gore lengope leo le tlilo mpefala le emise ditshebeletso ga golo ga pula ena o boetse a ipilesa go mmuso o mogolo go ba thusa ka ga tsela eo e keke ya mamelela pula letlhabuleng le tlang Setlhopha sa phepo e nepagetseng sa maqhaka Berea se gakotse thupelo ya beke go kwetlisa ditho ka tshebediso ya setofo se bolokang mofuthu nako e telele e le go susumetsa phepo e nepagetseng le go boloka dibeso mookamedi wa setlhopha Mofokeng Moerane o itse mohato ona o tlile go maatlafatsa ditho ka ditsebo tsa go pega le go di hlahlela ka mekgwa ya moraorao ya go lokisa dijo ba sebedisa mekgwa e bobebe thupelo ena e tla ka morago elelwa gore malapa a mangata a sebedisa dibeso tse ngata go lokisetsa dijo gagolo nakong ya mariga mme setofo sena se tlile go thusa go apega ka mokgwa o bobebe ka ga dijo di phegwa gakhutshwanyane di sa tlhoke mollo o mongata maarane o supile gore setofo sena se entswe ka disebediswa tse fumanegang ga bobebe jalo ka diphatlho tsa gale le masi ba e leng tse bolokang mofuthu go tsa matšhaba mokgatlho wa lefatshe wa bophelo o re go bonagala go ntse go na le dikgaelo sa ditšhelete go lwantsha ebola ka ga e bonagala e nyologa ka halofo kgatlhanong le mawala a twantsho ya ona ga buisana le baphatlhalatsi ka jeno mookamedi wa ditshebeletso sa tshoanyetso ho Dr. Chikwe Ihekwezu ore mawala a twantsho ya ebola a bonagala a sa lekana ka ditshwaetso tse ntšha di tlhaga di le ngata di imela bokgoni ba DRC ba go itwanela go latela ditlalego mafu a netefaditsweng a ebola a ka godimo go magolo a supileng ga ditshwaetso di nyolohetse go dikete tse ka bang tse pedi go sa le jalo
utlwagala ga lefapha la taolo le thibelo ya mafu America le phatlhaladitse ga baagi ba bararo ba America ba netefaditswe ba ena le Ebola mme ba isitswe Germany go ya fumana kalafo. Pelaelo ke gore ba tshwaeditswe nakong eo ba emetseng sefofane se e lebang America ka labohlano mme ba boetse ga bana go dumelwa go kena America go fitlhela ba fodile ka ga go tlilwe kengwa tshebetsong leano la go itse tsaka tajane ha ba ahi ba tswang DRC hari dipetela mogatlo wa dinaga tsa Europa EU o thibela thekwa le thekiso ya gauta e tswang Sudan. EU e re gauta eo e etsa tšhelete e thusang go tshegetsa ntwa e ntseng e tswela pele dipakeng tsa sesole sa Sudan le marabele a RSF. Ntwa ena e qobeletse batho ba fetang dimilione tse 14 go baleha magaeng a bona. EU e boetse e thibetse theko ya mercury le kyanite tse sebediswang merafong la o le jalo go rekisetsa Sudane thepa ya dithuso tsa botho le thepa ya lefapha la bophelo go dumeletswe. Go sa le jalo EU e re morero wa yona ke go fedisa tšhelete e sebediswang ntweng ena ya Sudan le go bega matlhakore otlhe a amegang a tlasa kgatelelo ya go emisa ntwa. Le gao le jalo ditsebi tsa dipolotiki di re go fa Sudane dikotlo qobelelo go ke ke ga emisa ntwa. Go feta moo Sudane ke e nngwe ya batlhagisi ba bagolo ba gauta kwano Aforika. Ditlhopha tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho di re bobedi sesole sa Sudane le marabele a RSF di rekisa gauta go etsa tšhelete bakeng sa go tshegetsa ntwa. Moamedi ditaba di felela mona mamela tse latelang go sane o seng ga gore ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

0: mabedi metsotso ke mashoma mabedi le metso e supileng mashoma mabedi le metso e supileng pele re fitla mane horeng ya bo robedi re re tere hatele pele ka lenano la rona la ditaba la setlhohlolong jelo ka ha ke ile ka hlalosa pele re fetela mabenkeleng hore re tlatlwa re tlotsela pele le ntate Morosi Moshweshwe maobane re ile ra bapala jelo khatiso ya emong mo Africa borwa ebile le setho sa boemo bo phahameng ka hare ho Democratic Alliance e leng karabo gagao mo wa denga arabela jelo maikutlong a hore Africa borwa e kolota Lesotho mo wa buileng jelo ka dintlhatse ngatatse amang nalane ya dinaha tsena tse pedi Africa borwa mogole Lesotho mo ile a majalo ntlha e amanang le mobu wa Lesotho o ile ngwa hapotswa ke maburu o feta mona o amentlha ya manang le ditlhaselo tsa maburu mane ha ho hloka selemo sa 1982 ka o leleng o ame taba ya manang le tshebetso ya Basotho merafong ya Africa borwa dilemong tse fetileng re ntshetsa taba ena pele ka ho buisana le monghadi Morosi Moshweshwe o hlaha ho nakala mohlomi bile ke setsebi sa nalane re sentse re na le na mohaleng kwano ntate Morosi re re dumedise re o amohela o PCFM
1: khotso nda le kanyana khotso ntate ke dumedisa wena ka wena ke dumedisa ba sebetse mo le wena ntate le bokamedi ba PCFM
0: re le bile
1: ke dumedise ke re ma dumele go bimba gona ntate ba mamedi bana ba ka mamiting
0: le bile go londa te Moshweshwe ntle le tshenyo yena ko mo Africa borwa ena wa DA tabeng ya ke tle re tsale mona mo ile go ile a majolo taba ye manang le naha ba medi ba le ba ikutlwela maobane gona le nanong lena mo wa a majolo taba ya naha e ile nya hapotso jolo ke maburu me a utlwahala jolo a hanyetsana le se ileng sa ka pa le se bua jolo ke Basotho ho latelana lane me o ile a supa jolo hore ba bua jolo ka mobu ile ngo hapotso jolo ke Africa borwa ba ke ba tshakele jolo declaration ya Cairo ya EU ya selemo sa 1964 mo Argentina ha di le tsa dumelana jolo hore me edi ene nyetse kwa kapa e jweng dinaheng ka ofapana e tlohellwe fela ho sebetsuwe ka 18 dinaha di kemele mme o re Lesotho le la sitwa jolo ho hanyetsana le declaration eo ha le qeta ho kena jolo ka hare OAU ka mara boipuso ka mara dilemo selemo sane sa bo 1966 mme jwale o re Lesotho le la hloleha ka nako eno ho reisa taba ena ya mobu ileng wa hapotswa jwalo ke maburu maikutlo a hao ke a feng tabeng eo
1: ha re kala ka ene ena ya mobu ntate le kanyane mpe ka mhlompe yeno ke one ka ke motho a santana le monyane ya go le dilemong
0: ojalo
1: ee ya ntate jale kannete ke re go bonagala dintho tse ngata e ka nna ba o diphetetse fela hatlhe ya ha di tsedi jolo ka hatlhe di etsaetse pele haholo disita le tsona tsena tsa mogaogao tse ding di etsaetse pele a hlaha ntate jale mme go be bohlale ebe bohlale go ka nako eng motho a a ka sebedise ditaba a tshwere ditokomane gobane ke utlwile o ka netekise ka go halefetse mcompeta o agolo
0: o na se a utlwagala matshwafo a le godimo a golo
1: e le ntate le gona o phantšha jolo ka e ka o phantšha le goa ntate jale ntate le kanyana ga ke se ke o tlolola yona eno ya nalane go teng ke gore jalo ka ntse re ntate re lokisa nalane tsatsi le le leng bona batho ba ntse ba ipusa na ya le sotho ebile teng pele go naga e nebjang Afrika Borwa ntate ka ootsolo wa rona ga re be naga o tswa ka 1824 re le ntho e re reng ke nation state ko ka mantswe a me re se re na le nnagena re na le naga e re kareng ebile bale e ka ba le dikamano le matšhaba mme go a tsebe ore hentate go tloa ka nako tseno makesemane ga a fitlha mona re fitlha re kopana le ona re kopana le maburu ka mono bane.

0: yesu mani kuwara na anahapidi kakuru ni kamuna. Zali, ilo ngore, South Africa hai tewa ka 1910. Le sotun le senze na le mati 86 ile le sotun date le naha. Inki miti ni tlasa kuhile le fati, tlasa kuhile le tati date le fati mwona, ilwa ile naha. E na li gama no tena li naha, tu kuru te kambu England tinda hati. E, wale ilo ngore, kane te hausu wako usawani, ditaba teo, ditaba, kitaba teo ngutu in, tena li na lani, e sinye na ena, yu ena ipiti tui. Nyimpaye haki te pile, enda ti, kile ki mate la wana man male wana di. Ta, tele mo seno sa 1964, e, bae tapele, bane ba Afrika bae gering, bane ba etile te pile di naha, sa habu wana, how one of two shock and a queen. Chele Baba and by Limba by a moon, Harry Cairo moon, William White or Patalatun that day. When I have a sheva Patalatun at Cairo that day. How on a way till and now we start? How to go home permit eating has all take you a beha, Tabaya, how Capilla, Capilla, Uyo, Capa, Capilla, Mohadwan, le go tlala la matshaba la dikhang tsa dilala le ra le re bitsang international court of justice
1: ICJ
0: that di gwa lo ka ha re tshonda tele ka nyane ke etse mehlala e menyane na fela le ha ke sa dumellane le batho bana gona bana kana motlomi ha go dumellane le batho bana ba ile ba la sa dikabello senga e le batho bana ba hene tswe ke mo wa bokwa wa magwa go re ba dumellane hore ke ba lukisa ntse se ntse tse mpe tse se tlhogotentseng ke boga dikolone be bona ba ikana goba keke ba lekisa re tlhie bona ga go dumelane le bona ntate batho bao mme ausi bonagala a tshwana le barutei ba bangwe ba gone kwano ntate ba bangata le isita le batho ba molao ntate etlhile ke bona batho bao bao ba hemetseng ke moya o re o bitsang ntho e re e bitsang cultural assimilation ba ileng ba gogothelwa mme motho ere mokofe gone go akapa ntate ya neng ya George Green kabo 1860 ona hle a ithorisa ka ntho eno ya gore thuto ha e tla ba ene fa itse ndate le kanya le ba mamedi e o hloise seleng sa ha go e o hloise mekgwale meetlo e o hloise melao ya heno e hloise seleng sa heno e o hutse go sene fa itse seno se ntse ke le go bua ne go ka e ka mhlonthe yeno e se o wela mogatlhong mo le batho ba go tei ba gone ba bangata ba politiki ba gone kwa ba wela mogatlhong o ntati ka hona ntati taba yeno ya go tlompha gona ga e hlalosa ka hore ha ona mo ithibela ntati ha ona lentse go ba go pala lentse le o teng prohibit kapa prohibition ya mo futa o se ka pa o se go di nadi ka se bisa ke bua ke na go ba ntati di me ha di ntse di setsutsu meedi ka mora gore phatlala tseno ye tsa Cairo ntati la ba le sotula la ha mo ga o la kena mogatong fela ntate le sotholwana ke a utswetsa le lona ga le ka ba le ga e ba le tekinetse tumelaneno fela le ntse le tswela pele la tswela pele ka dipuisano re ke ganyanyana fela ntate ke e otle ke na
1: ke a gola pele o tla mo motlhomong ga o seoka wa refa metlhala ya dinaga tse e leng gore di ile le tsa buseletswa moedi kapa tsa fetolwa moedi ka mora 1964
0: ka mora 1964 ntate metlhala e mengata ga ole ga ketle ke tshwakere gona lesotho ka 1978 ka February 1978 se bukeng sene se le Libya mane Tripoli na ha ya sofile a teka working paper ya ona ya ho na ibe na ha sofile ka go tswa ntate kana le ona taba e no re le sofile la nka taba e ba e ya ka tela go ke yo ile go bontsha hore le nentse le tswa lo ka ha taba yena yentse le pele sofo le pele le sofo le mana
1: buisa
0: ke ntate jwa le fere e ke ntse re na le tumele eno mme taba eno ile ya tshwarwa ka gara go eo ya ba ha e tswele pele ka lebaka la kopo ya yona megatlo ya baiteki ya South African ntate ke bua ka ENC le PAC ge na le dingwalwa tse ipakang taba eno ambasada ya Lesotho e ne le moomele ntate Simon Molefera Squai ke ena ya neng a le mono a go ngwe ke moswa Lesotho ntate ka tsa dipheta ka tsatsi le leng gobane ke ditaba tse ngotsweng ke taba tseo a di ngotseng a re siela tsona ha ke tle ka pele ntate mehlaleng na le Afrika mona re lana ga ba le dinaga ntate dingata tse fetotse medi re la ga ba le hulana ba le tseko mehlala fela ke tsenemeng go tsengane fela hula ba le tseko pakeng tsa naga ya Nigeria le naga ya Cameroon ditseka sebaka seo ke ba khasi peninsula bakati peninsula nda thare bua lona tjena e tsa ba storage me hato yo ke storage ya ba Cameroon ya ICJ ntate Cameroon e se Nigeria ka di puisano ka paka le ka dikanyewe le go tendeu la machaba kwa pare le ditjang International Court of Justice ne ha re bua tjena ho wena bakati peninsula e wela ka ho Cameroon e ya ntate ke ntse me sala e ntate na ha yo thing Eritrea ila iteka Ethiopia ntate ne re tsaba hore ka go lwe ile ya iteka ho ya swa Ethiopia ka ntwa ke na ha ye nwe tsa dina e teng Afrika mona ho na tswadi na ha ya Botswana ile ya tshamelana le na ha ya Namibia diteka se hlekiseke ke seno se ditswang Khasikizi ke no ke nyene a tshobe ntate ona le hlekiseke mono se ditswang Khasikizi Khasikizi ha bua lona tjena ke ya Botswana u bane Botswana ila nka ite ka mora go di jwale engwe ga ke di leta le Botswana ga ke di fighter jet ntate jwale go romelwe ka thata ya ba Botswana ya International Court of Justice e hlotse Namibia ne Botswana le Namibia ona tjena ke metswalle di a sebedisana fela sebaka sa moedi o no fetotswe noka eno setlheketlheke seno seno keng ya tshobi ke kake karolo ya Botswana re bua le wena tjena tate yaona South Africa ka dipuisano e buisana le Namibia ntate ya gotlisa karolo e bitswang Wellgis Bay e gotlhetse ka Namibia ga re bua le wena tjena e e saleng kua kgale nakong ya majeremane kwana gona tjena ga re bua le wena ke naga e karolo eno ke ya Namibia gona tjena re bua le wena e leng gore e mengata metlhala e mentate re ka itsang ke nete swatseng ga e swatle isaena ya le ka taba ena ICJ ka karolo ena kankwane ya South Africa e bitsang kankwane re ntse re na le naga mme re a teba Kim Swatini o ntse a tla tswela pele ka taba eno jwale ga gona mo thibetsweng karolo eno le bapolotiki ba gona ntate sentse ke ba betsa ba mametsing ke boithetso le thetso gore tumelano eno e thibela dinaga go buisana go fetola medi eno ka dipuisano kapa ka ntwa go tlhokagala mme ka ntwa ke nete go ne otlwe taba eno e thibelwa go se ka e tswa ka gang empa herelana ka bonana ga e otlweng South Sudan e kata go tlha gona tjena ke yona naga ya go ketela ya Aforika ntate le yona itwanedi e tlhotse teseko eno ya bona ka ntwa e le gore ntate fela yona Aforika eo e ne e thiba taba eno gore ditaba dikgang tsa medi di sebetswe ka ntwa ke yona ntho e ne e thibela sepheo sa temana eno ne tshwana tseno ntate ga ke jale ausi ga a tsebe ke tle o utlwisisa gore South Africa go ne paitso South Africa e ka gotlisa Wellgis Bay ntle le ka dipuisano ntle le mogogo wa letho ntle le eng kapa eng ebe e fana ka Wellgis Bay fela e keke ya fana ka dibaka tse e seng tsa yona ga gologetse ore na ga re bue ka basuku ntate e le gore ga e taba eno ga e ka ntate re tlameha go eng ka re e beelele ka thoko dinaga di a buisa baemedi ba batho ba batsho ba South Africa ntate mmuso wa Lesotho re na le rekote ya gona mmuso wa Lesotho wa nako eo o qeteletsejwang le bona kopo ya bona e e tshwanang ka ANC le ka PAC e ne e le ba gore taba ya naga Lesotho ga ena bothata re kopa ge tlo o tla re e buisanang ge se re le dinaga tse e busiwang ke batho ba batsho ka matlhakore kao fela gona kena rona ka selemo sena ebile ntate o tla gopola go ke ka mora lemo ke lemo tse pedi ka mora neferefere ya 1976 ba re gona ga rena dinye ge pale ontjena gobane ge ga rena lentjena enyeno ntate ka lebaka leno ntate ba re ge tla e buisanang ge se re le mebuso ya batho ba batshomiso ya batho ba batsho kona mo gona bana ka la motlhobeng ntate rereng ka dingolwa tse teng ka mapaki a teng ge ka qala ngwana mono le megato eno ya baiteki ya South Africa gona jale ga re se re dutse fatshe le South Africa gobane rere re keke ra hlola ntwa re keke ra hlola dipuisano re sa ya dipuisano fela ga rere taba ya ntwa yona ga ona mo re ithetsang teng gobane re batho ba rutiweng phedisanommogo ka kgotso semoshefe ke phedisanommogo ka kgotso peaceful coexistence ke lona leano la naga ena la kgale la matšhabi ntate phedisano mmogo ka kgotso le South Africa empa fela ge tlameya go e gopotsa ntate kagolo ha ile kagolo nyena ya ile ya media ona ka nete a cha u tsitso ka ge ke tlo go mo kenya school ke ke re mo tsitse ntate e ya ntate le ba bangata le bona ba go na mana ba ding ntate ya le kene go hopola go heka ha ga ba sotlo ntate le kanyane le ba mamedi le hopola go ke na le mefuta e medi go na le mo futa o sa bele go le sotlo ka bana ha me mo futa ona o kwana o ba gutei le ba politiki bao ba simba ba kentse ba go kotetseng ka dikelelo tsa batho ba batsho le o batho ba batsho ba South Africa le soto ha le na tukela o bana ke ke le ba gutei ba go tei ba bona ba pele mana ntate bona ba ba ba ba ntse ba ke ba kenya le tsone tsa ditsedi tsa gore le soto le tsebe tsa hla hla le kemela ele ba soto tsala ha ga makale ha mana na mo sotsa e ba mo ba kenya na mo soto ke mo soto tsala go ntse tsana tsa ditsedi
1: e tlhagile re re fetele go ntlha engwe ntate ntate mogosi
0: e
1: ena ya e amana jalo le ditlhaselo tse ileng tsa etswa jalo ka selemo sane sa 1982 mme ke mo wa hlalosang hore mona o sola jalo basotho ka hore ke mahlamaphio ka gobane a hlalosa gore maburu ao a ileng a tla ka nako eo a na sebelela kae sebaka sena sa gagotlwe mme ore o belaela gore basotho ke bona ba e leng gore ba ile ba tlama ba nyenyeletsa maburu a jwale mme o feta mona gore TRC ile a fana jelo le ka matshediso go malapa ao beng ka ona a ileng a bolawa ditlhaselong tseo mme ka ona ga ona letho le o leng gore Aforika Borwa e ntse le kolota naga ya Lesotho
0: ga re di tlakise di le pedi tsa telekanyana tlhaselo tsena tse golo tsetse Lesotho wa chee tse di ne tse di lenyane yona South Africa e sebedisa yona eleeno ele le ye ne ba se ba ba ntsa bua ka yo empa tsale ha ba ka ta go itata ba teno ba re ba khutse ba re ke bona ka pa ba maburu a etse tlhaselo ha ka ta ba ke leni tsale ke kitla ke ntse mo tsentate motho o tweng enele le tona la machare nya bitsa big border o na go le le ntate ka molomo wa hae a le Cape Town man a fetse mo kana moti malapo mahlo mo kana moti malapo ene le le tona la machadi a mo meta wa haiba haiba ne le ka ntsana ye ntiano ka ga le sotho go no ke ke ba le totu ng ke l la l le ne ke ke ba teng haiba le ba tla khotso ntsha ma ye ntsi ka bolo le gone ga tla bona na ga tsa ka ile di ntate ke ntiketa ba teng o tswe ha ga na le nako ke tla di balla ba mamme di hantle mona ke mo ke mo o tse hantle mona ina tsa big border ba tla bangata ba motseba ba ba golo ba mo tseba ntate jwale re ke re ntate ditlhaselo tseno ya 1982 di te e tsa hetse maseru mona mme yona ile a madibaka te ngata e bitswa maseru masaka
1: ke a bola le momedi mongwe gore re tlhere ebitse jalo gere ke maseru masaka
0: masaka kadikadikadika e ne le ka di 9 tsa December 1982 ntate e ne le labone ba banga gopola le letsatsi hantle ntate e ne le labone jali e go simisonye ne ala bone le no la la nai e jali ne ila mari ka tsena ta huru ke ba ke ke mona wa GTC bo mane le tia flight mane ke bo mona pela ke bo ha thamai ke bo kwa na dithoteng tate ke ke di ba ka tsena ta se le ntame bo hono la e jali ere ke tle ho ya 1985 e bitswa maseru rate ine e letse pele ke motho yo tweng diogen dikoko le dia dikoko batho bana ba le ka ho hloka bonu ba ile party ya ba hlatselwa ka bonu a tike kana ba ke ntwe ke le gaba le ne sentse le luwe ntate tlhatselo nyane ya pele 82 ula kwa ha tsoka la batho ba 42 ka ofela ma Afrika ba 12 le ba sutwa ba a 30 le ba sutwa 12 ku yena hula tsoka la ba ma Afrika ba 13 le ba sutwa ba ka ena ya ha ho so ma seru rate ke di tsetwa e ke di fapana jwa londati jwale e re ke fana ka tuto ndati ka ho tsulwa ha re qala ka yana ya 1982 ha tsheta ho itsa hala musa le sutho ula wa kopanda te mpotse ntso sa pedi ya ba yena pala mamona ya security council a ilo te ka ditaba tsa lesotho ka filo a tlatletse bo yena lesotho me security council ile a etsa resolution that ke ena keto ke ena e bitsa resolution number 5.

0: 207 of 1982. Le date ya ona ke di 15 tsa December 1982. A o tsi ha ba ka ba mo valisa tokomane eno ha fihla ke temana bobedi mo no ya le mo ireng qeto. E re Resort Security Council demands the payment of by South Africa of full and adequate compensation to the Kingdom of Lesotho for the damage to life and property resulting from this aggressive act. Kiena ntate taba ya tefo ha se mphe ntate ta o ekapela nyona. Mhlompe tau le ha ba mohlomo ha e ya ka teka tsela e re mohlomo he e ka ba ka tsela e ba tswana ba ka tsang ka teng ya go fala go kolotwa. A ena ntate e mona ga eng ka UN resolution ke ena ntate Security Council. A mona ha ga buika ka ntshenyanya. Re bua ka Security Council go tsala ba tshireletsa matshaba a kopaneng. Ke lona le buile ka go Afrika bo wa elefe ka botlalo ntate ka go lekana mo sa Lesotho ba ke sa tahlehelo ya bophelo le thipa ka ketso eno e madimadi eno ya 1982. Ke ena ntate ha se ntho e ntate ta ua ikapelang yona ke batho ba namare kolota re ke tlega 1985 ka mo go tshwana le yona ntate ha o ya o theoa ka yona yona ge e bitsa gwe ke resolution number 580 ya 1985 ke e ne le ka bosimo ba di 19 ha e tswa di 20 tsa dijamba ntate ena ga etsagala ena ya gogotlo e mme he ka moga mono ke lo ka se ke boletse gona yona a ule a tlhokala batho ba bakai moemedi wa ka mesa ya phaming wa Lesotho wa UN o le a ngwalela UN ntate ya ba le ntate Vincent Montimagedi e ne le tona la matšhabeng ka nako eno ba ile ba ya Security Council jale ya ba ntate Mageli ba fitlha ba teka ditseba teng le yona ka mokgwa o tshwana ntate resolution eno A580 ya di 23 tsa December 1985 ke ena ntate ya bontsha gore e ntse bua taba yona ane ya gore UN Security Council demands the payment by South Africa of full and adequate compensation to the Kingdom of Lesotho for the damage and loss of life resulting from their act of aggression. Ntse e le ntho e tshwanang empa e bewe ka mo na le mane fela e se e fapane fela ke yona ntate e le gore taba ya tefo ntate yona ke ntho e teng ke boikgetho ba bapoki ba Lesotho ba mebuso e fetileng ba gore edi ba re bona ba keke ba lefisa masamuso a South Africa wa batho ba batsho dibe dimpe kapa molato wa batho ba o e ntseng ke batho ba basweu. Ke kgetho ka mebuso ya Lesotho ntate o ka fisa gona jale gore ebe ga ba etse taba ewe ya gore ge ke re kenya kopo Security Council mane re re ka nnete re tlhoka batho bana ga ba soka ba lefa batho bana ba soka ba lefa jale wa bona e se iphetoetse taba ya sepolotiki he mono ga ke ga maikutlo a gona ko go fela ka nnete ke taba e matsong a bapolotiki ba rona eo ba ikgethetse ba seka ba e sebetsang taba ena ntate eya ntate e le gore he a ska ba nagana gore ke boikapelo a se boikapelo ke ntho e teng ditokomane ke tsena tse teng mme Security Council yona South Africa e leng ka monyetsa fela ka gore Lesotho babuisi ba tlileng ka morago go bao ba 1978 e tlile ga o ka ke bona kamelong ya bona ntate re ka quota empa ka sa batlho dita mabitso fela letona la matšhabeng ga le re a ka nnete ke be ka lekisa South Africa melato ya jenkemiso apartheid kola utlwa hele e le gore Lesotho helelana la koba molala ka e kae
1: ntate ke tle keng ke potso ka mona ka go WhatsApp ya mamedi ya botsang ntate letshwara o rena e be go tla jwang gore qeto ya matšhaba a kopaneng mawapi le meedi ya Lesotho la moshweshwe e qetelela jalo e palangwang godimo ke ya morago ya Cairo gona na matšhaba a kopaneng a ile a ananela pheto e ya OAU mme potso bedi gore bithuto bore ke borena ba setlhogo bo jisitseng Basotho tsamaiso ya paramente ka metlo le ditlwaelo tsa bokolone e be ke metšhaefeng e ka thusang Lesotho go beela tsamaisong ya puso e tsejwang le go utlwisiswa ke Basotho e leng ya semoshweshwe
0: Eh ya ta re ntshwaga wa tseba ndati ha ke yo la bona tshele puso tse tse tse phagale tsenga ho.
1: Re tle re di otle ka bokhutshwanyane fela go di habanya fela hlomo re tla bua ka tsona na konyetla.
0: Re tla bua ka tsona le konyetla ndati ke tse tse phagale le lwalo empa ya ke re ka bokhutshwanyane. Ndati ntshwaga o tla hopola ndati hore o e yo ke mohato wa tikologo. Ka pa na tsena e bitsa e yo. Ke a ke mo go tswa dikolo ntate o keke wa ba ka go dimo go di ketwa tsa matshaba kopane ile di ketwa tsa matshaba kopane ntate di ka go dimo ke di ka ke di ke ka ke di ketwa tse ka go dimo o bana tsona ke tsa ke tsa dina ha teng a tate ntse kopane mo ketwa ena ya o AU hantle ntse wa bona go jolo ka ke tshokere ba etapele ba o ba mishinyo ke ba ne ntse ba ne ba tshusuwe ke bokolone hore jale bona e tsatsa ba bona marena ba ka ba itshola ntse tsa magoa go ba le tshe tshe tsa ba bona makana a matsha ntate me ka nete ba e se ke bona ba ba ba re system ba o he o re di o e yo kana go bona ke ha o bona iphapanyetse mathata a teng Afrika mathata a tswa mana lo di motsa pele le di a ntate e tsena he go e yo ka pa e yo he ke go bona ga itse ba e tsena me ke tlo ena ntate e se ha e sa itse ba etapele bano gantle go anda ke tshwaga mme gege makala botlhe o kana gago mogato wa tikolo o ka ba mogolo go un lwa kotlhe ga e tlwisitse ntate ntho eno mme ge ntse re ga re bua ka ditaba tsena ge ntse re tsaya kopa manyesemane a be teng mme le gona ketelelong jalo ka ba bangwe ga motladi phaka di dumelang a ntate le ona e sesedimane ka tsaya obane re tshwere ke tshwere ditokomane tsanalane tse arabang ditaba tsena tse tshetsang ditaba tsa go e jantate ga ke tle go ena ya borena a ntate le tshwaga ntho e re tlamaya go itokolola go yona mongaka ke a tseba ntate o rata tsamaiso ya Sesotho ntho e re tshwanela go itokolola go yona ga ke na ehlile ke bona bokolone bono ba gore ge tlameya go ja lefa go tloa ka borena ba gone bo bogolo e be re batla bo tshwana le ba manyesimane empa basothwana ba itse ba batla bo o lekanang ka boemo le ba manyesimane jale gona ge ntse bamba ba manyesimane ke bona bone bo go sokisa ntate jale le puso ya gona go tlwa bono e sedi ya re sokodisa basotho ba utlwisisa gore ntle tsa magoa ke tsona tse nepaetseng ke shere tsa maitokolola ntate le tshwaga ge itsetse go gona ga kana dikamano tseono tseo manyesimane a bile dikamano tsa bona tse bosa tse mphe tsa bogopo le borena ba bona gona ga re sobe le tsona mogana mofefe e ne e le mosireletsi ne le ntata e le mmaballi e le e molemo le mong a tseba gore o na le sotho o na le bolokoloi o na le tsotlhetse o tshireletsegile e ne e se taba eno ya manyesimane ya gore bona morena wa bona ke trofi kapa ke mogope wa no beiweng ka galaseng a ntate ga o jalo borena ba rona ese ntate bo tingwe ka bomo dipolotiki di timetsa boleng ba rona ka tsela e ne e di sebetsang naga ena ka yona ntate mme ke bonana ga ga e tswele
1: pele
0: ka tata re e tlhalosa ka moso ntate le tshwara wena ntate ka nyana gona re bona e ka gona go ka etsewa gantsentse basothwana santse ba laetse ka dipefomo gona go etsiwe jwa ntate le tshwara ke bapolotiki ba ganang go fetoga
1: momamedi e mongwe ore eswatini ngwe le tsedilo moporesidente Ramaphosa be ke e fetileng e re e batla Mphumalanga ka ofela ga yona le karolo ya KZN mme ne ke buisana jalo le motho mong di bekeng tsa go feta mme a re ga dinaga tsena ka ofela di bona di ka tsatlha tsa gatelela taba ena ya go lata jalo mobu wa bona o ileng wa jewa Aforika Borwa e tlhile tla sala e sena letho
0: eile tate ke mpa e se e le batswana se e le bona batho ba bona maso ba sena thaselo ona kena bagatshi bona ke ba tlola ba Baba ke ke ba tla buisa batho bana ba tlhaga ba Afrika Borwa tata batsana ba ntse ba itikele ka mekgwa le meepo ya bona jae ke bona ba seng ba utlwagala e ka ba sana thatselo karolo e ne le ya botswana empa swati ke a tseba yona le nata le ntse ba tla ikula e ba bangwe ba batla ikula kapa kakapa ka bona go sona le bo Cape Independence Party ntate ehlile
1: gotsatonosaare tle re phethele ka ena ntate morosi tabeng ya gore basotho ba ile ba sia jolo Lesotho ba sia masimo ho ya mane merafong ke tabele ho ge le letona o ile a hlahlakisa o bontsitse ha ile a ebe ya ho letona gona la mona wa Afrika Borwa a mo hopotsa ka seabo sa Lesotho ha holo holo na la lenya dina hatsena tse pedi me jwale mo Afrika Borwa ena o hlalotsa ile hore megafe eo ile e bokella jolo karolo e itseng ho tswa megolong ya bagafi jwalo bano ba jwalo ba kenyeletsang Basotho mme jwale iswa bankeng e nngwe e itseng mme jwale o qosa mmuso wa Lesotho gore ka nako eo o ile wa ithusisa jolo ka tšhelete eno ya Basotho mme o batla gore taba ena gore ebile e bitswa jolo ka lebitso la gore e ne e tswa ka tsela ya cheap labour itlile o hanana jolo le yona taba e jwalo o re ditšhelete di neng tse di iswa bankeng o itseng empa jolo mmuso wa Lesotho ka nako eno kona e leng gore ile wa feila Basotho wa se fetisetse jolo tšhelete eno go bone
0: ntate jolo ka ke tlhoke re ka nna ba o sebetse tšhelete eno ya Basotho ya megafong e le bitswa di-ZP ila ya tswelana ga Lesotho molemo gagolo le bona batho bano ntate batho ba gona bana ba magweno ba bangsi kana ke bana ba jela nonyana naheng empa ya ba hoetswa bosale bono ba go behe go bele mokotla o tšhelete ya bona e ne le tšhelete ya bona e ne se tšhelete e tswa mokotleng wa magoa ga bo nnete ntate go tlameya o fume kankantseolo so e ne le tšhelete ya bona karolo ya moputso wa bona ba tlo e fumana ga e mona jale ba enke ga e mona ba enka ba enka banke mono ke yona ile a thea banka e na Lesotho ntate ka 1972 Lesotho National Development Bank ha e ba lona ba mokao ga letsalelele go ne o na le ntho opekile Lesotho banke mona ke yona banka yona eno ya Basotho e theweng ka yona tsela eno mme ile a tswela Basotho molemo agolo ntate bo dithabeng kwana ntate ke a ga kala wana matlo a matshwenyana ntate obane jale go bonagala gona batho bana ba sebeletsago
1: kaereeeeke momedi a le mofela momedi dumela PC dumela ntate gantle ntate wena ntate ma ntate takatso
2: ekabo
1: kgitshonyane fela ntate takatso o gauile nako ya rona ke ya bona e tlhile le yona e fedile ntate moshweshwe
0: ketela ka le lengtae diteiti tseno bo le yona eno yanye kuka bala bo 1973 ya banka eno tewe 1972 ntate ke ntho tse mmalwa tse kutso ga tlhile di a fotsaga
1: ntate moshweshwe re lebile golo ka nako ya gago le lesedi leo a golelaneng le gona kwano PC FM re lebile re tlabela gapisana gape le yona nakong e tlang bosibo mo nateng ntate ke le boile agolo mamedi ke ntate morosi moshweshwe o tlhaga go naka la motlhomi ebile ke setsebi sa nalane ka gago go naga ena o re be gantle wa metsetso e mene re falatse ke le gore ena ya borobedi mametse setlhotlholong kwano tshebeletsong ya PC FM nala ka lebitso ke thapelo lekanyane ke ka letsena thoba ka go fitlhela gore nyane ya borobong empage ka morago nna kwano ntate Tebogo Sotho o teng ke ene leng gore o tlhophisa tsena tsotlhe ka bogutshwanyana fela pele re kena tabeng e nngwe e re ke tlekeng ke maikutlo a ka mona ka go WhatsApp ketlonka ka mona ka go WhatsApp fela khotso se bodise moyeng tseno tsohle e tlo ba bothata hobane jwale re buisa jolo ke batho ba nang le di ID tsa Afrika Borwa e bile ha ipolela lebitso o feta mona maikutlo a mang o re khotso ntate ke mathoko masego nna ke nana hore re le Basotho re tlhoka ho ba le honest conversation ka taba tsi ya mang Lesotho le RSA ba bang ba batla hore re be kagolo ya RSA ba bang ba batla naha e gutle ba bang ba batla re lefue post apartheid mohlomong re hloka referendum ke a leboga ntate ge lebile ntate ke ntate mafatle ge lebile haholo mamedi re re tle re di behe gutle gona mona re felela mona ka tsona ke a tshepela ona dumela gore o tlotse jalo tse dintsi tsa dintlha jalo ka ga e le motho e leng gore o na le lesedi le tibileng ka diteba tsa nalane ka gone la Lesotho ntate morosi moshweshwe re tlabela re buisana gape le ena nakong e tlang nokele metsotso e tsheletse re fogaletse jalo gore ena ya borobedi e re pele re gatela pele ka ditaba tse dingwe tse re tshwaretseng tsona ga re tle re mathe re tle re fetele ka nqena ka morago go mono jalo re tlo tswela pele re kena jalo ditabeng tse dingwe tse go tshwaretseng tsona
3: PCFM le dingwe tsi tsa nkgone godimo maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Marathon High School. Dihlopha tsohle di a mengwa. Toho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke tlhophetse gang le Kubu Monokwane. Re sa si morao metsi wa rona wa letsatsi. Disaba Motshepo ha MC e tla ba badela. Hala la basadie! Re apara live. Kgabisa pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumane Happy CFM le Shai Shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha eco cash e le 28146. Bonne pitiki! O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!
2: Ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: re lokise mona ho mafese je le re hlalohanyore le ha ebe re a mofa ka mabaka a itseng fela e ska ba bosotho bo lekanang hantle ntle le mosotho ke yona fela ntho e tlo go thusa gore re iphumane mo bunyana o monyanyana o setseng go boloka ba basotho so ile haholo ke a tseba re tshwenyeile haholo ke taba eno mme gore re lokise gore re itumelle gore a ha ke re lokise mona le ha e ba re tla fana but e ska ba hlola e ba ka tsela yane e re tlo ba basotho ba tshwanang 100%. Taba e nngwe e ombudsman a lileng ka yona ke a tjotjo ke tsebang gore kaofela ya re tshwenya. Taba ena ya tjotjo ha o e sheba mona Home Affairs e etsa gore mosotho a hlileng a hlokang passport e le kannete e be ke yena a sa farang gobane jele a sena tšhelete. Ke kopa go tlaleya ke tla fana le ka yona report enana gore re na le batho ba 16 be re seng re ba fumane mona Home Affairs go tloa re qadile taba ena ya gore re hle re sebetse ntse re sebetsa le CID. Home Affairs e nngwe le nngwe ka gara naga gona je e na le CID ebile e na le sepolesa se tlhileng se apereng. Molemo wa sepolesa se apereng ke gore mo o sa boneng gantle o mo atamele o lele go yena e le first contact. Ke lebeleletse gore mo utlwang e ka re o tlameya go fiwa priority ka mabaka a tshware ya ngwana le bopaki e o ya ka mane ka go mookamedi wa o mamela wa o thusa. O hloleileng ke lebeleletse gore motho enwa a apereng uniform o tla ya go yena gore a e ka nnete mona e ka re ga ke a thusa kapa mme o re a ka nthusa ka tjotjo kore eng kapa eng re tle re ba sebedise e le point ya rona ya pele ya go lla. Mamati a ka bolaile nako yotlhe le Facebook ke nnete Facebook e thata ka gore jwale e melaetsa e mengata haholo ga re e fitlhele ka ofela fela mo ke kgonang go hlaela ntse re hlaela re fetisa re lokisa. Mamati ohle ohle re tlo a bula ga re ntse re le ka go clear-a bedlock ena e re dumelang gore ga re e clear-ile ka nnete ga o sa tla ba le motho a tlo ba le sebete sa go batla mang kapo mang tjotjo. Ke kopa go tiisa enana ya matsatsi a foo gore motho ga e shebile go latelana re sokotse nako e telele ga kae a ka re a sena e bonolo fela ga o so ka gopola rona ba bagolo ga a le kwana go ne le jalo ga a le kwana e tlile o ne o ka apply-ela passport o sa tsebe mang kapo mang mona ya ba ka mora matsatsi a matlhano o na le pasa ya gago ke yona mo re batlang go ya teng yeo ke dumelang gore ga re se re fitlhile le CID ena e teng re tla boela re ikgotlisa ya mabakeng a mang gobane jwale se re fentse taba ena godumodumo ena e leng tjotjo. Taba e nngwe e ombudsman a buileng ka yona ke sentse ke kopa tshwarelo le gona mo ke ena ya di-diplomatic passports gore di bonala jale di le matsogong a fosaetseng re ntse re tlhatlhoba taba eno mme re le lekala re tshepisa gore re tlo e sebetsa motho e mong le e mong ya nang le diplomatic passport a sa lokela go ba le yona o tlo tlameha go e kgotlisa re tlo qala gantle checka go ba ngwelela gore ba ithaope ga e sa be jalo ke mane mo re tla di-cancela ka gare go system e be ga di sa phela. Lebaka le legolo la gore re leke go kgotlisa seriti sa dipasa tsa rona ke gore ga re ntse re lela ka gore matšhaba a bonala a sa rate go phedisana le rona gantle ntho e kgolo ke yona eno ga o le motho o shebile o gopola metlheng ya gale o ne o ka ya UK ba ka gopolang ka kgwedi tse 6 o sa tlhoke visa go ne o na le di-programme tse ne ba di bitsa bo di-working holiday ka nako eno di kwetse kao fela ntho tseno gobane ga se rona basotho basotho re batho ba kgotswe ke nnete ga re ipue ehlile ke nnete empa jale gobane madibogo a rona a bulele bosotho ba rona bo fungwana ke motho e mong le mong ga bonolo ba fitlha bo butu wa rona le bousi wa rona ba botlhale ba fitlhe ba nke bosotho ba sa tsebe le sesotho ba dile ba sena le tokelo e be ke yane o UK ga a sa tshwarwa ka ntho tse mpe a sa e tlhagang ke a mosotho. Taba eo ke yone e etsang gore dinaga tse ngata di qetelele di tshaba go ba le selekane sa go tsamaisana ga mmogo le rona ka lona ke taba eo rona ga re ntse re lokisetsa gore re emele mo go lo lwanela basotho gore ba be le ditokelo tsa go phela le bagaisane ba rona re tlameya rona re le naga le rona re amogele gore a mo nateng ne ntse re sa e tshwara gantle ha re khutleng je le re hane ka bosotho ke kopa ho hlokomedisa hore ka ha nebusong ka ofela dinaheng ka ofela o tla bona hore makala o thing a hlompheya ka po security sa teng se hodimo haholo ka mora sesole ka mora sepolese e tlamehile be ke Home Affairs empa ha ho jwalo Home Affairs mofuta wa vetting o tlamehang ho etsahale hore re hire motho ke hodimo haholo e ntseng re sa etse yeo re leng lekala re seng re le committed hore re a qala re tlo etsa ha ke ntse ke batlisisa hore na a ebo rona ke fumana hore le hona mona Lesotho mehleng ya pele batho ba kgale ba neng ba sebetsa Home Affairs ne ba vetwa ba ne ba vetwa ho nouwa motseng ho batluwa na ke mang o hotse jwang ke ngwana mogo re etsang ka sesole le sepolese ho noetsuwa jwalo ka Home Affairs lebakabaka ke hore o tlotsebe hore o be motho ya tsebang hore le ha nka ba kwa ho fa 1 million ka re mphe Bosotho lerato la hao la naha le tlohana hona jwale tjena ha o nka ngwana Mosotho o fihla o mo fa kontraka ya 3 years ha le ha ba o kene e le ngwana ho tseng hantle ya itshwereng hantle a thabang modimo ha a fihla hafong o santse a kopanya hore mosebetsi o tlo fela bankeng tseng ha ba tloa nka nna ka tlotlong motho wa molata ha a fihla a re ke kopa ho fa bokana nthuse hore ke be Mosotho wa enka ene ha o sheba o tla bona hore ko hobane mogore seng re entse ka teng e hlile re ba beya mo ba lentsietseng hobane ntho ba e batlang ke ho phela ke ya pele ya bobedi ke ena ya hore o tlo fumana hore ngwanenwa he mosebetsi o so fedile o sa le ka ntle re ba hira ka dipalo tse hodimo haholo le ha re ba ntsha ka tse hodimo hakalo ha ba se ba le ka ntle ka mole ba tseba ntho nngwe le ngwe ba tseba khone nngwe le ngwe ya Home Affairs ha ke e se le bona jwale di-agents tsa tsebang hore ae o re batlang o batla ho ba Mosotho re tla kena le mona re etseng kore e hlile lekala le tlameileng e be ke lekunutu hakalo rona re ne se re le tloetse ho buleile jwale ke kopa tshwarelo ke le lekala hore taba eo re le lekala re ipuile re e bone ebile re a dumellana hore re a e fetola ngwana Mosotho re mo fe monyetla wa hore haeba o so ntse o sebetsa e re bone na e hlile o tseba mosebetsi re fetele permanent ditaba tsa temporary di a fela Home Affairs ho di fedisa ha teng ho tlo go thusa hore le ba teng je le ba tsebe ho ntlafala motho wa contract le motse thao ha hona ho ntlafala ho etsa lang ho yena hobane ha tloa fela le ha ka ba batla ho ya sekolong o lo ithutelang hobane ha tsebe na ka mora 3 years ho tlo etsa hala banka ena le ha ka ba ya bankeng ha hona banka e tlo mo fa home loan e leng hore ngwane enwa ntho a tlo phela ka yona ke di personal loan tse sa tlo motswela molemo e leng hore le yena ha re mothusi ho hola ha re thusane re le basotho hore re hole ke ntho nngwe e lekala le ikeleditseng hore le tlo etsa ho na le taba e nngwe e buuweng tjhe ya ho reviewa taba ya di-ID yenwe ke kopa hore ke mpe ke kope hore jwalo ka ha mfumphe tona go lwa tshulo sa meeting convention center hore every 3 months makala a tla itlale ke kopa ho itlama hore re tlo etsa jwalo mme di-3 months tseo ha ntse di tla ho na le nako eo ha re se re qetile boithuto ba rona ka lekala re tla tseba ho tsho hore na ntho e molemong wa Mosotho ka ID ke ha e le efeng na le se ke be ra e etsa ka pele fela ya ba athe ha re so tii hantle re le naha hore re ka be se re tloela e buleile fela ntho tse dintse ke di tsebang tse etsang hore ho bonahale ka re ho safe ha ID e expire ya pele ke ena ya hore hobane tokomane tsa rona di sa le hohle ha o so hlokaetse motho a thola ID ya hao o ntse a itswella pele ka yona o ntse a iketsetsa ntho tsohle tsa ka iketsetsang athe nakong e expirang ho fedile kore le haebe a ka e sebedisa lemonyana tse pedi ha e se expire a ke ke ba tseba ho kgutlela Home Affairs a re o tlo e ntjhafatsa empa ha ke batle hore ha se ntho e ka etsahalang ke kopa fela nako ya hore eo re tle re e shebe re tsebe ho tsebana ha re fihla ho yona re tla sebetsa jwang ha ke tshulo ha kana ke kopa hore ke tle ke bulele dipotso e be tse amanang le apology ya ka fela ke a leboha
1: ba fanele
2: ke tsoe mo medie yo ke na le tona

0: robalang teng ba robalang jwalo hona mona di office ntsena tse fana jwalo ka ditshebeletso tsena me taba engwe hape eo buileng ka yona mona ke tjotjo dingata tse wa di ameng le hore jwale ho fitlhela ha jwale ba se ba atlile jwalo ka hlahisa dipasa tseno tse 26,000 e le gona jwale tsena tse saletse morao backlog o hlalosa e le gore ditse jwalo ho 38,000 mme o tla hopola hore ba ipehetse jwalo nako ya dikgwedi tse tharo bakeng sa gore ba yo ba sebetsane jwalo le backlog ena kaofela mme jwale ka mora dikgwedi tse tharo monghadi Matekane o ile a hlalosa gore ka mora mono jwale dipasa di se di tla tswa ka mora matsatsi a mane mme ke se e leng gore se ile sa hlalosa mme letona ke lena ntse le hlalosa gore na jwale ba fitlha mono jwang fela ke batla utlokena jalo go tsona ditaba tsena mme jwale ke gore na motlhomong jwale ka tsela e leng gore o hlalosa ka teng o bona e le gore seo se tlatlhe se atlege kapa ba fitlhe gona mono fela ga re ke retle re tshotlhe taba ena nomoro ya mogala ke ya 2121 9956 ke 2121 9956 mmogo le plus 266 599 56 ke ne ke budiya ntho tsaka mona di tsebo gore di lokele hantle plus 266 599 56 mmogo le 2121 9956 ka mana ka WhatsApp nomoro ke 62009956 ge o tla ka bogutshwanyane fela re suthele mama mme di dumela
1: ndade ntela fatshe yanga
0: ke buela fatshe lona jwa
1: ya di pati de muso mona ba se tsa ka mo go go sentse wa hala ha le bua di ya le mo mona e super di course ya ga jo ke bona e bile ba sa ipate go ke ba se tsa ka mo ka o mafese e bile mo na ga ga ba ma ba bile ga tsa go ena o tshege idea sa Africa a se tsa ka mo ka o mafese yo re ke bona ba to ba ba di dentitse go go ha holo le ma security fela a se tsang ga mo a sa tsiba ona tsotso ba e fitisa jwang go le ka le la ma fetse go le ha di bua ka taba ena ya ma security le ba tswa di tsang e tsana la hantle le mane mangolo nga o khanna mane bo o se ba ma security ke bona ba fitisa tshelete a di tsotso ke ba bona le tsena le lontsha papa e driver license mo pero o tabona o tsebe go go ba se kana pa tshelete di ka ke tsa bo jo re ha o ka ho hapediswa taba eo lekala leo la iswa sekhabeng la tlwela go fetola dipolotiki gobane bona o busa mmuso feng o tla fumana ka ofela batho bana ba haijang ba etsantho tsena ka ofela ba fuwa mosebetsi home affairse jale a tlaba a banke tshe ka ofela jale ba tladise qalong ba applyele ka motho e mole mongwe ba tlhole mme ke tshepiso ya ka sebeng yona ntate ke tla itewela haholo
0: kele boile tinto
1: ke a lebona data bela
0: tanki o bua ntlha ya botlhokwa mona gore taba engwe go bonagalang jalo e tsametse lekala lena ke gore go bonagala e le moo jwale go tlhileng go le boganwang gona teng motlhomong ka moka gore go tle go be le mosebetsi o itseng wa dikgetho kapa mosebetsi o motho a o itsang ka gago diparty jwale ba mona ke temo a tla seselwa teng ka letlhakore la mosebetsi ke taba e teng eno eo ba lokelang gore ba tle ba sebetsane le yona o gauile ka nqena 2121 9956 mmogo le plus 266 599 56 ke dinomoro tsa mogala tseo he le wena o ka kenang ditabeng tsena le ka mane ka WhatsApp ke 62009956 ke tlatla ke gutlela ka mono ka go WhatsApp mme di dumela
2: hello
0: PC dumela
2: hello
0: ndade dumela ndade mohala wa ha utlwahala
2: hello
0: o ka tsola pele ntate o hlakile
2: o se ala moyeng ke ne ke bo bona la se ala moyeng
0: ke PC ntate
2: ke ne ke ntate
0: ke ntate ma
2: ke ne ke ntate engwe e go tsale le se ile mo
0: tsela pele ntate
2: ka ba tsala phano tsempe ke ba tsala phano tsempe
0: o kwale sala mo ya ntate ke a bona ke yona ile hore ke sona seleng go sa se batla se o phazamisa
2: ka ba tsala phano tsempe ta naturalization

0: e ntse o re beneng melata e fuwa dikgwebo tsa di-small business. Pele e ntse ke re ka mme tshabeyang ka ganaka mona ba fuwe di-license tse for certification tsa bone. Ke kopa ha a lokisa ntho eo, a sa e lokise le gona mo phanong tsa di-license. O tla fumana gore di-license o ntse o na le tseno tsotlhe di bewe rego tsiketsa Basotho dikgwebo mone. Empa jale ka baka la tsona ntho tseo tsa ditlotlo tseo go esetetse gore di fuwe le melata ene e fitlhang. Mokuma ba fuwe di-small business di-general dealer fela bane ba sa tla ka ditaba tseno ne ntse e le di-reserve tse re sebetsweng Basotho.
1: Ke lebohile ntate.
0: Ee ntate, ke kopa mo mantsa kopa tshwana bate ba se ba sa tlhobele yone yano license tse ngata tsena tse metseng mona. General, you for size, you see the guy to a trick, you know, trick, you have to go higher than the land. Yeah, I'm buying a matatan thing, all this, but I'm not going to let you have that thing.
1: Chinda Duma.
0: Chinda Duma.
1: Chinda Duma.
0: Chinda Duma. Chinda
1: Duma. Chinda Duma. Chinda Duma. Chinda Duma. Chinda Duma. Chinda Duma. Chinda Duma. Chinda Duma. Chinda Duma. Chinda Duma. Chinda Duma. Chinda ke hae ipetu wa idula hantle ho mashu wa bedile metso medi pele re fihla mane horeng ya boropong ma metse PCFM na lona le biso ka hore ke se hlohlolong re tswela pele ka ho tloma ikutlo a ha ho mo medi medi dumela
2: ntate khotso
1: dumela ntate
2: o bua sa jo ni ti ba ma songa sa marambale
1: ntate ma
2: ha jo mo ti ba ma sa sa
1: wa ya ntate
2: ke sa ile hantle ka mo
1: o hlakile hantle ntate
2: ya da ya le tura ba fa la tshele se jole go kwa tsala swa ha ga mpa sa o sanga di ha le tshe go ga ga ba di go ka ho ho tsala pele ke re ba ba ka jo o tshe tsa se tsaba empa ke ke ba ga di mo tshe ho ya o di mo tlo e di passport o ma re botha botle mo se se di go ya go na ga di ya ba ha e tso tso fela ona ga ba go nne motho ba go bana ga e se ba tsaka passport le ga e ga di passport le di tsaje o tsi ha e yo le ga la go go passport le go jeng seng ga la go di ke taba le go thata e lore a mantsi a mang o ka tsaka re di sa tlatswa ke le di teng ha di go le go ga ka gona go e ntsha go le ke ke go bona ke le ka tsara sona e ya ka re go ya le
1: bua ntate. Ke ka ke botabothe.
2: Ke botabothe ntate.
1: Ke tsenjwe ga selo motsweng.
2: Se tsenjwe mo se se ile ya bone.
1: Kgodinya bone 2025.
2: Ka 11.
1: Ya le hotu ha ona plan e nngwe ha ile mo ha ke ja a tle ho ka tla qala botsha go re ha ona option e fwa.
2: Ka ga mo wela ga a na go me motho mo lo ga mo shebele. Go tlo o fitla ga bo tsela gore hospital tsa kana go di tsa ba re botlhata. Ke ha bo tsa ona, ke la ka tla tsa se sengwe. Go tle ha go nne le yo ga ka tsa yo mme. Ke la go ha tlo hospital tsa kana go di tsa ba re botlhata. Go ka ga ba e tlhola ke go lofela.
1: Ke le boile ndate re taitsa bone te ba gore mohlomong re batla letona. A tloa ga bela ditse batsena.
2: Jale
1: wanda ke di taba tse sa utlwiseng kana mohlomong di etsa la ka tsela mfuta ofeng ba ngihle di ntse di etsa la ka tsela ena yo di etsa lang ka teng metsotso ile shumela metso ropong pele re fihla mane horeng ya bo robong 2121 9956 mohole +2665995956 kamana ka WhatsApp nomoro ke 62009956 62009956 kamana ka ho WhatsApp maikutlo a re khotso mo PC ke tholetsa meletona mo ke motho ya hlakileng ya nan le lesedi la ditaba le maikemisetso a matle re mokopela tshehetso yo a e hlokang modimo a tle ise megago yohle emetle ke a leboga ke me ma boitumelo ke le buile holo me ma boitumelo re retle re boela hape retle ka mona ka mehaleng PC dumela
3: entelo ga yana ke tindo a be go go le dira neto tsa tsanga
1: landa iya nda tsana botsa
3: thank you much na dil kanyane ke ko motete ne ho e passport o ita dile ke ma kholo a se tse ne ma khume ma ga ho
1: e potla dile
3: e ke le bile ndabe e potla dile e ke le bile tso ha tao patala ma kholo a se tse ne ma khume ma ga ho e ke tana ho fumana hang hang yale go go out to dinner in Guansela ka le kholo le masina ba gago ke bona e tsama ka batla ke ma gago ya di phapanyo ka e go itsa halang ke ntate la ha ke batla passport o le ke na ke a mo khotla ding ke ntsa mo kholo a tsiti a le tsi ma gago ke tla tlo go tla ke ne ti e ke ke ke le ma ka ke le fini ha ke tla ha ke batla passport o sele le ke ntla kholo le ma ka o go dire ka mona that ya na ka lo fe ha ntle hona botata bo kae o ya neng le kala la ka tlo feta hona ha ntle ntle botata bo kae o mane bona ha ke ntse re ho ka nda ke ka nyane ke ne re ha o fumela go tlamea go tla na mona ha le se itsa mo o tsia go le ntse a itla o ke na passport mo no nga to hang hang mo tso tsa mai go tsa mai ya le ena ma tsinga na nda de se inga na go tibila kana kana ke pedi fela ke se ke bule itso go ka nne system ka taba ena ya bona dipolotiki ba sentse le kara leng ko le tshile go khutle ka nnete le khutlele sekale le tswe ka gara dipolotiki ba se ke ba sebedisa batho ba bona ba gajang ka golo
1: ke lobile tinto
3: ke a le bona ntate
1: tanki mabedi dumela
4: ntate
1: ntate
4: ke le tuta ntate
1: eya ntate
4: ke ha ke tla le tona hanteng pa ya khutle ka gona nne ke go tsaya
1: e
4: na o tsamisi go na tse ba ga ba tsela dieng tsena ke tla go bona mo fela ne
1: e ho tloa nako eo yena a keneng ka gare ho office o hlalositse hore ba se ba ntsitse na tse 26000
4: ndade
1: 26000 ho tloa nako yana ke yena ka office
4: e tsela na o re tsho na ke ya application ga teng di tsheng tsheng ne
1: o ha hlalosa hore na kitse ke na go nyefeng ha re ho ne wa di apply
4: o
1: e wena taba ya ho ine le ine le
4: nna ga ke ntse ke ntse ka May nna nga e fumana hona jwa
1: winse ka May hona selemontsi
4: ka ntse May
1: hona selemontsi
4: e
1: na o kila wa ya o lo hloela mola sitseng ka pa di officing tsa le hai
4: ke gele ke tota ya be ke nyene itlang fela ne ke batla che hai ba mhlomo ha bo e mo ba ka kang ka ba bona ba tse sentse di tsana ke tsane
1: ee ha rena ena ona yole tsena
4: o
1: ee fela mohlomong o ka atamela di office wa nna wa le ka o sheba go na ha iso ka e fihla ka porwang ha ntse re metse mohlomong ka gapa
4: a se go go nge gelegen ha se ya di nomoro go na gana tse bona re feletse tse kae
1: ha ona nomoro ha ona nomoro ya ICD
4: okay
1: ke na le yone e yanda
4: ke le bona
1: ke le buile haholo ke le buile haholo metsotso e le shumela metso mehlano pele re fitlha mane horeng ya bo robong re buisana jalo ka ditaba tsena tse yamanang le lekala la tsa lehae mo a hlalosang hore letona le hlalosa hore ba kopatswe jalo tshwarelo ho setšhaba ka bothata bo e leng hore bile ba bakwa jalo ke tieiso bileng teng phanong ya dibukana tsa ho eta ka mane me jwale ba hlalosa hore ebile sena ba se itsa jalo le ho latela tlaleho ya monamodi ditabeng tsena ba setetswe basotho ba amohela mamedi dumela
5: monaheng mafuro ke tsantle ntate
1: hantle ntate monaheng wena
5: bona ntlheng ya amogela le a bua banna ha mme a sa bua tjena a bontsha nthwane ya accountability ya le ho atamela setšhabeng a ka tlo koka le setšhaba ka nnete ke a mbeoa e go se ipotsala ho ya ona fetse ma tona ga le masao di fana ke go hola ka ka matona a bo ntsha di pitla le bini hello lo tlo mpa tsaba ka nne nna ke a mo lebo e nngwe ya tlang ntse tsa pele ntate go mme o re mona mo di wile a re tsa jena mme re ntse mme wa le ka la la ne ka fa tsela go le ntse tsa o makatsa mona mo di eno ha ha yo di go ofisi mona mo ya di se nna o ya le tsa tsine na ba so tlo ya pula ha yo mona mo di ya o tsena re na le botlhata bo wa le maka le ka modimo wa le ba tlhoka ga gapela ka pagae tse ke ja mang mana sutum ke re tla tla tsa ntsa di bua mona muri itse go ha tlwa fa gore mona muri o na gana la go tloko ba tshagelo mme ka ananela ka ba go kopa gore a mpanje ke tsena ga ile go se o mona muri a se buileng ke se o mona muri a nna se tsika ofishing se o bona se process sha se le go fara exam le go etsa mosebetsi mme go se ipotsa go na hola mona muri o ntse a le teng ke dikeletso tsa fane makala go tsona nna ne di ka tsalatela ke boeletsi bono ba gae nna ne go tlo go sebetsa gantle ya kae mme lekala le ba utlwa le duse melaneng ya gae go bona re ha go lo bane o tshegetsa ba tsa monamodi o ntle botata tshe ba monamodi tsala yo ke nga o madina ba ha yo ha re ga go tsinya ga mono go lo tle ga yo go go fita tsala yo tshe ge ye ge danela a tshine na ga tshe mo gore wa bona na ha go na story ya pele kanda kanda tse ya nya de fokola nda o bile tsa go tlhoka mona nne go lakatsa go lekala le e dira batho ba sa siretsana go etelele o tla ba etsa wa ngwana ke lekala di politiki nge o bisa motlhoko ndare public service a e se dina le mela o bontsha go mohlanga ha tshwanela ke di politiki go bana ke tla mono office nya yo o ntse ba ga politiki go fe le ka nna ba ke yone engwe ntse ka le di tipe bene go bana ga siretsana go ma go bana nda to go ntse o na le nako e ba ga bana le ba hlanyeng o ipotsana mohlanga o tla le passport a e tsela le ka landa pele bana kana go efe le ha tla le di ya le moye go ka ba ntse go na le nako eo kuna le ba itse le mo ya tsela ka go di ya le me ya di tenga mo go le mo ba metse ho tsa go ba wa nna ke go ma tsale kana go efe le ga la ga sa le ga ntse a se bontsho me a ga ile taba e tlhoko a bona nna o tla e tsaga jwa tsela he ke le bua mona mo di yeng ntate go bontsi ke ma khabane ya gae mme mme ke re o tshwarella ka mme se ga ba ga taba e tshwarella ke te lo mo tswa ga nna ha ba ntse ke tena pa itse se tsala se tete di tshele tso di tete o feta tsobo ya motho na ke mang o ratwa ke mang ha ba di ke mang
1: ke le bontate ke le buile ho lontate monaheng o hlalosa taba ile ho go le tona mona we ame ya bahlanka ba lekala lena la tsa le hae ba ile ho re ba fana ka disebeletso tsena mo jwa le hlalositseng hore ba batla hore mohlomo jwa le tlebe bahlanka bana ko e dilile ho sibile bana ba bana ka bana ka pa ba ile ho re mohlomo jwa le ha dipuso di ntse di fetoha e ba jolo le bona ba tlhahle ba beka thuko ho mosebetsi mme e bontsha gore taba eno jwa lehlile e bonagala e pepisa jalo taba tsa ka gare tsa ka gare lekala lena jwale gobane jale motho o tlabetse le mosebeletsi wa metlheng mme jwale ehlile e bega jalo pepenene ditaba tseo motlhomo re kareng ke lekonotu tsa ka gare go lefapha ke ditaba tse dingwe tseo a ditlhalositseng tse dingwe tse amanang jalo le tsotso eo re tsebang gore basotho ba bangata ba tlhile ba lela ka tsotso gagolo mola disebeletsong tsa phano ya dibukana tsa go eta mo jwale ehlile go seng go na le maikutlo a reng ga o sa tshwara tsotso tlhile tla tlhebe bothata fela la le jalo re tla bona gore na motlhomong ka mora dikgwedi tsena tse tharo tse ba ipetseng tsona gore na motlhomong jwale phetogo e tla ba teng gagologolo tabeng ya go fumana dibukana tsa go eta gore na le tla tlenyetsagale ka mora matsatsi ao a ileng a bolela jalo ke tonagolo ya gore motlhomong ka mora matsatsi a four ba batla gore jwale mosotho a ba fumana pasa mme le tona mona o tlhalositse gore ga se le taba e ntšha ya gore pasa e lokela gore e tswe ka ka pele ka potlako ke taba e leng gore ne ntse e etsagala nakong tse fetileng mo jwale ka gare go beke fela ka matsatsi a se makae honetlile go nontse go atle go nontse go kgonagala gore motho be o fumana pasa ya gae e ba jwale taba di fedile empa jwale ka lebaka la mathata a ileng a etsagala ga ke tsebe fela o lekile go tlhalosa a mang a tlileng a bakileng ditaba tsena tshebediso ya kapa disebediswa lekaleng leno e bonagala ehlile e le nngwe ya qholotse e leng ba lokela gore batle ba sebetsana le yona e tshwana jalo le bo di-printer lalo jalo momedi re ke tle ke siele wena sebaka o tlo kena jalo go ditaba tsena nomoro ya gopola ke 2121-9956 mmogo le +266 599956 ke tsona dinomoro tseo re ka ratang gore ke re utlwa maikutlo a gago ditabeng tsena ka mane ka WhatsApp romela molaetsa o ka etsa molaetsa o gatisitsweng voice note ka power wa ngola me ka mono nomoro ya teng ke 6200-9956 6200-9956 re ha re monthatong ona ke tle re boela hape re fitise mabenkele ka mora o mono he ke tla tsola pele ke nke mehala ya hao
6: PCFM you tse tsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mani ba wa dinka go disata thatsebe
7: PCFM, your pulse, our beat.
8: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM, yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala. mme o tla gona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: mamedi metsotso e dula gantle go e metlhano pele re fitlha mane goreng ya bo robong o mametse PC FM na le bitsa ka gore ke setlhotlholong leo nnete sale nako ya lona e seng e tsofetse gagolo fela gobane re lokela gore re tlhegele beye khutlo metsotso e seme kae gona jole tsena empa ge re ka gatlhaga diphethela ditaba tsena e ba motlhomong go ntse go na le tse saletse morago tsena tse amanang jalo le ditshebeletso gagologolo lekaleng lena la tsalegae moo jwale re sa tswa utlwa jalo polelo kapa puisano ya letona Voisa Tseka le baqolotsi le baphalatsi ba ditaba pejana ka jeno mo waneng a tlile a ile o fana jalo ka gatelopele mme a boetse gape a tlile a kopa jalo tshwarelo a re Basotho ba ile ba sitelwa ke lekala lena ka nako e telele mme ya ba ba sitwa gore jwale ba tle ba ntshetse pele maeto a bona go leba jalo dinageng tse ka ntle jalo ka ga re ntse re na le mathata a mangata ka gone ga Lesotho mme dumela
1: I'm not sure. Na tla le ntle ntse ho bana ho ya le ntse le selo se le seng sa hore batho ba ke neng hona bale ba ke ne ka politiki ba bo ho ba batho ba tsebang e hlile ke ba ke neng ka politiki ka mo we le hona le ha se bana ba se ba tlo ba fua mphana ko etelele e lo le e se tloga ka ba le ya kgetholla ho latela ho na ho ke ne ba seng le ke mo khona ka kala ka tsang hore batho ba qale ho apply ya botsa ho sa she di ga taba politiki le teng ha se le jwalo hape hape ya o ketela e bo go go fitisisa ke ga bana go na ka ofela ha ga ga le bana le taba di kgetho ke hona batlang ka ditshipiso tsena batlang ka eng batla ka eng go ba fogete lo tsa gona ga ba le ke gore ba go hohele e ga ba ka ka tlo nyela tsatsi le di tsona ntse ntse ba go hohela ka tsona ha ba ke tlo ba diphetha di tsa ofela
0: o e lo re ganye ha o utlo ka ga jwa le ba ba ile go re dilela lona dilela tswa jwang dilela tswa na go e mo hlo mo mpuso e feto
1: mo ha ke go puso tante e puso nye e ka tlo ya ne fitile nyane ke na go ile go ha go la nna tswa batho go sa le bana ba tsile go e ba mohlomong ke ka pele ha ne fitile ga pele sa tswa fete ke bana ba ke ba tsile e tla bile ha re ba gele ka ntle e be yo le bana ba ga tswa go re e tla bile ba puso yone ne e gele go yone e ya ba ke ne ka yona politiki yo ya ha se le bona ba rutla ba ba mo seliti wa nako e tedele nna e tla be ntse le go ena le mphelo go ena le pona le tsoka pele tsoka go se ba go ntse ma ga bo politiki
0: Okay, I put ya ho e tlhakile nthatsa ha
1: o
0: di tlhakile.
1: Eh ya ntate, wele ha tlo go bo khoko bo bo tla ga bo bona. Nna go na ga o fela ga yana go nyane ya dikgetho. Ke nne go batlang ga ntlafatso. Tsena ke leng go di nyetana ba ba tlhile ka tsona go tloa gale. Ha ba gata ile ke teng ya letsatsi. Ha ba tlo tla ba diphedisa. E le go ke nna go ne ba batla go ba hohele ba ba sotho, nne ba go hohele ba ga thetsi. Ga mo ga mo le ga ba tla nna go ba phedisa. E le ke teng ya letsatsi ha ba gata le tsa ba phedisa.
0: Ke le buile ho lotata ke le buile.
1: Ya le bua ntate.
0: Thank you. Ke tseding tsa dingwe go tseding ka lekala lena la tsale hae ke lekala le lengwe hlile le tobane le dikgolotso tseng a taga golo na le mo media ileng a tshwara lekala lena le bonagala le tlile le tlwale le ka kapo le bonagetse ka go sebediswa e le lekala la moo jwale bapolotiki ba le boganang ka lona gagolo go tswa jalo ka di-parting ka go fapana tse busang e ba jalo ga ba kena o tla tle o segelwe ba itseng ka go ba leboga ka tshebetso e leng ba etsa motlhomong go comfasa jalo jalo kapa mesebetsing e leng e itseng mabedi ke motsotso pele re fitlhang mane goreng ya boropong ke ka moo re fitlhang pheletsong ya lenaneo la gona ka jeno le bitswang setlhotlholong re tlile mane goreng ya boropong o tla fitlha kwano mona goreng re tlile rong ya bosupa o tla fitlha kwano mona goreng ya boropong mo jwale ge ke neng ditabeng tse mmalwa re qadile pele re buisana le ntate morosi moshweshwe o tlhaga gona ka la motlhomi re bua jalo ka nalane dipakeng tsa Lesotho mmogo le Aforika Borwa mme re a phethela jalo ka mona mo lekala la tsa lehae le tlhalosang ga le kopa tshwarelo go Basotho bane ba ba sitetse ka tokelo ya bona ya go tsamaya mme sena se etsagetse ka lebaka la bothata bo yo bileng teng phanong ya ditshebeletso tsa dibukana tsa go eta mamedi ke thapelo lekanyane ke sebeditse le Teboho Sotho mme Tebelelo Jane o re baletse ditaba ke lebile agolo a re boele gape re kopane go sane ka nako e tshwanang

0: mashume a mashume a rubedi fela ka nete ngwane se wa tseba ebe ha mo yetso ka a le holo malutiana na ke bo hlale mo wa medi go ha ba bang ba e ka nete ba e ba hlalose ka nete ba phuthulle fuba ba hlalose go ntla nete na ke ke motho ya kholang maluti alo na ke bo hlale mo wa medi o ke taba ka khothaletsang ka phase taba ka ya khothaletsane ke gekeng ka mo wa medi jelo mpaleng 21 21 99 56 21 21 99 56 plus 266 5 double 9 56 plus 266 5 double 9 56 ngolang ke tsebo voice note WhatsApp 062 00 99 56 wa ikhothaletsa taba ya ho ga motho a betse motho wa hae hantle ho rena o khwala bokae o amoela bokae le moputso mosebetsing ka ba mohlomong ha ba ha ke motho ya bo motho wa kgwebo a hlahla kisa hore nna ka kgwedi tjhelete eo ke nka mohlomo ke ikgodisa kgwebong ena ya ka ke maluti a 50 o tsebe nna ka ga ke bohlale taba e wena mo video PCFM mo medu ma itumela
1: lie
0: hello
1: no wa rua e dilela Di ha zanzana ga le ndo a ke go go tlo o ba lo ya lo motho a ana da a da bo nda di ora ba tla mo ntla ke ha ba na ye ne a ke ba bo ntla le bona di lo ke ba tsara ona wi ntseng ga yo ya ha se bo tlhala
0: a se re hlane
1: e ba bo yo responsibility ya la pe nya la o o le yi mhm e ya se bo tlhane wa
0: saki
1: sharp
0: e ba shume ma bedi a metse me hlano ho lebile ho re nya le shume o re ha se bo hlale o bua taba engwe mo mamedi hona le mantsu mona ka papulelo e buang hangata ke batho ba bomme ha ke tsebe na batho ba bontate e bana re ho ibuana fela ha ga ta ke utlwa e hla ho bomme mo bareng mo putso wa ntate kwa le lapa e kwa gona ga le babedi kwa le lapa wa mme kwa ka ke le mme ona le polelo ya mo futa o no mo mamedi e buye motho a tshwara mo putso wa ntate kwa gona ga le lapa kwa le lapa wa ka ke le mme ku wa ka ke le mme a ke pattern mabaka ka jelo ka mme bona le pulele jalo na ke bohlale mo momedi hore ha re kgethe hore na ke mme ka pa ke ntate ke bohlale hore motho a hlakise ka pa bolele motho wa hae hore na o kgola bokae hantle hantle a ka nnete nna ne ke sa itse jalo nna ne ke sa tshi
2: Bona la la.
0: Hello.
2: I think it's a good idea go shege.
0: Re shege ke le bo wena mo medi ho yes. Ba ona na ke mo ke mona hano o motle. Ona hana ke taba ye ntle. Wa e khothaletsa. Ge a gwelela neng. 212 1956 plus 266 5 99 56. Ngwa letsa voice note WhatsApp 062 00 99 56. Hi Lai Lai. I corner. Na ha ke khothaletse motho wa ka mo ke sebetsang ha ke batlatsi oh motho wa ka le mo ke sebetsang ke batlatsi be o lokela ho tseba ke le mahlalela ke tshepo ka maswe 3 ye o le fela le masebetsa o yena ya chelete ke nke ke ibelle ka thoko mohlomo ya o gona o khwala bokae e ya mogolo a mo putso wena wa umela bokae o renkeng ke ibelela ka thokwa o net fela le mo ke sebetsa e ya ke batlo wa tse o ke sebetsa a ya tsebe ke le mahlale ke le motho a sa sebetseng go ha kitilela hai mon all right ke le wena mo mo medi mo bile pisa fa mo tsala pele 62009956 mo letsa voice note 212199956 le plus 266 5 99 56

0: Baby, so I give me one reason. Mola ke Tracy Chapman. Rebeme tsitsinge le shume le metsirobedi. Kalebile o horeng ya le shume. Back to your roots of PCFM. Nalena Lailai. Khetsa jwa mo mamedi.
1: Lailai.
0: Hello.
1: Ke sharp. Nga nneta tsa go wetse. E hlile go kwa ka ga sephoso. Ha sephoso o jetsa motho wa gago no gola bokae. O yetsa ka lagato kwa. O yetsa ka lagato o sena motho wa popeletse. Ke a gola tse dingwe gape ntse tla contributa tabeng tsena kore. Mohlomongwe a se ka lebelela gagolo. Ebe re tla fumana gore motho o sa batla gore a be le di-expectation tse itseng se ka ka kare motho o tshwere milione. Kannete batho ba mme nne ba go kwele re le bontate ore hela febe re itshweretse diphosente tsa rona ae wa bona so aya mokegelo ona enne ga e tlha e tla tlhaa mo e tlhagang teng fela bale motho a tsebe ore na o sebeletsa godimang a seka batla botse motlolo kannete. Ke tlhompho wa Alexander One Jesse number 8 the sharp shooter. A ntse a le botlhoko ke Jesse number 8. Ba tsidiseya tseo a ntse ke a ke fola.
0: Ke leba go le fema wena moratio ba ka o dibeile mo mamedi 21219956 plus 2665995 ngwaletsa voice note WhatsAppong o 62009956 taba ya rona ke ena mo mamedi. Na ho bohlale hore motho a tsebise motho wa hae hantle ho na o kgwala bokae. A ba o kgwala 200 maliti o mojetso ga ka nitse. Na mosebetsi mane ha kgwedi fela ke a mohela maluti a magolo a mabedi o tsebe. Ee. Hona le batho ba mo momedi ba ba ga ya ska motse hantle thothola hanyane ka pa eketsa ka pa ba bang ba re a hlomobetse ba bang ba re se ke wa mojwetsa wena mo bomedi o e bona jwa ngikisa jwa mo hlomo mabaka ka ba feng a o ka reng a nna hle ka mojwetsa laela ya mokapa o nna ka netse ha ke itubi ka mojwetsa molato ho hwetsa la jwa e re ke tswele mana ke nna yo
2: Ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara. Beha mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Tabana re buang ka yona mongwa medi bohlokwa haholo tsebe ka malapeng a mang ho thata ona jwalo ho nyolosetsa ka lebaka la taba ena re buang ka yona fela ke a o bolela mongwa medi meng dumela
1: a tsoha ha ntse o beile bophelo ke ntwa boholo ba malapa a tabantse ditšhelete kegere boholo motlala a raba jira baajana ba mo ke tsere ba makgile le ye le a ba mono ba tswa gola ke bana ba le tika ka yo ka kala botsa mhm a re ke tane ba hore a zadmolo go be mo ka se tla gola Unta batlane yone na ya mandela ga mana. Fa o tsa mandela ke la ga motlakase. Fa tala nne di a bana go di pofudwa teng ga di. Ne na yena na bo ikotsi. Ke mo kwa ne ke le ga bo tsa o re. Ha o tloga lo ga batse bo gona o tsa ba tsa di go ja tsa la pa tsana no di. A ja go ana tsa la la. Ya la go bue ke na go ne tsa me la ga di ke sliti go a no o mo bontsha be sliti ya re yana ha bo bontsha ona o tlo tla pa tika ya ga na go bo o o tlo na di go isa la tsela go isa la tsela go isa la ya le tlo sa di tsebe go a bona go na ke ma ba ka ka ka tsang go motho o keteletse o se o di tsaya fela ga e tswa le mo tsamedi ka di swa
0: e sa kile ka le ba bo sibo mela tinda ka tswana
1: tsara
0: thank you o mo motho so ka mora ho rael sheme mo mamedi u bua nnete o nala malapa mo mamedi a o sina ngotso ha ona boroko ka go malapa mofutona ka lebaka la tšhelete yona tšhelete fela momomedi ka lebaka fela la tšhelete e mong ha bue mo patile e mong kapa e mong o buile jele o ba tšhelete ha e sa fihla ka ofe ko go ngata fela wena momomedi ke ntho tse ngata ke ntho tse telele ke ntho tsa malapa fela go a lwanwa ka go malapa momomedi go tsekwa tšhelete go tsekwang go tsekwa go e mong wa pata gona go gola bokae go tseko go jele mmena ha hlaise gona hela wena ya ha we ka tshelete ga bona ona ha kopanya jang ga kwale mabaka le lapa tsebe ke qabang ene ya haisana

You never cross my mind, Millie Jackson. Isaac Hayes, emonate bo mamedi. Moletsa hore yona ya makatsa la life ya la he batho bana ba utswa batho. Ya e mohlaihlaisa mo nwanyane fela. O sa no so wena sa tsamale le momono wa tsapunya ha o sa tsamale momono maganganga ha. Swa mo sendetse di friend request ka ofela. O ya makatse ke le ba wena mo mamedi 212196+266 5956. We khatala motho ha o qeta o wa mopata ha mo posta mo ha sa okupa o bona jwa mo mamedi tabe ke tabe o etsang ke tabe o sa etseng o etsa jwang.

isifiso samu sguqula lesisimo umkhuleko wami umntu mdala ngabagcina basekhona ngoba kuyanga.